0: po talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, Gatod Galinyo sa Windsor. Win from within.

0: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaing salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 101.7 XFM.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Ini nga programa hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Alas 8:05 sa buntag atong oras, mga katropa. Kung nag-drive ka diha karon, mga katropa, una-una gihigugma ka sa imuhang pamilya. Abusa pag-amping yun. Kung imuhang mata, hanap-hanap na, delikado ka na, mga katropa. O base nagkulang ka og food supplement nga para sa imuhang mata, sulay, katropa, ang Vision X Plus Capsule. Vision X Plus Capsule, mga katropa, makatabang kanimo, katropa, aron nga mahimong himsog ang imong mata. Tinaw imong pananaw, mga katropa, mawala ang gabon-gabon sa imong mga mata. O ga syempre kung drive ka karon, nya basin na sobraan ka kalabing di sa imong kauban. Wa na nimo napansin nga wa kanay gasolina og gourd, wa kanay krudo diha. Hapit, katropa, dito sa El Elyon Shell Mobility Gas Station.
4: Tama.
3: Shell stations, katropa, no, makita, there is Malaybalay, na adi, katropa, sa Barangay 7, Barangay Kasisang, doon na po sila yung mga branches, katropa, sa adi, sa Manolo, doon na po mga katropa sa Maramag, doon na po yung branch, katropa, sa Valencia City, Bukidnon. No, nindot kayo ang Shell. Kung magpagasolina ka diha o magpakrudo, katropa, ang ilahang fuel, katropa, adunay additives. Makatabang, katropa, aron nga mas maprolong pa ang itong paggamit sa itong sakyanan, maproteksyonan, katropa, ang paggamit, mga katropa, sa itong, maproteksyonan ang engine sa itong sakyanan. No? Kung healthy ang engine sa sakyanan, doon kayo magamit. Morab, good na og lawas na ito, mga katropa. Kung protektado kita, kung nakatimang kita sa itong lawas, for sure, magdugay kita ng kalibutan. No. Pero kung gitipid na ito ang lawas, matsugi tag sa'yo. Maora po na ang sakyanan, mga katropa. O, muna nga, importante yun, mga katropa, nga quality yun ang ato ang isulod, no? Isulod, mga katropa, sa ato ang mga sakyanan. Ang ato itubil, katropa, quality yun. Unya, ang Shell, katropa, kung doon na kay Go Plus app, i-download mo na nimo, mga katropa, pwede ka maka-earn og points nga pwede nimo i-convert, katropa, into gasolina or diesel. Pwede po, katropa, i-convert nimo og grocery gikan sa ilhang Shell Select. Unya, asa man mo makakita og CR, katropa, comfort room, nga doon nag-i comfort. Di ba sa Shell ra?
4: Tama.
3: Sa Shell ra gyud, katropa, ako bisag gusto ko magmangihi or unsa ba diha, mga katropa, sa Shell gyud ko mangita gyud kong Shell station, kay nasayod ko nga ang Shell, katropa, limpyo ang ilahang CR aircon pagyod.
4: Tama.
3: Ginasundog na sa uban karon pero dili hitop ngan.
5: Bullseye.
3: So, padayon ta, katropa, sa ito ang topic, no? Ganong dunay mga pag-rally, katropa, ang ipahigayon ang ito ang mga kaigsuunan sa INC, mga katropa. No, panawagan nila, katropa, no to selective justice. No to collective justice, mga katropa. No matter pa sa mga rallyesta, we want the truth. Don't bend the law. Mao na singgit nila. No? No to selective justice. Ganun ilhaman ng istorya. Tungod kay again kita, bisag di ta miyembro katropa sa INC, makita na to katropa kung kinsa-kinsa lang tong gipangkasuhan. Kung kinsa-kinsa tong gipanggukod mga katropa o gipangkasuhan, kinsa man ang pantat, apantat. Oh. Oh, ato asang palutson katropa, no? Ang live report ni katropang Jonathan mga katropa.
4: Live report.
3: Katropang Jonathan, good morning. Na. Wait lang. Huwag man kalusot lagi ni katropang Dave. Wait lang katropang Jonathan. Utroho na to. Take two. Wala kalusot. Oh. Mauna mga katropang, dunay panawagan ang ato mga kaigsuunan sa INC. Nga dapat kung naamay kaso, mga katropang i-file nga to kang Marcolita, eh unahon og file og kaso ning mga tabagahak nga dagko nga. Labaw pang dunay gikaw-kaw katropa aning kwarta sa kaban sa gobyerno. Ato ang kwarta. Okay ning mga nangaw-kaw mga katropa gikan sa flood control. Pila ra may napriso, kinsa ra may napriso katropa? Ha? Huh? Asa man tong mga the name cannot be mentioned? Nga already mentioned. Oh, asa na? Oh, wala man lagi. Ayaw na i-fall, ana ra. Katropang Jonathan! Oh, wala lagi. Otrohan na we. Wala na na-connect. Wala na na-bluetooth na. Eh, kung naanin mo din katropa, basta live gali na inanig ni. Nabasa ra ba si Ate Darwinda kagahapon, mga katropa? Sala na ni mo, Jonathan. Sadra Kataluna, mayong morning ka ni mo diha, bro.
5: Good morning!
3: No to selective justice, mga katropa. Mauna ilang singgit.
5: Bullseye! Bullseye!
3: Bisan ako, mga katropa, isinggit sa brako na, no to selective justice! Kasuhan ang tanang kasuhan. Managot ang dapat managot. Makulong na lahat na dapat makulong. Inguna na dapat. No, kita wa man tay, di man ta muangal nga si Marcolita kasuhan og plunder, dili makagawas kay Nobel. Di man ta muangal ana kun do na gyoy katropang probable cause mga katropa nga angay gid siyang kasuhan. Pero katropa, kung pipila lang po ng kasuhan, unya makita nato ang ibang kasuhan, katropa po mga anti-admin. Di na po na siya maayo. Di ginamayo mga katropa. Kita mo si tagtagaw-taw aning radyo, uban dito nag-rally katropa. Pero nga to ang gobyerno nagpakabuta bungol. Naning kamot og taman katropa nga hutdon gyud ang mga kalyado sa Duterte faction katropa kay mindras do na pay higayon kay haduol na ang 2028.
5: Bullseye! Bullseye!
3: Halang ra ba tong statement inday Sara Duterte ato ang Vice President? Ha? Nagpakahilom ra siya mga katropa. Pero kung ako gali makabalos ah. Ah, mao gina mga katropa, kung ako gali makabalos, bantay lang gyud. Oh. Mauna. Oh, bisan og walay permit tong gipahigayon nga rally kagahapon mga katropa, no, dito sa EDSA. Pero makita nato ba mga katropa ang ilang bitaw ka porsigido alas 2 pas kadlawon katropa tuwa na galin niya nag-rally na. Oh, ingon ana mga katropa. Alright, so nana sa Picas Linyas, katropang Jonathan Soriano.
4: Live report.
3: Katropang Jonathan.
6: Yes, katropag mari likod sa habog ng mga kural, kadagko sa mga bakal sa matagsilda, wala mawad iyo paglaom na makahuman silang pag-eskwila ag person deprived of liberty sunod sa Bureau of Child Management and Penology na naimutang sa Barangay Patpat, Malaybalay City. Naghapong adlaw, Hunyo 30, 2026, may graduar ang 27 ka mga PDLs. Pinaagi katropag mare sa Alternative Learning System kun ALS, mga stakeholders, mga personay sa BGMP Malaybalay na himong sinugdanan sa matag-usa ka PDLs na sa inahinay ilang makabot ang ilang mga pangandoy bisan pa man sa dalan ng ilang gisubay katropag mare. Ang mga bakal nga riyas dili may rason na dili sila magpadayon silang pagtungha bisan pa man ang nasulod sa Previs 1 Kagahapong adlaw, 27 kapedres ang hatagan og hinahinay. Nakahayam silang kaugalingon human nga siyam ang migraduar sa elementarya, 16 ang junior high school og duha sa senior high school. Kini kalampusan sa matag usa ka PDLs ka tropa gamari, dili pa kini ang ilang kalampusan kun dili mao kini ang sinugdanan sila mga pangandoy og sa paggawas nila sa preswan, mamahimo kining dakong tabang sa kahibalo silang kaugalingon og sa naghulat nila nga pamilya ka tropa gamari.
3: Matod pa ni Jail Superintendent Tudyong kagahapon, ingon pa siya nga, mao kini ang edukasyon, mao gini ang dili nimo pwedeng
6: kumbaga,
3: dili makawat ang edukasyon yun. Mao nang importante gid kaayo nga kining mga PDL samtang aduna pa higayon na sila sa sulod aron dili sila maboard, maboring bitaw katropang Jonathan. Pa-enroll sila sa ALS kay kini libre nga tanyag.
6: Yes, katropang Maril niya. Plano pa gid na karon sa BGMP nga modoble pa katropang Maril ag ihap sa kini nga gustong mutungha di sa ALS. Katropaga, Mari.
3: Dili kay, klaro ho na to mga katropa ha, kay basin o ma-misunderstood. Dubli ho nang ihap sa pa-enroll sa ALS. Dilibot pasabot nga musulod mong prisuhan para maka-enroll o ALS ha. Basin ang uban mga katropa, nindot ba na isulod sa prisuhan? Ngayon doon ay ALS nito, libre pa kaon.
6: Na, pahit ka po nito katropag, Mari. Kagahapon din eh, pag naog ito sa masakyanan, kaya dito tayo yung parking sa unahan.
3: Oh.
6: Kita dito sa mga PDL katropa, Mari.
3: Oh.
6: Nanuulin taong ito ah. Kuya, sir,

0: Anya, wala pa ka na guilty, wala ka na guilty ato.
1: Kailan ko hindi ko paingon nga, wag ka, pagkanta na tong, wag kang bibit.
0: Tarong nga kanta, o sige kanta.
1: Bibit ako, kumapit ka lang.
0: At, sige lang, kataha daw, usa ko na, usa tuno ana.
1: Na, di ko kabalo kanta, oy. Tinagahan na ito katropaga o rin silan po. Sige lang.
0: Mau ba na ka itong mau na ka itong kapit ka lang.
1: Na di maambot lang. Iba na mau. Tiwas na daw.
0: Di ko kagalo sa sumpay. Huwag kang bibitaw. Bigla.
1: Paka senior high school dito nga nakahuman katropaga rin. So itong ipangutana ang mga all teacher nga unsay procedure, unsay na next process ani kay mo college magunin sila niyan napa man ko sa sunod sa press one so dili na di under deep ed katropang mare sa chid na din siya sa chid na din ang kasing ana so dapat si BGMP maghimo og letter ngadto sa chid nga adunay pwede sila mo kan magtungha dira ba adunay teacher nga mahatag kay nanam mo gi mag college ko da katropa gawari karon pa sa tong duha ka hapon nga kuan bukat butong nga kaso god so maglisod pa sila, lisod lang next take ba? Sayang, tapos bigla pa sa sunod. Unta, pagawas na nila, puhon, si Kanyar Kalis, unta na sila. Kung naaman galing.
0: Ako katropang Jonathan, nagplano, gid ko, kami ninduha ni Cinderella. Uy, Cinderella, kaya naplastar naman.
1: Plano mo nga mo sunod prisuhan?
0: Hindi, masunod sa prisuhan. Masunod sa prisuhan. Sulayan lang niya kay Pso, lagi na akong prisuhan. Nagplano ko masulad ng prisuhan, katropang Jonathan, pero dili, mahimong kriminal. Okay, gusto na ako ba nga magamit ang ako ang pagka-maestra nga wala na ko nagamit? Mag-volunteer o kanang pagka-als teacher sulod sa prisuhan, kana nindot kayo na nga programa, katropang Jonathan?
1: So, kala ka propaganda rin. Isa po na niya. Kagapon, ipapatanap po itong mga teacher ito nga. Mabot siya may unsa kalisod nga mag-handle o sa tinawad lang, kada lunes, mabot siya ito katropa nga mare, kada lunes. Kanya, pag-eskwila, kung unsa ang klase sa normal sa gawas, kasi maragi hapon na sulod. Kanang kuan ba, kung gusto sila mag-graduate, more na hapon na katropa nga mare. So, mo silang, matanap siya may extra ba, unsa niyo pag-handle nga, lalahi na sila o pamataasan, dagko na ninyong itudluan. Kanya, sa pagyod, na may mga kaso sulod. So, yun na timbang-timbang katropang mare kay di po sila pwede good nga, mutudlo diha nga, masinyag ba, siya tawagan na malain ang mga piniriso ba, base silang kaso. So, muna, ginabalans yun sa mga al-stitcher katropang mare. Marunong niya po ni mga al-stitcher kay kaning nag-handle sa ultima ang mga gwapa, may ibutang sa BGMP. Mga gwapa ba, na, maingganyo yun, ugskwila ang mga piniil.
0: Katropang Jonathan, kung mag-als teacher ko dito, katropang Jonathan, mag-volunteer ko, basin dito na ako, makaplagan ang ako ang forever.
1: Kana. Ang pare ni Rustom dito kapon, naman dito, trustee, manggod. Tahimik as pare dito, tahimik.
0: Tahimik kayo.
1: Naman dito, naman sa trustee, masaya niya, dito sa kapon, something, masaya nagtindiro ba? Masaya dito.
0: Nandito to si Kuang katong na baby boy.
1: Wala pa na web tong baby boy. Oh, nandito pero wa mi nakita agahapon.
0: Wa mo nakita.
1: Okay, basin lahi to sila nga silda, lahi to sila tong Kuang ba kada.
0: Basin wala sila lagi pagawas o wala sila lagi in charge dito sa event.
1: Pero kuan mo god ang maka-interest sa event katong ra ko di graduate katong pang bareo niya. Kung bago pa kag gisulod ya under ko kag 1 month quarantine.
0: 1 month quarantine pa.
1: Ayak ka madalaw po katropang mare.
0: Nagbulag na to sila sa iyang baby boy ba?
1: Wala pa doon to nagbulag. Kaya mas pilit doon. Kaya direta kaya mas sulot.
0: Sigaway to rito sulod. Pagpuyo niya, ingon ka. Ingon ka nga. Parintira tao niya. Mututoy kaya pong ka.
1: Man, katupaan mi bay. Katong sa kalasungay, baby boy. Wag iangkon. Ang tigis sumpong, iangkon, prosapnan. Nabulabog.
0: Marag nauso lagi ning mga membro sa itong mga mahuyang karon ay. Kaya dito po sa Agusan, mahuyang gihapon to. Marag hinay siguro ang salon karon katropang Jonathan. Gidaghan na kompetensya.
1: Impas. Unya ka itong dress sumpong. Ibaayin itong laki gipon. Nasaktan na ito. Wana ba iba? Pag-iot niya. Tug file mo gahapon sa korte ato nang adlaw Lunes. Ngayon ingon nga mo na ni tung guard dito ba dol mo na tong ugo adak pay dol

0: buat masa pening. Dan hari ni pergi semua Suraya pun.
1: Dismiss. Sege.
0: Okey, so mana kata rupa agak maring. Kali ipai nak tunak kata rupa agak maring. Bisa paman lagi. Saya mengabakal ngerihas dengan nahimong murah mungkin hampir menting matubang kata rupa agak maring. Nak kena sebeji IMP. Udilik babag nato kanila semangat PDL. Nagang kamot, nga nagtungha. O gamit tungha. Gani, gagapun na buta interview sa duha ka PDL katungin graduate. Katung usah sa impasugong to. Tagay pasugong siya katrupang nga mare. Nga nadiha siya na preso. Magamit niya ni. Kay first time siya ni Kaspila katrupang mare. Ni graduate o elementary. O niya katung usah. Nga ni graduar o ga senior high. Salamat na gagapun siya katrupang mare nga preso siya. Kay nakagraduate siya katrupang mare. Kay siguro na buwa siya na preso. Himo siyang bulakbol nga pagkabata katrupang mare.
1: Oy, talagsara na ha. Mapasalamat kay na preso.
0: Human nakahuman gapon niya. So natin mga interview na ito na pang editan ka ron.
1: Nga nung pasang mandugaya na edit na katropang Dave?
0: Busy man, busy.
1: Sige.
0: Busy man katropang Marie. So muna, ito ka report, no? Dito sa gawa siya kabahin, kalabot siya nahitabo na graduation gapon gaadlawa. Ito mga katropa niya, di lang kita mawala ang paglaom. Kaya kung may paglaom, naman po'y paglaom village ko trupang mare.
1: Napoy paglaom cemetery dito sa Kuan, Davao region.
0: Napoy pag-asa, napoy pag-asa. Depende kung asa ka umili, katong kakwarta ka, makautang ka, o katong maminaw ka weather updates, pag-asa. So depende na katropang ka, mare. Sa lato ka ng panahon na po, lugdong naman siyang panahon. Ha, tulik po, kanuna itong immune system, magtumarta o santon vitamin C. Ikan dari segawas nga bahin katropang Jonathan Lee Suryano programa ke Bull's Eye. Live report.
1: Dengan selamat katropang Jonathan Suryano sa imong report. Congratulations sa 27 ka mga ni graduar sa AL sulod sa prisuhan. Sulod sa BJMP Malay Balay. But pasabot niya na katropa dili gyud katapusan na sa inyong kinabuhi kung mapriso mo. Ha? Kaya uban bawat ang pag-asa mo nang uban niya magbigti na di gina mao. Madunay pag-asa sulod sa prisuhan, basin og ang prisuhan ng tubag mga katropa o katubagan no, sa inyuhang pag-antos kani anto. Or basin na di mo kahibalo unsa ang maayong paminsar o decision making kani anto nya na priso mo, di mo nakaamgustanan. Ano doon naghihapoy nindot katropa no, nga kanabang outcome katropa ang inyong pagkapriso? Una nindot, dapat positibo sa kinabuhi mga katropa. Nya ang inyong kahibaw di ha. Ay graduar man mong ARS, pagawas niyo yun ang gamiton, niya diri lang na ba ARS ang gitudlo diya mga katropa, gitudlo po diya ang kanang, tawag na, livelihood and other skills katropa, nga magamit nila pagpanegosyo, pagpanarbaho, o puhon nga makagawas na. Mauna nga kung kagawas gali mo, ay nagibagbalik sa inyong binuhatan kaniya itong di mao. Kay basin og makagawas mo, o niya gamiton niyo ang kahibalo diya, basin gamiton ninyo ang livelihood ninyong nibawaan diya or ang inyong skills katropang nibawaan, gamiton ninyo niya inyohang palamanan mga katropa og shabu na impas gid mo. Muraga muna giingon nga balik gid mo silda balik sa bahay ni kuya Marcos Laurente, Romy Butlig, Osho, maayong buntag ka ninyo diha. Katropang Romy, share na ito ang programa para makadaog ka ugload. Kaya doon na patay ikaduhang hugna sa itong raffle o niya. Good morning niya kay Don Dex Lambaco, Kagampang, Berto Dazo. Hola, buenas dias, di amigas. Nagkamang mayad nga kabuntagon, mamari watching sa imong programa from CDO City, Cagayan de Oro City mga katropa. Buenas dias, mi amigo, mi amigas. Mi familia. Oh, mayong buntag. Ay, sa mga kaigsunan ng mga Muslim, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh ka natong tanan, mga katropa, ha? Good morning! Well, dali kita, mga katropa, no? Irog kita sa unahan. Kaya, wapay tayo na irog, mga katropa. Baliw kong play, katropa, nga Rustom. Ang kining pamahayag, statement gikan sa Malacanang pinagi ni Auntie Claire. Tawa man ka, Dave. Kung si Jonathan talagtag og bungot, moratog ka ng pantat. Si Dave murag koan. Daw katropa, dali kita mga katropa. Doon na statement ang Malacanang katropa pinagi ni Press Officer Claire Castro. No, kay matod pa niya si President Bongbong Marcos katropa nakamonitor sa gipaygayon ng rally kagahapon. Oh, paliw kong play katropa ng rooster, matunin dali-dali on.
2: Yung rally kanina madaling araw ay nabigyan naman agad ng impormasyon ang Pangulo. At ang Pangulo naman ay nirerespeto ang karapatan ng bawat tao. Ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito.
3: Ano pong pang-aabuso yung tinutukoy natin dito, ma'am?
2: Maaari natin masabi kung may pang-aabuso kung nakaka-apekto na sila ng ibang tao. Karapatan din naman lahat natin na galangin din ang karapatan ng bawat isa.
3: What was ano po yung instruction ni Presidente when he learned about this rally? What did he tell the people in authority?
2: Ganun pa rin. Maximum tolerance ang dapat na ipairan. At makinig lang kung ano ang kanilang sasabihin, pero kung may lumalabag sa batas, ay dapat din ipatupad ang batas.
3: Pero dito po sa Malacanang, may nakita po ba tayo na dahilan para mas maghigpit ng security? Naka-heightened alert po ba yung Presidential Security Command?
2: Nagmamonitor po ang Pangulo. Nagmamonitor po sa mga galaw, hindi para lamang sa palasyo, kundi para sa taong bayan na naaapektuhan, na naiipit sa trapiko dulot nitong rally or protesta.
3: Does Malacanang see this as a threat, ma'am?
2: Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon ito ng batas.
1: Mauna! Muna statement katropa ni Auntie Claire katropa tol sa Palace Press Press basta Press. Oh, literal mga katropa nga naka-monitor ang Pangulo kay nagtan-aw roman siya dito sa monitor. Literal nga naka-monitor gid siya. Yang gili-ili mga katropa. Ah, sige lang, ayaw na si katropang Rambo. Unya na lang ng hapon. Mga katropa, no, nagli-ili yun mga katropa si President Bongbong Marcos pinagi sa monitor unsa ni tabo sa EDSA. Action siguro o kanang kalampag mga katropa. Action kaguol mga katropa. Nga itong presidente, mautong gilockdown. Natutali nga gilockdown. Nga way trabaho ang Malacanang ha. Pero ang mga gianan katropa, no, butangan o barricade, butangan o mga container vans katropa, aron nga dili masudlan, dili makaage ang mga tao. Nakamonitor siya kagahapon. Nasayod siya katropa sa panawagan sa mga katauhan. Nakita niya o nadungog niya ang mga katropa ang panawagan sa katauhan, bagang katauhan. No, isa lang nakagrupo, INC lang. Diha na to katropa, makita karon after niini mga katropa kung unsa ang buhaton ng action sa presidente. Wa man sila nanawagan katropa nga kanaog na diha President Bongbong Marcos. No, ang ilang panawagan, kining dili selective justice. No selective justice. Ang gusto sa katauhan, bisan kita nga wala diha sa rally, ang ato ang gusto mga katropa, nga mapanubag tanan gyud. Tanan gyud katropa nga adunay kalambigitan mga katropa sa corruption. Oh. Daghang mga pangalan katropa ang nanggawas mga katropa nga gidawit na dili lang sa 18X Marines. Klakip na katropa ni Zaldico. Oh, lain pa mga katropa nga mga whistleblowers katropa, mga diskaya. No, daghang mga pangalan nga naa sa gobyerno, kalyado sa mga Marcoses mga katropa. Gipahinganlan apan karon free gihapon katropa. Free gihapon sa unsa man. Oh, gitagaan pa mga katropa og nindot nga mga posisyon. Gitagaan og nindot nga mga komitiba katropa diha sa Senado. Ang tao nga imbestigahan unta, maupay na leader katropa, maupay na himong chairman katropa sa Blue Ribbon Committee. So mauna nga, nakita sa kadaghanan mga katropa, unsaan nagakahitabo dito sa taas. Unsaan nahitabo dito mga katropa sa Malacanang. No, kung unsang aksyon na ni sa ato ang presidente, kay daw nagpakabutabong lang atong presidente mga katropa. No, dili lang nagpakabangag, kundi nagpakabutag bungol sa mga yangungo sa katauhan. Ha? Dili pa ba enough kini mga panawagan? A kinabuhasan sa panawagan, mga katropa, kung makita ninyo every post sa ato ang gobyerno, labi na, mga katropa, no, kining mga nailhan gid kaayo nato, mga katropa, nga mga kaalyado gyud, no, mga itoy, dili lang ni sila itoy, mga bulldog, mga katropa, sa gobyerno. Makita ninyo, mga katropa, mas daghan pa ang emoji nga haha kaysa sa love.
4: Tama.
1: Diba? Kana pa lang daan, mga katropa. Ato ni Aging Adlaw, nag-post buntag sa'yo si Senate President Sherwin Gatchalian. Nag-walking siya, mga katropa, before pa muadto sa opisina, before going to work daw. 31 million, kagahapon, ha? 31 million, haha. So, kana pa lang daan, mga katropa, makita na ninyo or nakita na unta nila or nadungog na unta nila, katropa, nga ang katawhang Pilipino wa na ganahi. Wa na ganahi sa administrasyon o wa na ganahi sa nahitabo sa nasod Pilipinas.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Nga nga tong presidente, katropa, nagpakabuta bungol. Kaya kung di rin ni selective justice ang nahitabo, mga katropa, tanan ni sila diha nga nangadawit, nangamensyon, imbestigahan na ni. Pero naunsa man hinuon nga basta mukukak ka, mawala ang investigasyon. Mawala ang kaso. Mga bita itong giulaw-ulaw, bitaw na sila ni Senadora Camille Villar. Otro po ni, kikinilang prime water, wanaon, wanausap. Nabaligya na, pero maurag hihapon ang servisyo. Pero wala na kalabutan, mga katropa, sa itong topic. Mabuta itong gisaway, katropa, ni Senadora Camille Villar, katropa, no, kining mga ningkukak, wala gihinganlan, pero kay kita matakinsa si Chase Escudero. Joel Villanueva, pastor man unta, pero babairong dako. Kung ako'y miyembro simbahan, ano mo, exit na ko.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Diba? Ingon pa ni Camille, mga katropa, Camille Villar, makakuan lang ba kanang sa Bisaya pa sagmuyo makasad lang katropa, mga katropa, kay dunay isa nato nga nagsakripisyo, ang yang gi-mention si Jingo Estrada, dunay isa ka nato nagsakripisyo kay para mabuo gihapon ta kita nga grupo, pero di ay dunay pipila nga ning ambak ning balhin sa pikas nabungkag ang grupo. Mauna ba mura bitaw siya o kanang nga mura ba o kanang gipabati niya ba nga dunay ning traidor?
5: Bullseye! Bullseye!
1: Ngano man? Ngano ni Balhin man? Ngano ni Kukak man? Pasultihon pa ni mo ni sila? Maingon pa, mga katropa, nga tungod kay nakita na nila, nakita nila unsa ka dili maayo ang katong grupo, wala sila nakaangay, nakauyon sa pamalakad sa ilang Senate President. O gusto lang nila nga magservisyo? Otro po na si Senador Meg Subiri.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Gusto lang daw nila magservisyo, mga katropa. Mao bagit ka na ang tumong ano ni Kukak mo? Dili ba ka ni Balhin mo sa pikas kay nadala mo sa tanyag, kay tinuod ba nagipang tanyag kay bisan o gangingsoon sa presidente si Senador Aimee Marcos? Ning butyag man nagipang tanyaga na sila nga pabalhinon sa pikas aron nga ma-wave ilang kaso. Kaya kung nabinutbot na si Senador Aimee Marcos, hala, atong hagito ng presidente, kasuhin ay muhang manghod. Ay manghod, ay muhang magulang. Kasuhin ay muhang magulang. Kung nabinutbot, di mangali mo kakaso-kaso, anay muhang imuhang magulang, de, Senador mangin ay muhang magulang, de, suon mangin mo. Giig niya na kasi imuhang magulang, o gaadik, bangag. Pati pa imong first lady, huwag malagi nila kasuhin na. Pero ang uban, mga katropa, tuara. Tingkagol na, tikangkang na. So, puros mga personal interest, mga katropa. Puros kaugalingo nila ilang yunahuna. Kanusa pa man mo matsugi, uy. Basin, kasuhan tani, ano yung tag-matsugi. Ano bang kilatan, bitaw mo sa inyong pangbuhat diya, mga katropa? Bitaw na, katropa, nga kung dunay barang, mutuo na yung barang, unta, mga katropa. Unsao, mga pamanin na nga umsa ni... Di ikit siguro ni tinuod ng barang, katropa, maragi pang wartahan na siguro taani sa una pa. Ito ni dool kong mamarangay. Di ikit siguro ni tinuod. Kung tinuod pa na ng barang, Tunay na, gipaluwa ni sila. Katropa. Pero, hindi man ko tinuod. O, kita, muna nga pinagis itong tingog, dirira na to, mga katropa, dirira na to, ipabuhagay katropa ng itong mga sentimento. Kaya para ang itong mga kaigsunan, usap nga naminaw, masayod sila o makahibalo sila o sa panghitabos taas.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Kay basin o gibutaran lang ninyo ni mga tawhan na tungod kay giidolo ninyo o daghan ni sila mga katropa o kanang o taas ng katuigan bang nagservisyo mo rin pangalan ninyo nahibawaan. Like Risa Hontiveros, mo rin na-memorize ninyo. Risa! At isunod, kahibalo na mo! Kahibalo na mo sunod, gabisan pa o palamunon mong kwarta diha, kahibalo na mo kisa inyong butaran. Ah, di kay tagaan mong ayuda diha mga katropa, mura na pong gipangkilig. Ah, i-idolize na ninyo. Huna-huna ataw ninyo ang future sa inyong mga anak.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Na doon ay pamahayag si Senador Marcolita mga katropa. Doon na siya statement sa nahitabo sa iyaha karon. Noon napagawas siya mga katropa sa iyang sentimento. Okay, i-filean mo siya ang kaso mga katropa. So doon na siya ay okay na katropang Rosnom? Ato paminawon.
4: Minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi dalawang linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyang pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Kaya po nang nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat noong kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na ganun ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito bang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran, kailanman ang kasamaan ng kababayan ay hindi po magtatagumpay.
1: So mao ka to, mga katropa, ang statement ni Senador Marco Lita. Diba? Kung ikaw naminaw diha, di ka matandog. Kung ikaw naminaw diha, ordinaryo ka nga tao diha nga naminaw. Bisag kung sa ka pinakaubos kang tao aning kalibutan na. Di ka matandog niya na. Sama siyang giingon, murag nawad-an na og pag-asa, mga katropa. No, nawad-an og pag-asa kay wa na'y kakampi. Wala na. Walay kakampi dito sa Senado. O, kay tanan na sila, katropa, no? Infected na, mga katropa, sa virus. Unsa nga virus na? Maleta virus. O. Infected na silang tanan dito, mga katropa. Doon ay pipila nga nabilin. Padayon unta, katropa, nga makigbatok ni ining corruption. Apan, gipugngan, mga katropa, ug pugngan pagyod, mga katropa, sa administrasyon. Nga nung maingon mo kong administrasyon, sila naman ay nagbutang, naghimo-himo, mag-isalag Malacanang, Senate of Malacanang. Di ba? Sila mismo, nag-angkos lang kong galingon, nga admin na sila. Di ba? Kung marabag kumuto na itong kasing-kasing katropa ba nga, makadungog sa ingunana, bitaw nga statement. Very simple, mga katropa. Simple yet explicit, katropa, nga pagka-istorya. Masabtan yun na. Na. Tataw, mga katropa. Why lipod-lipod? Sabtan na. Bisan pag wa kay grado, masabtan na nimo, ma-feel na nimo, katropa, ang pamulong. Kunya, marag nahibawaan ang mga katropa, kay invention ni Ping Lacson, nga nung pamanin na dutlag barang. Gimension ni Ping Lacson, nga doon na pa'y siyam ka senador katropa nga makasuhan. So, planado, kahibalo sila sa nahitabo. And, dili na naingon nga marag haka-haka ba? No, dili na naingon ni Ana. Kaya nakita ang mga ginato, kinsa to na nga preso, kinsa pa tong preso hunon? Ikaw, ordinaryo ka nga Pinoy diha, naminaw ka. Unsa ma imong buhaton? Unsa imong buhaton nga para makatabang ka sa nahitabo sa itong nasod Pilipinas karon? Di magali paminaw ning mga senador. Di magali paminaw ning taga-media. Ikaw pa kaha nga ikaw ra isa ordinaryo nga tao diha. So maka-question ka. Bitaw, unsa man akong mabuhat isip tawag ani Pilipino. Unsa akong mabuhat no isip isa parte ko sa gobyerno. Siyempre, no? Democratic country eh. Kita ang gobyerno. Kita, katawhan kita ang gobyerno. Huna-una ano, pamalandungi daw diha, unsa imong pwede makontribute, mabuhat, no? Para kining corruption, mahunong na ni. Unsa imong mabuhat, nga para kining mga nangawkaw nga mga politiko, di na makalingkod sunod, o dili baka mapriso.
5: Bullseye!
1: Pamalandungi daw na diha. Basin isa ka sa mga nagyaw-yaw paghihapon karon, nagdumot kay wa ka kadawat o kwarta ni Anton ni aging eleksyon, hinampa ka, kalabaw pa ka. Basin isa ka sa mga tao kani Anton mga katropang eleksyon, panahon sa eleksyon, nagayaw-yaw diha, kay gibypass kasi imong purok leader. O, karon hinuktok eh. O, hapit na magulpon ang dire ta magsugod sa barangay election, umaabot nga Oktobre, November ba, katropang day? November. Madayon magining barangay election, katropa. Dire ta magsugod. Nasugda na to dire sa pinakaubos, katropa, nga level sa itong gobyerno. Hinoktoke kung unsa sa gamayng butang, makatabang ka diha, paminaw, makatabang ka nga mabag-o ang dagan, mga katropa, sa tuang gobyerno.
5: Bullseye.
1: Mudawat baka og balota diha, sample balot, dunay pangalan mga katropa og istipliran diyang 50 pesos. May mag-share ka nimo programa kay automatic tagaan kag 50 pesos diha nga load. Ingon ana ba ang value mga katropa? Isugal nato mga katropa ang ato ang future sa tawo mga kabataan, pinaagi lang sa kwarta nga ilang ihatag. Magpabilin pa maghihapon ka. Pilit ana imuhang idol nga bisan nakita na nimo nga dili maayo ang iyahang pamanakad og nakita na nimo nga dunay anomalyang gibuhat sa inyong barangay. Sige, tubag diha. Pamalandungin na ninyo.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Hapit naman yung November. Nosugda na to sa barangay level ka, tropa. Kung gusto mo nga dunay kabaguhan sa sistema sa itong gobyerno, sugde sa inyong kaugalingon.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Ako bitaw, unsa hinungdan ako nga nung 15 years wa na ko ni Butar. Tungod kay wa ko'y saling ang mga hinampak.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Mas maayo pa umujude ko magtagaw-taw aning radyo nga maka-influence kong daghang mga kalag nga matulin, mubutar o taro nga di mo dawat o kwarta. No, kaysa mubutar ko, ang ako ang usa kaboto katropa basin masayang pa.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Wa ko naingon nga di mo mubutar. Ako alang is gisayt akong example akong kagalingon katropa nga nung wa ko nibutar tungod kay wa ko ganahe sa nanagan. Mas gipili na ako nga magsibya sa kahanginan katropa o para malamdagan na inyong mga pangutok niha.
5: Bullseye!
1: Panahon sa eleksyon kamo diha nagbutar kami diri nagsibya. Mas gipili na ko katropa nga isacrifice ang ako isa kaboto katropa, no? Para ninyong tanan para maluwas ng mga naminaw, malamdagan nilang huna-huna, at least man lang the last minute katropa, mabali pa na inyong pangutok.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Buhato na pud ba nato na karong umaabot nga Nobyembre sa barangay eleksyon?
5: Bullseye! Bullseye!
1: So mauni na hitabo mga katropa. Kita manggod, ato ang gapon ni sala. Sige taog tudlo sa gobyerno, sige tag hanga diha mga katropa. Kamu manggod, ingon na kurakot mo yan. Ay, ikaw diha, hindi ka kurakot. Di ba isa ka sa nidawat? Okay, rag nidawat ka diha. Imuhan ang gipalit og bugas. Imo pag gipalit og mga ilim ng makahubog. Ha? Onya, wa po din mo gigamit imong utok. Kaya ang imuhang prinsipyo, kung kinsay ni hatag mo ay butaran. Onya, karon no, reklamo ka sa nahitabo sa nasod Pilipinas. Ikaw may usa nga hinungdan. Ha? Sa una nga ning butar pa ko dito sa pagadian, kita ka pagadian, magiging ko originally mga katropa. Sayon maginis katropa ang Jonathan Pilay, hinatagan dito. Thousand.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Ha? Naapay backing. Ha? Pero merong hatag, so pa kabutar, tagaan ka. Pag humani mong butar, ato ka dito linya, kay doon napay backing. Di mo ubos og 3,000 katropang madawat dito. Ha? Nakadawat ko dito ang 6,000. Puregaba, buyag. Ha? Katong panahon nga ni butar ko. Pero wagin ako itong butar eh. Ha? Wagin ako itong butar eh. Puregaba itong politiko. Inaan na ta dapat unta. Dawat eh, di man na malikayan kay muhatag kay mao magida. Mao bitaw na nga sa ilang sosi katropa, no sa ilang gasto sa eleksyon, minilyon ilang gasto. Ngano man apil man diha nang gipanggamit diha pangpalit sa inyuhang mga buto diha. Lahi tong buto, buto ang ingon. Oh, lahi man ako apil naman na. So kunin dawat ka diha og kwarta. Dawat ta na kay imuha manggihapon na kinawat ra gihapon nila gikan sa imuha. Taxpayer man ka, ilhaman ang gipundo, gikan mga punas kinawat. Ha, dawata na. Pero pag abo sa pinili ay, dapat kahibalo ka kinsa imuhang butaran.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Di kayo magpabugo-bugo gihapon. 2026 na bugo ra gihapon ka. Gigamit nila ang yeluhan, pink lawan, nga mugukod sa DDS para maipos tanan. Pagkahuman ana, sila na pod na hiposon sunod. Good morning, manager. Matod pa ni Irene Don Diog. Mayong buntag ka ni mo diha, katropa nga Irene.
6: Good morning!
1: Kabayan?
6: Good morning!
1: OFW ka, Ma'am Irene. Good morning ka ni mo diha, ha?
6: Good morning!
1: Sa mga OFW na itong mga katropa, mayong buntag ka ninyo mga katropa. No, amping mo tanan diha. Okay. Oh, kabayan mo diyang giingon ko, sorry. Sorry. Hoy, maayong buntag diha mga katropa, diha mga naminaw sa Rinmar's Tailoring mga katropa.
6: Good morning.
1: Maayong buntag kan yung tanan diha mga katropa.
6: Good morning.
1: Kumusta man mo diha, ma'am? Ma'am Irene, kumusta man ato ang negosyo diha, ma'am? Sige, tagbayad og tax ani unya ang mga politiko di astaas, isira pong pangaukaw. Ah, mga hilas ra ba kayo? Mubisita sa lugar, kinahanglan VIP pa. Wa, kuya pe. Mubisita sa mga lugar, mga katropa, mahimo pang VIP. Doon na pa'y magsunod-sunod. O, doon na pa'y lami ang pagkaon, ihanda kanila. Pero pakita mga ultimong mga katauhan mo adto sa ilahang buhatan, bisan pa katropa, huwag maabtan ka dihag hapon, wa ka pa'y kaon, wala sila'y pakialam.
5: Bullseye! Bullseye!
1: May magdito ka mo ato sa opisina ni City Councilor Jason Chad Ayala kay pag-abot mo dito daghang staff dito mo abi-abi ni mo. Luna pa'y pasnak.
7: Tama.
1: Bisag dili kumitiba niya, bisag dili underkwasay, ati manon yun. Lailahi aran dito sa tanang mga nakita na ko di ang mga katropang politiko, iyang opisina ray busy kayo, daga kayo maglinya. Ngayong tabang mga katropa. Ana dapat.
6: Good morning
1: niya ni Ma'am Joda. Diha usab sa opisina ni City Councilor Kirill Dinlayan. Mayung buntag diha ni Mokon. So, sa imuha mga staff niya.
6: Good morning!
1: Sa una lang niya itong nahitabos itong nasod Pilipinas. Kung yunaan nito mga katropa. Parang huwag ito, padulong ni ini. Tapos, bag-uho na ito ang dagan mga katropa. Bag-uho na ito ang dagan. Pinagiras itong kogalingon. Ha? Sorry, nagkatawa ko.
5: Bullseye!
1: Doon ay official statement ang INC katropa mahitungod sa maong rally. Atong paminawon katropa para madungog ninyo gikan sa ilang baba, gikan sa ilang spokesperson. Unsa hinungdan nganong garali sila?
5: Bullseye! Bullseye!
8: Is the Iglesia ni Cristo is not opposed to the implementation of the law. What we oppose is the distortion or bending of the law, especially when it is being done to cover up corruption. As many citizens know, Senator Rodante Marcoleta has been leading the investigation of one of the biggest corruption scandals that has happened in our nation's history. He started this when he was the chairman of the Blue Ribbon Committee of the Philippine Senate. The leadership of this committee, however, was replaced. Nevertheless, he has continued seeking justice for us, Filipino citizens. What we find surprising is why it is Senator Marcoleta who has been pushing forward to expose those involved in the massive theft in the Philippines, who has a case being filed against him and is being threatened with imprisonment, and not the ones who have been exposed. Senator Marcoleta is being charged with plunder, which is a non-bailable offense. This means that they plan on incarcerating him with no possibility of bail until his trial is concluded. To put it simply, Senator Marcoleta would be rendered unable to continue the expose of those involved in the plunder of government funds that took place. How did receiving campaign donations become plunder, when in fact the donation that he received was not from public funds, but from private citizens who supported his candidacy as senator? COMELEC itself has already issued a decision clearing his acceptance of campaign donations of any violation or crime. The Iglesia ni Cristo supports the advocacy of Senator Marcoleta because this is also our position. We are calling for transparency, accountability, justice, and peace. Thus, we want to convey to those concerned that even if they imprison Senator Marcoleta, we will not stop demanding for justice for our countrymen whose money the corrupt has stolen. We want them to know that selective justice is an injustice. And for the sake of all our countrymen, we will not keep quiet in the face of these acts of trampling justice. Thank you.
1: All right, so ato ning himay-himayon unya lapas tag gamay katropang Rustom. Uy, ito pagbalik katropa, ato aning binisayon ni ihang istorya. Para makasabot ang tanan.
5: Bullseye!
1: Katropa, doon na tayo kape nga Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Premium D3 Coffee Mix, makapaligoon katropa si mong lawas, labi na si mong kabukugan. Unya, dili ang kabalakan katropa, alang sa adunay diabetes, kay kini adunay stevia, mo kini ang iyahang sweetener, mga katropa. Safe na safe inumon, bisan sa adunay balatian. Premium D3 Coffee Mix, katropa. Balik na tao sa programa nga Bullseye.
5: Bullseye! Bullseye!
9: Na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si

0: Dili man jud ko hilig og kape pero naa ko ay amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya nami daw kayo ni sa lawas, kawala daw stress. Ako asyang gisulayan, nagdo ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag premium D3 coffee mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Go!

0: Gipatoto na ni Bombata.
1: Yes, Mama, ako nang gipatoto eh.
0: Onya, ang sir ni mo nagkao na.
1: Na, Ma'am, di yun mo kao sa sir. Magsige rin yun siyang toto eh. Ako nalang sa gipatoto eh, Ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
4: Billy, di ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hing event dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaya ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati na ko ang dugang kusog ug ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahubot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala kong ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsay na-addict ko.
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo, naapag-insulay pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
6: Salamat kayo, Day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanus nga pagkaon o tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par!
2: Exciting!
3: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: saan?
1: Sakpan ko sa TV-TV na... Alas 9:30 itong oras sa mga katropa. Good morning! Morning yapon sa mga naka-tune in diha. Sa mga nagpabilin. O, atong tanawon unya katropang nadungagan ba ning nag-share sa itong programa mga katropa nga naka-public eh, para maka-raffle na punta. Kaya kung wa nadungagan, aw. O, marang di kita ka-raffle aning utro. Kani si Rismalin Lubido, wa ni nag-share? Nah! Pastilan, Ma'am Rismalin. Nakalimot kang share. Si Elgin Adaya, wa po nag-share? Nag-share man si Elgin Adaya, oh? Sige. So, kung ganina mga katropa, itong nadungog ang statement katropa sa spokesperson mga katropa, no, sa INC, may tungkol sa pahigayo nilang nga rally. No, ilahang gitindugan mga katropa nga ang ilahang panawagan, susama ras panawagan sa kadaghanan. No, sila katropa, nangita mga katropa accountability. Gusto nila mga katropa nga matagaan og aksyon, kining nahitabong korupsyon, gusto nila og katubagan. Og nakita nila katropa nga ang tanan nga nagukod mga katropa, ang tanan nga naningkamot nga aron nga mapatubag kining mga kawatan sa gobyerno. Gihinay-hinay mga katropa. No, dili gihinay-hinay, gipaspasan gyud kay hapit na. Gipaspasan mga katropa sa mga kaalyado sa admin og pagpahilom. Gipahilom ba mga katropa? No, kay wa man mo nagpatuo nga balhin mo dere, aw di. Kasuha na lang mo murag ana ba? Muna'y nakita nila. Muna sa statement katropa ni Brother Zabala, ang spokesperson sa INC, mga katropa. Wagin sila ganahe sa gipahigayon katropa, nahitabo katropa nga pag-file o kaso nga plunder nga to kang Marcolita, which is ilahang kamiembro sa simbahan sa iglesia. Wa sila ganahe kay matod pa, nga nung unahon mana, nga daghan pa mang mas dagko pa nga kaso unta o daghan pa katropa nga dunay kanakalambigitan sa anomalya sa korupsyon sa nasod Pilipinas sa anaapagihapon. Anaapagihapon di ba galihok katropa nga murag si kinsa nga way mga sala. Nga gitawag pa inang kogalingon mga katropa kanang honorable. Paliw ko ang tawag ni katropang Rambo, katropang Rostom. Alas 9 na, basin available na siya. Mauna ilahang panawagan. Mauna nga, matod pa niya, matod pa sa INC mga katropa, bisan pa o inyohang filean o kaso, bisan pagprisuho ninyo na si Marcolita kay Plunder, wa man ay bail. Kami sa Iglesia ni Cristo, dili mi magpanuko o di mi matinag, di mi mahadlok, magpadayon mi sa unsa mong gusto nga kabuton. Bullseye. Gusto na mo mapanubag ang dapat manubag. O, mauna ang ilahang statement. Which is kita, bisa dita kalyado nila, bisa dita kamiembro sa INC mga katropa, maumupugha po na ang atuang, maumuna ato ang pangandoy. Mapriso katropa ang dapat mapriso. Maugin na tanan. So, kung kita, dili ita muliho, kung kita mga katropa, magpakabutabungol na gihapon tao niya, masiratag share diha sa TikTok mga katropa, watay mabuhat nga kamayuhan para sa nasod. Aw. Kaulaw sa imong kaugalingon. No, doon na nai ning stand against corruption. Daghana ni stand against corruption. O, apan gipanggukod mga katropa sa gobyerno. So, unsa imong buhaton? Hinuktoki na. Bullseye! Mga katropa na sa Picas Linya itong katropa. Nukad mga katropa dito sa Metro Manila. At ang hibawon ang sitwasyon dito karon, pinagi ni katropa nga Silvestre Rambo Labay.
2: Katropang Marino, dito sa EDSA People Power Monument ay patuloy yung pagbagsa ng ating mga kababayan. Makarang pahintulutan nga ng Quezon City Government na mapapagbigay ng permit, no, kung saan ay hanggang alas 8 sila ng gabi. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi yung kanilang ibibigay na permit ng Quezon City Government, at target nila na aabot ng 100,000 yung mga kasapit ng Iglesia ni Cristo ang dadagsa dito pagdating. May git na 15,000 ang dumagsa dito pagdating na nagkampo na dito na natulog at nagsalita na rin dito. sina kagabi sina Senadora Aileen Marcos, Senador Alan Peter Cayetano at dating Governor Chavita Singson ang nagsalita kagabi at dumagsa ang ilan sa ating mga kababayan, hindi lamang mga miyembro ng INC, bagkus yung iba pang mga kasapi na galing sa iba't ibang karatig na lalawigan, galing Bulacan, galing Pampanga, yung iba galing Pangasinan, yung iba galing Batangas, Laguna, no? May mga sasakyan ang mga ito. Yung sitwasyon ngayon, yung papuntang Makati, kung ikaw ay galing sa Ubao at patungong Makati, banayad naman yung usap tuloy-tuloy na hindi katulad ka atong na nakaharang, pero yung papuntang monumento ay mapagal yung usap dahil nasa maraming mga nagkakampo. Dito na nag-tent, naglagay na sila ng tent o tolda at dito na rin kumain at mayroong mga nagbigaya. May mga nagbibigay ng mga pagkain, libreng panangalian, libreng hapunan, mayroon pang mga meriendang libre, nagbigay ng tubig, no? Pero nagbayan ni Hana yung ating mga kababayan. Parang mistulang EDSA 1, no? Ang po yung matatanda ng EDSA 1, pumalis patungo Hawaii si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos.
1: Uh-huh.
2: At ngayon naman, pumalis naman, no? Patungong Canada si Bongbong Marcos. Mukhang history repeated itself. Mukhang duwabalik yung katalikayan. Pero magkaiba naman. Yung yung dati talagang umalis. Yung dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos ay umalis yun dahil pinatalsik nga ng people power. No?
1: Uh-huh.
2: Ng panahon ni Cory, kung yung matatandaan. Patungo sila, sumakay sila. Papatungong Honolulu, Hawaii. Papatungong Hawaii. No, ang punta ng dating Pangulong Edralin Marcos, yung senior, yung dating ama ni Pangulong BBM. Si BBM naman, tiyempon rin naman, mukhang nagkataon, nagkaroon ng people power na EDSA, tapos umalis din, pero meeting naman yung pupuntahan niya, papuntang Canada.
1: Papuntang Canada. Eh, dapat, hindi niya iwan dapat ang Malacanang. Nako, baka pagbalik niya, sunog na.
2: Yun na lang siya sabi, dapat hindi niya iniwan yung Malacanang. Dapat pagbalik niya, wala na siyang maupuan. dahil ganun nga yung nangyari, no? Unti-unti.
1: Katropang Rambo, kahapon ng umaga nasa 12,000. So, yun pala, 15. Nasa 15,000. 15,000.
2: So, 15,000 na mahigit, no? Ang dumagsa hanggang gabi. Ngayon, target nila ay 100,000 naman. Pahapyawan ko lang, samantala, pahapyawan ko lang sa Senado para malimaw. Sa Senado, nagsagawa ng ocular inspection si Senate President Alan Peter Cayetano kahapon, katropang Mari, no?
1: At hindi na siya Senate President.
2: Andere,
1: Si Gatchalian
2: pala. Oh, Senate Alan Peter Cayetano. Sorry.
1: Oh.
2: Senate President kasi nasa isip ko si Cayetano pa rin. Siya yung nagsalita kasi siya kaya naisip ko. Siya yung nagsagawa ng ocular si bagong Senate President Sherwin Gatchalian. Siya yung nag-ocular at tinitingnan niya yung lugar sa gallery, no? Yung okay ba yung espasyo ng depensa at prosecution para sa Lunes, dahil Lunes na, tuloy-tuloy na yung pagsasagawa ng impeachment laban kay BP Sara. At wala nang hadlang yan, hindi na raw postpone kung anong schedule kasi yun ang napagkasundo na ng depensa at prosecution. Balik ulit tayo dito sa EDSA People Power Monument kung saan ay merong mga binabanggit sila dito. Kung yung matatandaan, muling binanggit uli ni Senadora Aileen Marcos yung salitang bangag, no?
1: Bangag
2: na gobyerno. Oo, bangag na gobyerno yung binabanggit niya, no? Hindi naman bago.
1: Pinagtataka ko katropang Rambo, katagal-tagal na sinasabi ni Senadora Amy Marcos, bangag ang kanyang kapatid. Eh, bakit wala pa rin kaso?
2: Yun na nga.
1: alam mo ba kung ano nakikita ko dyan?
2: Oo.
1: Pagkakasuhan sa Senadora Amy Marcos na bangag, sa sinasabi niyang bangag, adik ang kanyang kapatid, kailangan patunayan ni Amy Marcos na bangag. Eh, kailangan i-request naman ng Korte Suprema na magpa-hair follicle test si Marcos para mapanutayan.
2: Ayaw naman.
1: Ah, nagkabuhol na, nagkabuhol na ako. Mapatunayan na hindi siya bangag.
2: Oh. Ay, problema, ayaw naman, no? Ayaw magpapa-hair follicle yung binabanggit mo. Yun ang problema ngayon. Kaya, kahit anong pilit, maraming mga netizens na mga kababayan din natin ang nanawagan na mag-sumailalim sa hair follicle ang Pangulo para patunayan yung mga aligasyon sa kanya. Eh, pero ayaw naman.
1: Ayaw niya. So, baka totoong bangag.
2: Hindi natin alam. Katopang Mari. Kung ano yung mga aligasyon ng iba. No? Dahil ayaw nga ng Pangulo yung magpapasilalim ng hair follicle. Samantala, patuloy-tuloy pa rin yung pagdagsa katopang Mari, no? Dito sa EDSA People Power Monument at kanya-kanyang mga aktibidades yung ginagawa nila at kahapon may mga intablado, may mga tent, nagkampo na sila rito at patuloy yung kanilang panawagan yung ating mga sa ating mga kababayan na magtungo sila rito upang makiisa, makisalo dahil isa yung kanilang dikain, hindi lamang para kay Senador Dante Marcoleta, no? Dahil binabanggit nila selective justice daw, bakit si Senador Marcoleta lamang yung kinakasuhan, gayong marami namang yung nakuna sa kanya, kabilang na nga dyan si Senador Chis Escudero upang Mari. Yun ang binabanggit
1: si Joel,
2: niya.
1: Si Joel pa.
2: Oo, si Senador Joel Villanueva. Pero ang nauna, si Senador Jingoy Estrada na nagsagawa ng press conference pagkatapos siyang pasahan ng Miranda Doctrine at pinabanggit niya na merong sumusingit sa kanya kumakausap para... kumakausap sa kanya para lumipat lamang at mawala na yung kaso niya.
1: Oh.
2: Pero hindi siya pumayag. At ipinagpatuloy pa rin niya yung kanyang pinaglalaban kaya siya ay nakulong sa Quezon City.
1: Kung ganito karami katropang Rambo ang nakikita natin nagrarally ngayon sa EDSA, ito ay para lamang kay Senador Marcoleta. Paano na kaya kung i-impeach si VP Sara?
2: Yun na nga. Yun na nga ha. Kay Marcoleta pa rin. Ang pinaglalaban dito kay

0: malabasan ng Aris Warren, so dadamputin, mawala na rin si Senator Rodante Marcoleta, wala na rin sila si Joel Ona na, nawala na rin
1: so
0: si
1: wala na.
0: Lima ang nawala, no? Dahil kasama si Pato De La Rosa, lima na kagad. Lima na kagad. Kung isa pa ang binabanggit nga nila si Yam, eh.
1: Sino ba yung alam mo ang kasunod niyan kasi si Loren Ligarda, isa
0: si Ligarda
1: din,
0: si magkapatid na Villar at Cayetano.
1: Si Ligarda isa kasi siya sa isa kasi siya sa nabanggit doon sa tawag dito statement ng 18 ex-Marines na nakatanggap din ng maleta. Kung maalala mo.
0: Napanggit din siya ng Marine, no? At pero binawi naman dahil ang binabanggit ng Marine nung ex-Marine na
1: nawala. Sige lang, tawagan na to otro mga katropa, si katropang Rambo Laba. Ingunanin, eh, basta basta live mga katropa, maputol gina ng anuman. Limited roman ta dire. Ay, sorry.
0: So, yun lang, katropang Marino. So, hindi natin alam kung paano ano yun lang.
1: Nasa ano ka ba ngayon? Nasa EDSA ka ba? Nasa kalagitnaan ka
0: wala,
1: ba?
0: Wala sa Senado. Wala ko Senado dahil wala namang mga aktibidad. Dito sa Quezon City, no? Sa EDSA, Quezon City, sign, kung saan ay patuloy yung pagdagsa. Wala namang gaanong ingay, tahimik silang nagsasagawa, nagkakampo katropang Marie. Sa kabila ng napakatinding init ng panahon, hindi nila inaantala itong init ng panahon at patuloy pa rin silang nagkakampo. Hindi katulad kahapon na talagang maulan, no? Maulan yung nangyari kahapon. Pero ngayon ay magandang panahon, mainit ang panahon.
1: Katropang Rambo, baka meron tayo diyang makausap na kahit mga short clip of videos lang, mapasa mo dun sa group chat natin, mga statement ng mga kasapi ng INC. Kasi yung mga ibang nagrarally previously, may mga interview, eh hindi nila alam bakit sila andyan. Pero tingnan natin dito sa grupo ng INC kung alam talaga nila kung ano yung pinaglalaban nila.
0: Sige. Yan ang gagawin natin, no? Yung kanilang leader. Kasi may tinatanong ko to. Ayaw naman magsasalita. Ito, totoo. Sino, anong dahilan? Ba't kayo nandito? Anong dahilan? Wala, ayaw. Iling-iling. Iling-iling. Ayaw magsasalita. Kasi ang mga dito, ayaw magsasalita. Yung leader lang nila. Mamaya, aalamin ko. O yung sa leader mismo nila, yung mga personalidad, no? Dahil kahapon, pumunta na
1: nito. Bakit ba kung... kung magsasalita ba katropang Rambo, ititiwalag ba sa INC?
0: Alam mo naman, masyadong mahigpit sila, no? Yung talagang meron silang sinusunod, no? Katropang ano, na...
1: Ayun.
0: Oo. Sige, so yan mo na.
1: Ano yung aasahan natin today?
0: Aasahan natin na tuloy-tuloy aabot ng 100,000 yung tutungo rito sa EDSA People Power Monument.
1: Alright.
0: Ako, si Katrop. Yes,
1: Katropang Rambo, go ahead.
0: Okay, so yan muna, no? At alamin natin mamaya, makakakuha tayo ng mga personalidad, no? Kung darating mga kilalang personalidad ang nandito o pupunta dito sa EDSA sa People Power Monument. Ako, si Katropang Sylvester Rambo Labay, para sa VP Sara Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
2: VP Sara. Absuelto o convictado. The impeachment coverage. Live report.
1: Daghang salamat katropang Rambo Labay, nanukad mga katropa dito sa EDSA Monument sa QC, mga katropa Quezon City. Atong atangan unya sa mga musunod ng mga programa mga katropa or sa tuang Facebook page kay doon na tayo ipang post exclusive interviews, exclusive videos katropa nugikan ni katropang Rambo Labay ang atong field reporter katropa sa XFM nga naa karon dito sa EDSA, no? Blue by blue mga katropa. I-cover niya dito ang usay pang hitabo mga katropa sa pahigayon kay atong i-expect karong adlaw matud pa katropa moabot og 100,000 ka mga miyembro sa INC ang musalmot sa pahigayon nga rally hantud na unya alas 8 sa gabi. Kini mo yung rally? Nindot di ay maguna-una og rally ang INC katropa kay

0: ang INC Manggod, na sila'y one voice mga katropa. Diga ipa-interview. Okay, respetuhon ta na mga tropa. Kaya ilahang lidera ang magpa-interview. Ingon ana sila kadisiplinado.
1: Bullseye!
0: Doon na sila isa katingog mga katropa. Ingon ana dapat ang magrally. So kung gusto pa musalmot, hala, arat na! Oy, mga katropa, iiska ng kanibitawang tawag ani. Ang ato ang QR code naka-flash katropa sa ato ang screen karon sa ato ang Facebook Live. QR code ni mga katropa sa ato ang YouTube channel, ang XFM Bukidnon. Iiska ng mga katropa para maka-follow mo sa ato ang YouTube channel kaya naatagi pang post niya ng mga importante kayong mga balita, mga katropa. Unya, basin dahil yung magsuroy-suroy, mangita mikinsay naka-follow sa mong YouTube niya, huwag mo naka-follow. Adi mo makatilaw sa amuang lamian nga kape nga Zanton na Gold Coffee Mix?
2: Tama!
0: O, i-follow na mga katropa. No, paliho ko, katropang Rostom. Para-fall nga punta, katropang Rostom. Kim Lucario, maayong buntag ka nimo diya. Salamat sa imang pag-follow. Diya kay Ricky Maglangit Itang.
3: Good morning!
0: Diya usab kay Ray Pugado. Kang kinsa pa ni nahimong follower na to diri mga katropa. Ah, diha kang Tirada Bay, maayong buntag, salamat.
3: Good morning.
0: Ah, dunay nag-react katropa, nag-react sa to ang programa si Michael Lingayon. I-share na diha ayo nag-react eh, para makadaog kag load. Okay, kung mag-react ra ka diha, reactor ra gyud ka. Diha usab kay Rismalin Lubido nga nag-share na siya. Na busy manggudaw mga katropa. Maayong buntag diha mga katropa. Si ato ang isa-isa ho ni mga katropa while nag-ready ta. Diha kang katropang Mars Gumatang, nahimong follower nato. Diha usab kay Therese Paglinawan Tatoy. Neil Antonio, ayan. Nanawag mga katropa si Peter Hope. Kinsa ni si Peter Hope? Uyab ni Rostom, no? Ngan na rin mong Peter.

0: O, nakapalit ka?
1: Oo. Oo, nakapalit ako ko, ano? Wagin ako, nalungag. Uy, dahil trabaho.
0: Sa imuhang nakita, karon nga, kining mga senador, gipangkasuhan, kining mga against ba, kining bitawang dili uyon sa administrasyon, hinahinay, gipangkasuhan, or gipaspasan di ay ukaso. O, mutuo ba ka nga kini politika?
1: Kada, ma'am. Kada, gipangkasuhan. Merisi na nila.
0: Merisi po nila.
1: Merisi nila. Kaya, siguro, apil sila sa mga minalita ang
0: kwarta.
1: Mauro na ako yung kasulti, ma'am.
0: Sige, basin doon na kayo ipang-greet niya. Gusto niyo mo i-greet?
1: Wala na.
0: Unsa man nimo ang negosyo diha karon?
1: Tahi sapatos, ma'am.
0: Oy, nagtahi kag sapatos, invite ang ato ang mga katropa kay para makaanha sila, magpatahi.
1: Apil din ko naglay, ma'am. Kitab kay gibo-ubo ma'am.
0: Hello? Aha man nadapit na imuhang patayihan o patahian o sapatos kay magpatahi pun mi diha.
1: Dili atbang sa bisyo.
0: Atbang sa bisyo imong patahi ang sapatos.
1: Kanang nay barbershop daw.
0: Nay barbershop tagpila man ang patahi sapatos diha.
1: Depende, ma'am.
0: Depende. Sige. Atong iauhag ang mga katawhan sa malay-balay nga moana bisita diha atbang sa bisyo. Na di ang patahian og sapatos ni katropang Peter Hope.
1: Salamat, ma'am.
0: Salamat kaayo sa imong pagtawag ha og sa imong kanunay nga pagpaminaw sa programa sa XFM. Thank you. Ayan. Sige, salamat. Okay, mao ka tong mga katropa, pahabol, tawag. Nanawag in town si Sir Peter. Abi na kutog uyab ni Rostom nga Patricia ang pangalan. Yagihanan rag Peter. Ana mang imong mga lalaki para di masakpan. Ang babae himuong Peter. Ni Patricia di ay. Di ba katropang Jonathan no? Sige na, kinsa tong lucky winner diha katropang Rostom? Oy, marag naka 100 dan ko karong adlaw ba. Kagawad Artemio Golye, mayong morning, baka naman. Good morning. Sige, ato patuyo ko na to ang katropa leta, mga katropa. Oy, ang itong produkto sa Yes to Health, ha? Mga produkto sama sa Santon na Plus Gold, Santon na Plus Coffee Mix. Mapalit na rin sa itong Sibianan, rin sa XFM. Saka lang mo, mga katropa. No, rin sa second floor, sa Talatala Building, mga katropa. Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay. Mapalit rin itong mga produkto. Wa naman ni music kay katong sa Rostom mo. Daghang trabaho to. Nabisi. Ay, way pabor. Birial Catherine. congratulations. Way mga pabor niya kay basta kay mo share gud og naka public makadaog na naunsa di ay ha. Once again, congratulations sa itong mga lucky winners karong adlaw sa itong ang katropaleta. Si Mami Josie Tinambunan, ugang ikaduhan nakadaog, si Birial Catherine, mga katropa, congratulations! Nakadaog mo og tag 50 pesos nga load, gikan ka na kang kagawad Artemio Gulye, diha mga katropa, sa Barangay San Jose. Ayan, nagkakay salamat once again ha, sa itong mga katropang kanunay yun, tanaw sa to ang programa, nagsuporta mga katropa. Kaya itong programa, dilil na yung nag-aghat ang tanawa mi kay para maka-earn mi mga katropa. Kaya nga mo ang page, wala na nag-earn, kaya na-block na kung ang tawa mi, restricted mi. Wa mi income, ane, ang amu alang katropa, i-share para daghan ang mahibaw mga katropa. Hoy, naaday balita pa sa kuan katropang Rostom. Wala to palusot katropang Rostom. No, ato ning tapuson mga katropa. No, dunay 600 ka ROTC cadets katropa nga andam na sa serbisyo human sa ARAP graduation. Ato hibawon ang kompletong detalye pinagi ni katropang friends sa Patrick Crowley Anino. Gikan mga katropa sa Philippine Information Agency Bukidnon. XFM Report.
2: Kapin 600 Reserve Officers Training Corps kung ROTC cadets gikan sa nagkadaiyang kolehiyo o Universidad sa Northern Mindanao ang nag-graduate sa Advanced ROTC Academic Phase Training kung ARAP niya tong Hunyo 25 sa Philippine Army Camp Poseto di Bahian sa Dakbayan sa Malaybalay.

0: Okay. Ang graduates gikan sa ARAP 3132, 4142, batch 2 ubos sa 10th Regional Community Defense Group sa Philippine Army Reserve Command. Sumala sa Philippine Army, ang mga training nagtudlo sa liderato, disiplina, responsibilidad sa komunidad, ug kaandam sa pagtubag sa mga emerhensya ug kalamidad. Kabayan sa graduation ceremony ang military parade ug ang unang silent drill exhibition sa mga programa din gipakita sa mga cadets ilang koordinasyon, teamwork ug disiplina. Sa iyang mensahe giaghat ni Colonel Ryan Charles Caryanta, commander sa 1st Mindanao Army Training Group, ang mga graduates nga magpabiling patriotic ug andam sa pag-alagad sa nasod. Og si Advanced ROTC Training Director, Lieutenant Colonel Wilmar Jundara, og miingon nga ang programa nagtumong sa paghulma sa mga lider nga disiplinado, ligunog andam sa pagserbisyo sa komunidad ug sa nasod. Ang malampusong pagtapos sa Advanced ROTC Training, Batch 2, 2026, nagpakita sa padayon sa pagsalig sa Philippine Army sa paglambo sa may mga katakos o matinud-anong umaabot ng ROTC cadet officers o reservists na nagpaligon sa krusyal nga papel sa dekalidad ng military training o sa nation building. Alang sa naghihusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Friends Particularly Arnino sa Philippine Information Agency, Bukidnon. XFM
1: Report. Dagang salamat ka tropa sa imuhang report, katropang Friends Particularly Arnino sa imuhang report gikan sa PIA. Congratulations, ane ang mga bagong ningraduar mga katropa. Nang inaot mi nga kamo magin ang musunod kay nisunod mo ang butanga. Dai naot mi nga ang inyong proteksyonan gyud ang katauhan ha ug ang nasod Pilipinas dili ang administrasyon. Kana lang sa akong ipabilin nga istorya. Kay lisod na og duna tay may istorya di maudre. Oh. Kay maligsan unya ang mga dili angay maligsan. Basta kay pabilin gyud inyong loyalty sa katauhang Pilipino, protektahan ang katawhang Pilipino ug ang nasod Pilipinas, dili ang politiko. Bullseye! Bullseye! Katropa, diri natapos sa toang programang Bullseye ning adlaw ng Miyerkules, Hulyo 1, 2020. Ay, July na dahi ron. Ha? July na dahi mga katropa mo. Nagkahadlukan katropa ng mga iksuon ni Juna o ni Judith. Na July na. Na Juna. Ugma birthday ni katropang Hanilo ugma unya kay mag-leave man siya wa tay kauna ni ugma katropa. Marusto. Tama katropa, no dahang salamat sa inyo pag-uban ganako sa tuang programa nga Bullseye. Mukin na programang hatod sa makatabang aron muhimsog ang panlawas ug alang sa kayon sa tibuok pamilya ang Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix. Zanton Gold Coffee Mix, Zanton Plus Herbal Oil, Zanton Plus Herbal Soap, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule, ug Turbo Men Enhancer. Sa ngalan, sa kinatibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Mariko Dino. Usa ka babae apan dili babae lang. Kini ang programang Bullseye. Bullseye! Bullseye!

0: isa-isa na imuang tiil dia.
1: Ah, yung liingon mo doktor nga. Ah, di ko mag-alsyag bugat.

0: Gong, nagpilay niyong gasolina?
1: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab nga lahi na manigting og makina? Bago manungtan ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Cellphone Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nga man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric.

0: sakit akong likod kay kanang mga laba ko.
1: Grabe. Eh, muna na, Grisel nga. Pero mo siya natanaw nga, pwede mang lamian mo, Wilma?
2: Ah!
1: Siksik kay ka.
0: Nakakabalo naman ko dyan ko ano eh.
1: Oo, oh, ganit.
0: Cute ba yan? Cute ba yan po ko?
1: Oo, di ay. Kabalo dyan eh kasi mong labiyon
0: ko ka. Daga, may nagingon po dyan ko ano.
1: Pero ang tinod dyan, ang imuhang butang dyan po ka.
0: Di ba ko maldita po?
1: Magani, ano ang tingala ko nga, away yun lagi mo.
0: Di lagi, baby, kasi sinabot na lang kong banag yun. Kay, butan na niya eh.
1: Di, ano yung magani?
0: Sige, mag-una lang ang babak ko. Sari ka di ay?
1: Mag-nang... Kasi baka kita mga helmet matandoa?
0: Diyo na helmet di mo nga kuhan mo na, o half face ra mo na.
1: O ako yung masuotan eh, imuha ng full face.
0: Mga asap ko rin mo dad on pod?
1: Mga pigalit
0: ah. Tara, basta dali lang ta ha?
1: Oo, sige ta.
0: Sige.
1: Sakay na.
0: Ah.

naman rin pinaramidangan sa istorya. Tungkol na kay Dikay, may mga sinabot na yung akong bana. Si Alvin, kasi si akong ang proposalingan na pagod naman ni Minyo po. Ang mga kadingan niyang asawa niya nga si Luta. At ang mga ragod may anigbalay, pero Dikay, may close na nang iyang asawa. Kini si Alvin, hili kayo niya siya ganun, magkikistoy-istorya, ano ba? Niya, murag na feel na ko ba nga, comfort mo siya sa kuha ka na ganun, makita na ko ba nga, murag concern siya na ako, kay ganun, makita niya nga, mag-away mo sa kong bana. Ito na nga, pigid me, o ginani mga panghitabo.

0: bungkus si mo, ha?
1: Bosing, o sa inyo gusto bosing. Ano ko'y kape ni bosing, santon plus cold.
2: Ah, kana. Takay, takay, may duha na, duha.
1: Duha?
2: Ah, apele o galang folding. Ay, folding dia?
1: Folding?
2: Oo.
1: Wala rin, panburikat rin na dyan eh.
2: Lami mga na?
1: Oh, lami ni panburikat, kaya dito yung screen o gikuha. Ay,
2: sure, layo mo lagi.
1: Oo, kaya travel mo
2: lang. Sige, sige. Kaya pimig doon, ipahin sa kape, ha?
1: Okay, bosing.
2: Kaya inip pa.
1: Oo, ako bosing, okay.
2: Oo.
3: Nari panburikat di ay abi nak sa sibura na
2: matihala kay puguan ni nganong naabot pala diri layo layo ko to
3: okay wak sila gagabay ta di og
4: ayo ba
2: ah na dala na gid si gondon sa amo ni eh Parang matakdan man taan eh, anay mo ko dilma.
3: Albingo dala man ko ni Budri sa ako, blue coffee.
2: Kamulo ka ning kapin na dili lamik kay ni. Makapawagtan ni sa imong stress.
3: Mamba.
2: Sa matang kamo, ako ay mong kaoban. Kaya parang naluhin mo ko si Moa, Wilma.
3: Mamba.
2: Sa imo ang kagwapa. Cute kay Kagnaong.
3: Ayaw ko pang inahana, good Alvin.
2: Daan ko palagi cute kay Christine Horn. Lahir, lahir, yung kasi personal. Bita, Wilma. Nakita mo.
4: Ayaw mo.
2: Amin ako si Chucky Dawes.
3: Little Bean.
2: Bita, Wilma, gidalate ka dali kay gusto na ko nga mawala-wala gamay ang imuhang kagool si imuhang pauna-una.
3: Oh! Sao man ako ni Wey?
2: O pwede pala na ko tabunan ang kasuko si imuhang bana. Hulihan ako kalipay. Oh! Wilma, tinawi ang kape, nga init pa. Nabura nagsikwati, Wey Aso, makapaso. Murag akin.
3: Ano kapiha, oy. Ano kapiha,
2: oy. Bita, Wilma, ang tinood. Gilikay tika o gilayo tika. Para makalimot ka sa inyong kasakit. Na halos kinabuntag ako madungog, maglagubo. Maglagubo ang inyong balay.
3: Madungog ba yun mo di ay?
2: Doon, matungog. Burang gigi... Masa magkagisuntoy ka or... O gikuto-kuto. Ano? Sige, mamag-away, good.
3: Dain ko ka na kung ba nang asik. Ano si... Kada si bibot bibot bot bibot bibot bot bot bot man.
2: Ay, saan siya? Pilipino na.
3: Pilipino na. Ay, kayo siya ka nang...
5: Wilma! Uy! Hey, isa na na!
3: Ano na mo kada sa kapi siya, bibot?
2: Nalili siya kinana.
5: Nabayong, wala ba ako 200 eh?
3: Ah, ha?
5: 200 kayo na ako ikon doon, ako
2: eh. Mupalayo po gamay.
5: Bagdukang numero.
2: Mupalayo.
5: Sige, kaya istorya ni mong lalaki. Kisa ni?
3: Ah, si, bye. Si, kwan si, Alvin.
2: Ay, bro, bro.
5: Sakituyo ni mo ni, bay.
2: Nangatana ko kay Mataya at ako lasto si mo, ha? O nangatana ko siya akong si Hiring.
5: Oh, baka, kumiyot pa ko.
2: Ah, nagkabiyo. Pataya ako niya, mato.
5: Eh, doon rin, eh, pala ka lang,
3: eh. Ano, ano, ano,
5: ano. Mugtoy.
3: Asa ba?
5: Ay, sa'yo, ay, ah, sa'yo.
2: Ay, ayaw, ano. Ano pala ito, kamuto? Nakay GPS siguro nang gipaslakan ka. Malaw sa buri.
3: Abot na siya kalitiri.
2: Mukha na nung nakatuod man siya nga wa may lain na kabalod rin. Na secret coffee blue man eh.
3: And then sure, kuhan mo kutong plumber, mo kutong, nag-ayaw to siya. Nag-ayaw to niya sa kuhan mo septic tank ba?
2: Plumber o plumber?
3: Plumber ba?
2: Ah, plumber niya siya.
3: Uy, Alvin, ikaw ba? Saan rin mo kutong padengang kinalaman ko ni Budri? Uy.
2: Di kaya gusto na kumawad ang kaguol. Kaang...
3: Hindi nalabiya kay asawa ba ya?
2: Uy! Natural mo ganang asawa, pero okay rin na. Abi ni mo, mas ganahan pa kung magpalipay o babaeng asama ni mo.
3: Na o ba?
2: Oo.
3: Uy! Mag-sure dya, uy!
2: Ay, sure. Sureness kayo. Bita, Wilma, nakita mo ganang ako imong kagool. Gusto lang kita nga... Oh! Lipayon. Di payo na ko imo ang kalibutan nga nagkaguol.
6: Boss, matod na ko billing, boss.
3: sa...
6: Billing nyo, ma'am, billing.
3: Bayari sa bill.
2: Dapat kita may maingon na mag-bill bill out. Tapos, no, siya may nag-uot.
3: Sa mga oras na manira na mo, boss.
6: Sorry po, boss.
3: Ayos ako may kwala, boss. Ayos,
6: boss.
2: Kaya po, mobile mo dahil kumamantan yung bill out?
3: Ayos ako, bale mo kung kulong ka buhat mga ginani nga nakakita ka ni pagkitaan
2: ka ni nalawin lang ko siya nalawin lang ko si mo
3: kung man palo iba rin ko na laundry ginani din yung masika ka pick up kong paa
2: tigi nakita mo na kung sino man di kayo wala mag telescopic nga wanay oil
3: grab mo wala na ba ginani wala na ba manager ni sa akong bana ba yan ay ito yung mahuli na tao eh
2: pero tinunod ka
3: mahuli na tao eh mahuli na tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara tara

0: Ah. Ikaw man itong kauban siya kung sawa, kapi-kapi mo siya kanyang, kwa no?
1: Hindi, nag-abot lang eh, bro. Nag-abot lang ito mo nang naman siya, di, yordira mo kung apil o kape.
0: Ipakuntaan na ako itong sigaw, mata nga waiter ito, dungan ko na mong abot.
1: Oh, kwa lang, nagkadungan, may kay, huwag mo kukabalog dito po siya, padong. Naga-coincidence.
0: Ako, may, wala ko'y, Guana, wala ko'y nag-ingong nagsilo sa buhay ko.
1: Murat lain kayo mong
0: panagasak ko. Nga ko lang, kung doon naman ganun kay plano sa kong asawa, ay babaapog ko.
1: Wala ko'y plano. Natunong lang kayo nga, pag-abot ako, naabot po siya, di. Kaya naman ako. Silingan, biya tabay, pero ikaw, murat layo na kaya, murat, imong kaisog, ipi-apil man imong silingan.
0: Kasi, buti mong ipasabot. Kaya ba ako'y gahe sa mong pro?
1: Oh, ikaw na'y gahe dito?
0: Ako'y gahe dito! Dahan kayo mga naigaw dito, ako'y pinakagahe dito! Yawin dito. Naka na ito, parang nag-gahe kayo ko. Gahe ko mabayad sa utang.
1: Mau na yun, magtapok na yun mga 5-6 dina. Pero, naningil na bitong kumari nyo.
0: Timan ini. Kung doon na manggaling kayo, plano sa kong asawa.
1: Layo na kayo na, bro. Wala ako'y mga plano na sa mong asawa.
0: Kung doon na kayo, plano sa kong asawa?
1: Wala lagi. Wala, nangapira.
0: Makatilaw ka sa kong gabangis.
1: Babi naman ka, maninoon mga bro.
2: Ay, o sa nila, bibot di ay, o sa nila naman na si Alvin.
1: Ay, Wilma, tanong ako na yung mong banaw na. Pasagat naman yung pataka. Pataka na lang istorya.
0: Ay, sala ba rin ang istorya na ko kung mga nakita na ko.
2: May kanilin-kanil siya, no, kayo mong sabot sa kuwang gayong ikaw, muli kayo ka kabalam, sila ka pagkasama na ko.
0: Sabot-sabot, imo na yung dipinsahan eh. Laki, gini mo siguro na eh.
2: Wala ko lang yung dipinsahan.
0: Ano dipinsahan mo yung mga rin?
1: Kurang din naman mo, kaway na,
0: ano naman mo? Ikaw, Wilma, hab?
2: Unyo, sa aming anak ko nga.
0: Si Makatilaw ka na ito.
2: Ah, makatilaw ka din mo?
0: Sumpot mo nga, ganang laki, sumpot mo. Sumpot, saman.
1: Usap na.
0: Patrisam?
1: Uy, saan na yung laki, Brad? Wala ko, lahaya ko to'yo, Brad.
0: Kung lahaya mo to'yo, pamatod eh, taghoy ko no. Pungaw.
1: Uy, kayo, pustiso man. Murang mulagpot
0: ako. Murason pa juga. Karo ka nga doon.
1: Ay, namin ko. Sinilingan na na, Brad.
0: Ah, kung na doon na mo, bahala mo siya kinaboy. Alam, pagkuhan mo na. Huwag mo pa kayalam.

0: Hey, Maring. Nakadungog ko itong mga balita sa naklabing adlaw ba? Masa man yung mabahan na ni Munulaw? Wala na kayo sa'yo. Nakita na ko ba, Murag? Wala man na sa'yo. Gugma sa imuha. Uy, panabi pa dyan kanina sa pikas purok nga. Naano ko no kay laing laki daw nga. Ambot lang sa katinood.
1: Wala mo na yung nga. Wala man yung kamatuura na, Maring. Uy, kay... Kapalo ka kala si Alvin Maring maayag kinabutan ganyan sa kuha. Problema niya kung banan ako kay makita pa ko niya. At pangrami may balay na ano, makita niya yung gibuhat niya sa kuha. Sigasingkahan ko niya. Ako yung mong laba. Ako tanan. Sa ulo niya ko, inana niya. Binangga kay kuha na niya. Buto nausan na siya ron eh.
0: Gugmas ay mo ha?
1: Ang buta na niya kay yan lang gigiduol. Ganyan niya to si Alvin. Mani, ako wala mo kung hindi ko yung napakita ko. Kuha
0: na siya. Mangtana ko niya.
1: Pinamigur mo na niya ha?
0: Ikaw maging makafeel ana. Wala kay plano si Alvin diyan ni mo. Niyo biya na si Alvin, doon na biya na itulog ang mga anak dahi.
1: Actually, Maring, ganahan niyo ko ni Alvin.
0: Isok kay asawa na, taga-palingki.
1: Maring, kabalo, ito ko na, Maring, na-feel man ginaan ni mo, Maring, na nagagusto ng laki ni mo, Maring, pero...
0: Oo, gani.
1: Ako, Maring, di ba kung mukha na niya, kaya si Pri, may man nag... Puna ng uyab na ako. Wala man puna na ikuha, ligur, ingihon niya sa kuha nga.
0: Kirby, unyag, mahulog imo ang kasing-kasing ang Alvin kay maayo kay sa nimo, imong bana kay di maayo sa imo niya. Unsa may imong buhaton ana?
1: Adili man dili na mahimo Maring oi, naago koy baruganan Maring, dili na pwede dili na may tabo Maring oi.
0: Dili taw.
1: Oh, dili na. Ako dili ko mapatol ang mga nana Maring.
0: Bisag imo ang kasing-kasing pud dili bi ka gadumala ana.
1: Da, Maring, kabalo ka Maring, ako Maring, sortiya ta ka. Dili ko ana Maring kay ngano man. Minyo ana Maring. Unya ako, unya migor pa sad biala niya.
0: Sige, ay, matunan ko eh, kay mapil mo ko ni problemas mong kinabuhi. Basta ako lang Maring, no? Ako nakita ni mo, waragwa na love ang imong bana sa imuha.
1: Ah, siguro na Maring, oy, pero walang na siguro na ako nakita, Maring.
0: Sige, atunan ko eh.
1: Mga Maring! Nakahiring na gudang akong kumari na mo, Maring, si Esmeralda. Pero wala ko ingon nga kuan aning ako nga si ako silingan na mo nga si Alvin kay kuan man imutan migigay ni siya. Muto nga ako sa isa kadlawan na nagsuryanay minsa ko nga ba na nga si Bibot. Yun na aning mga pakita po.

0: FM Mega Manila.
1: Exciting time, katropa, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauning headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Headlines.
1: Signal number 1 nakataas na sa Zambales, Bataan at Lubang Island dahil sa Bagyong Henry. Tasa silang lugar sa bansa suspendido.
0: Headlines.
2: Pag-e-extend ng INC rally, pag-aaralan ng QCLGU.
0: Headlines.
1: Tamang gagawa party list, hinamon po ang dole na ilabas ang basis sa naging aumento sa sahod sa NCR.
0: Headlines.
2: Investigasyon ng Senado sa Tacloban shooting, umarangkada na ngayong araw.
1: Ika-unang radyo anibersaryo ng inyo pong XFM 99.5 Mega Manila. Matagumpay na ipinagdiriwang natin ngayong araw katuwang ang Yes to Health Incorporated.
0: Headlines.
2: Sa balitang regional, isa sa tatlong biktima ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na sa kanyang huling hantungan.
0: Headlines.
1: Balitang international, U.S. Supreme Court ibinasurang tangka ni Trump na tapusin ang birthright citizenship.
0: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, Teris Malbar at Jaime Morados engaged na.
0: Headlines.
1: At sa Sports Paraguay, pinatalsik ang Germany para po sa World Cup gamit ang penalty shootout.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
1: Pananghalian po ng araw ng Miyerkules, July 1, 2026, ang araw na unang niyo pong napahinggan ang XFM News Nationwide last year, dito rin sa XFM 99.5 Mega Manila. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Mario Veras.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Po natin ang may kaugnayan sa panahon, mga katropa, idineklara ng PAGASA na isa ng tropical depression ang low pressure area sa kanluran, timog kanluran ng Bataan at ito po ay pinangalan ng Henry. Namataan ang sentro ng bagyo sa 240 kilometers west-southwest ng Abucay, Bataan. Taglay nito ang lakas ng hangin nasa 45 kilometers per hour pagbugso na umabot hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil dito ay tinasta po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa timog kanlurang bahagi ng Zambales, kanlurang bahagi ng Bataan at sa Lubang Islands. Nagbabala rin po ang PAGASA na posibleng maranasan ang malalakas na o tinatawag nila na gale force na bugso ng hangin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental, Mindoro at sa Palawan. Samantala, patuloy na magpapalakas naman ang Tropical Depression Henry at ang habagat ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa. Kaya't pinapayuhan ng publiko na pantayan ang mga susunod na weather bulletin at maging handa sa posibleng epekto ng bagyo. Samantala, katropa, sumikat ang araw kaninang 5:31 ng umaga at inasang lulubog alas 6:29 ng gabi.
0: XFM News Nationwide.
2: Suspendido ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at privado sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa Batangas, San Pascual, Lobo, Balete, Malbar, San Juan, Mataas na Kahoy, San Jose, Tuhi, Rosario, Calatagan, Mabini, Lemery, Taisan, Lian, Padre Garcia, Nasugbu, Calaca, Taal, Ibaan at Laurel. Sa Laguna naman, suspendido ang klase sa Santa Cruz, Pagsanhan, Pila, Magdalena, San Pablo, Nagcarlan, Bay, Calawan, Liliw at Victoria. Suspendido rin ang klase sa Lubang Occidental, Mindoro. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga abiso sa kanilang mga lokal na pamahalaan at ng pag-asa para sa iba pang updates kaugnay ng masamang panahon.
0: XFM News Nationwide.
1: Posible ma-extend naman ang permit para po sa rally na Iglesia ni Cristo, mga katropa. Ito sa People Power Monument dyan sa Quezon City kung magiging maayos at organisado ang isinasagawang pagtitipon ngayong Wednesday. Ayon kay Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, hanggang Biyernes po, July 3, yung orihinal na kahilingan ng mga organizer ng INC para sa rally sa People Power Monument. Gayunpaman, isang araw lamang muna ang inaprobahan ng Quezon City Local Government para po sa aktibidad ngayong araw. Ipinaliwanag ni San Diego na maaari pang pag-aralan nila ang pagpapalawig ng permit kung mapatutunayan na naging maayos naman, organisado at sumusunod sa mga tinatakdang kondisyon ng pagtitipon. Patuloy po na minomonitor mga katropa ng mga otoridad ang sitwasyon para ma-check ang kayusan at kaligtasan ng publiko at maayos na daloy ng trapiko sa paligid ng lugar. Maglalabas din ang kukulang desisyon ng Quezon City LGU batay sa magiging takbo ng aktibidad at pagsunod ng mga organizer sa mga tinakdang alituntunin.
2: Nagpatupad ang Philippine National Police o PNP ng National Full Alert Status kaugnay ng emergency rally ng Iglesia ni Cristo na nagpapatuloy ngayong araw. Ayon sa PNP, layunin ng hakbang na matiyak ang seguridad, kaayusan at kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang situational monitoring mula sa PNP Command Center kung saan patuloy na binabantayan ang mga pangunahing lugar kabilang ang paligid ng People Power Monument sa EDSA. Patuloy ding tumatanggap ang PNP ng real-time updates mula sa mga field commanders sa buong bansa upang mapanatili ang seguridad at mabawasan ang anumang aberya kabilang ang epekto sa daloy ng trapiko. Iniyak ng PNP na mananatili ang full alert status hanggang sa matapos ng mapayapa at maayos ang naturang pagtitipon.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inenunsyo po ng MMDA na bukas na sa daloy ng trapiko ang lahat po ng tatlong linya sa EDSA Corinthian hanggang White Plains northbound. Ayon sa MMDA, inayos na ang mga concrete barrier sa nasabing bahagi ng EDSA at inalis na rin po ang bus na dating humaharang sa kalsada. Pinapayo naman ang mga motorista na mag-ingat pa rin habang dumadaan sa lugar.
0: XFM News Nationwide.
2: DILG Chief, iginiit na handa siyang magserbisyo ng warang kung kinakailangan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Nilirong ni DILG Secretary John Victrimuya na handa siyang personal na magsilbi ng warrant of arrest labag kay Senador Rodante Marcoleta kung kinakailangan. Gayunman, iginit niyang wala pang kasong naiyayin sa Sandigan Bayan at wala rin inilabas ng warrant of arrest labas sa Senador sa ngayon. Ang pahayag ni Remulla ay tungkol sa naging pahayag ni Senador Amy Marcos sa isang Facebook video na umaray nahihirapan ang mga otoridad sa Kamkrami na humanap na magpapatupad ng warrant labag kay Marcoleta. Ayon kay Remulla, hindi maaari magpatupad ng warrant hanggap wala pang kasong na isasampa sa Sandigan Bayan at walang inilabas na utos ng korte. Lumutang ang usapin matapos sa mga ulat na nagaanda ang Office of the Ombudsman na magsampa ng kasong plader labang kay Marcoleta. Kaugnay na umanay mga irregularidad, mariin naman itinanggi ng senador ang mga paratang. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sinabi ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na mga pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa naganap na rally sa EDSA ay pagtatangkang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa nalalapit itong impeachment trial sa Senado. Yan ang naging tugon ng Kongresista matapos sabihin ni Duterte na ang pagtitipon sa EDSA ay sumasalamin sa lumalaking sentimiento ng publiko laban po sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay De Lima, mga katropa, ginagamit lamang umano ng Vice Presidente ang sitwasyon para mailayo ang usapin sa mga seryosong isyong kinakaharap nito. Binitikos din ng mambabatas ang mga paglalarawan ni Duterte sa kalagayan po ng bansa at iginiit ng tunay na inaasahan ng publiko ay harapin nito ang mga paratang na nakasaad sa impeachment complaint. Dagdag pa ni De Lima, paulit-ulit umanong iniiwasan ng Vice Presidente ang mga isyong dapat itong sagutin sa managdaang pagdinig.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hinamon ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang Department of Labor and Employment o DOLE at Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region, na ilabas ang computation at basis sa naging dagdag sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, malaking katanungan kay San Fernando kung bakit nagkaroon pa ng dalawang tranches sa pagkapatupad ng aumento.
4: Paano kayo nag-come up sa 85 pesos? At bakit kayo nag-come up sa 2 tranches, sa 2 ginsulugan? I am challenging the chairperson of the DOLE Regional Wage Board NCR to explain that publicly with all the papers and with all the data that will back up 85 pesos.
2: Si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, dagdag pa niya, ang makatarungang wage increase na isinusulong din ito sa Kongreso ay legislated na 200 pesos wage increase, kung saan nakakabit din ito ang pagbubuwag ng provincial rate sa buong bansa.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagpasalamat si Julius Kainglit. Siya naman katropa, yung Vice President po ng Federation of Free Workers, 85 pesos wage increase ng Department of Labor and Employment, pero sinabi niya na ito ay hindi sapat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kainglit, kulang daw ito kung iisipin po ang naging pagtaas sa mga pao na imbilihin at serbisyo sa bansa gaya ng pagtaas na lamang ng pamasahe at gasolina dahil sa Middle East crisis. Bukod dyan, Metro Manila lamang anya ang may kinabang, gayong lahat naman ng Pilipino ay naapektuhan ang pabago-bagong lagay ng ekonomiya.
5: Kung lang po sa 12% na dagdag sa kasalukuyang minimum wage po natin, para po natin yan sa naging dagdag presyo sa gasolina, doble. Tingnan po natin yan sa dagdag presyo sa pasahe, lalo po sa mga bus. Sa pagkain po siyempre, no, ultimo gulay, ang laki po lang dinagdag na presyo. Kaya parang sa bawat 100 ay 65 pesos na lang po actual na halaga ng pera po natin. Kaya kulang na kulang pa rin po yung 85 pesos.
1: Mga katropa, si Julius Kainglit, anya po napanood, ang Vice President ng Federation of Free Workers.
0: XFM News Nationwide.
2: Investigasyon ng Senado sa Tacloban shooting, umarangkada na ngayong araw. Narito ang report. Kada na ngayong araw ang imbestigasyon ng Senado kaugnay ng nangyaring paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22 ngayong taon na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Pinangunahan ni Senadora Risa Hontiveros ang pagdinig ng Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality kasama sina Senate President Win Gatchalian at Senadora Raffy Tulfo. Gayun din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon. Kasama sa tinalakay ang Senate Resolution Number 357 na nagsusuri sa epekto ng Roblox at iba pang online gaming platforms sa mga kabataan. Sa kanyang pambungad na pahayag, nilinaw ni Hontiveros na hindi layunin ng Senado na ipagbawal ang online games kundi palakasin ang mga umiiral na pananggalang upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga panganib na maaaring nilang maranasan habang naglalaro at nakikipag-ugnayan sa iba sa online platforms. Layunin ng pagdirig na alamin ang mga pangyayari sa insidente at makabuo ng mga rekomendasyon at polisiya upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata at kabataan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay pong balita, pinag-aaralan ng pamilya ng Yumang Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia ang posibilidad na magsampan supplemental complaint kaugnay po sa naganap na insidente. Ayon sa abogado ng pamilya ng Attorney Israelito Torion, wala pa silang pinal na desisyon dahil hinihintay pa nila ang kopya na reklamong inihain po ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice kaugnay naman ay paglabag sa anti-hazing law. Sinabi ni Torion, mga katropa, nais muna nilang mabasa ang nilalaman po ng reklamo bago magpasya sa susunod na hakbang. At yan, nakapagtataka rin na hindi pa nabibigyan ng kompletong kopya ng reklamo ang pamilya ng biktima. Dinagdag niya na pinag-aaralan nilang magsampa ng supplemental complaint upang maisama iba pang individual na sa tingin ng pamilya ay may pananagutan sa insidente. Nauna nang nirekomenda ng CIDG ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa nagbitiw na Ateneo head coach na si Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay po ng team building activity sa Aurora na ikinasawi naman ni na Rene Baterbonia at kapwa student athlete na si Divine Adili.
0: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta sa modernisasyon at kaligtasan ng Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa Philippine Air Force sa pagdiriwang ng 79th founding anniversary nito na ginanap sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang patuloy na investment sa kakayahan ng Air Force habang nagiging mas komplikado ang modernong hamon sa seguridad. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang halos 49,896 flying hours ng Philippine Air Force sa internal at external defense missions, trainings, maintenance, disaster response at troop deployment. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos na tiyakin ang airworthiness ng lahat ng aircraft at mahigpit na safety protocols sa mission at training activities. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.

0: ayon dito sa ayon po sa pamunuan ng istasyon sa panguna ng atin pong CEO at President Remilito Uy at ating Vice President Ma'am Olivine Uy, General Manager Edwin Garing at ang inyo pong katropa na nagsisilbi pong inspirasyon namin kayong lahat. At ang unang anibersaryo ngayon ay higit pa nating panata na palawakin po ang ating serbisyo at patuloy na maging kagapay ng sambayan ng Pilipino. Nagpapasalamat po ang buong XFM 99.5 Mega Manila family sa tiwala at suporta ng publiko. Kasabay din ang panawagan nating may pagpatuloy po ang pagkakaisa sa serbisyong may puso at malasakit sa bawat Pilipino. Kasabay ng pagdiriwang, muli pong tinitiyak po natin sa XFM 99.5 Mega Manila ang paghatid pa rin ng makabuluhang programa para sa ating mga katropa sa labas, sa kalsada, kahit saan, at napapanahong balita rin sa ere at sa SOCMED at serbisyong nagbibigay boses sa bawat Pilipino. Patuloy po na pasasalamat natin ngayon ang panyaya sa mga nakikinig at mga kamag-anakan po ninyo na pwede nyong mapagsabihan na tuloy-tuloy lang hanggang mamaya. Alas tres po na hapon na ating libreng health consultation, masahe, palugaw, libreng kape at iba pang public service para po sa ating mga katropang nandito ngayon at hahabol pa. Kayo din po ating XFM Radyo, ating anibersaryong regalo para sa inyo. Muli sa ating pong lahat sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide, kasabay natin sa pagdiriwang at pag-ere sa 99.5. Maraming po salamat. Kami po yung mga katropa. Exciting!
1: News Samantala mga katropa, nagpaabot din ang pagbati si Yes to Health Incorporated President at XFM Philippines Vice President na si Miss Olivine Uy para sa pagdiriwang ng ika-unang anibersaryo ng XFM 99.5 Mega Manila ngayong araw. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagpasalamat si Miss Uy sa Panginoon para sa mga biyayang natanggap ng XFM at sa matagumpay na paglago ng himpilan sa Metro Manila. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng naging bahagi ng XFM, kabilang ang mga kawani, partner at mga tagapakinig na patuloy na sumusuporta sa 99.5 Mega Manila.
2: Well, first and foremost, I give the glory and honor to God for giving us this opportunity na magkaroon ng XFM Mega Manila. And then, si Sir Buddy, I congratulate him as the lead for this. No? Without you, we cannot accomplish what XFM want to make life better, no po. And whatever that would be coming on our way, no, we trust God that He's going to give us a better future, no. Yan po. And sa lahat po ng tumatangkilik, no, sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng mundo, tama, dahil tayo ay nakanet, no, maraming po salamat sa pagtitiwala at tangkilikin nyo ang aming mga secrets of health sapagkat ito ay investment po. Talagang ito ay malaking investment po para sa inyo, no, that prevention is better than cure, especially this time po na maraming challenges po sa ating environment, no, challenges po sa ating buhay, but then if we have good health, we have everything, kaya nga health is wealth po. So congratulations po sa lahat ng bumubuo ng XFM Mega Manila, and thank you so much po for staying with us.
1: Thank you. Si Ms. Olivine Uy, ang President ng Yes to Health Incorporated at Vice President ng XFM Philippines.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM 99.5 Mega Manila po ay kasama ng XFM News Nationwide sa pag-atid para sa ating unang anibersaryo. At ngayon pong oras na ito, dakulan natin ating mga katuwang nationwide XFM radio stations.
3: Balitang regional.
0: Isa sa tatlong biktima na madugong pamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na po sa huling hantungan. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete, XFM Tacloban.
3: Live!

0: Matapos ang mahigit isang linggong pagluluksa at pagdadalamhati, inihatid na kahapon sa kanyang huling hantungan si Chris Lawrence Fabian, ang 15-anyos na estudyanteng nasawi sa malagim na insidente ng pamamaril na naganap noong Hunyo 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalot ng matinding lungkot ang kanyang huling pamamaalam, puno ng emosyon, hagulhol, luha at pagdadalamhati ang naging seremonya habang nakikiramay at nagbibigay ng huling pagpupugay ang kanyang pamilya, mga kamag-anak, kaibigan at mga kaklase. Bandang alas 10 ng umaga kahapon, inilibing si Chris Lawrence sa Superior Memorial Garden sa Barangay DE, Tacloban City. Matatandaan si Chris Lawrence ang napakita ng pambihirang katapangan nang isara niya ang pintuan ng kanilang silid-aralan upang hindi makapasok ang mga suspect at maprotektahan ang kanyang mga kaklase. Gayunman, tinamaan siya ng bala na naging sani ng kanyang pagkamatay. Dahil sa kanyang ipinakitang kabayanihan, ginawaran si Chris Lawrence ng Gold Gallantry and Heroism Award ng Boy Scouts of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang katapangan at sakripisyo. Samantala, ang isa pang biktima na si Ayisa Nicole Daso, 14 na taong gulang, ay nakatakdang ilibing ngayong alauna ng hapon sa Superior Memorial Garden sa Barangay Diit dito sa Tacloban. Mula rito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Rain Z. Navarrete, XFM News.
1: 966 na mga kaso ng bullying na record sa Western Visayas simula noong nakaraang school year. DepEd 6 nilinaw na 95% nito ang narisolba na. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
2: Sa 766 ang na-record ng mga kaso ng bullying sa buong Western Visayas simula noong nakaraang school year. Subalit sa paglilinaw ng Department of Education 6, mahigit sa 70% nito ay narisulba na. Ayon kay Education Support Services Division Chief Dr. Leonerico Baredo, narisulba na ang mga kaso ng bullying dahil sa iba't ibang ginawang intervention ng Department of Education, kung saan isa na rito ang pagpapatawag sa mga magulang ng mga bata, pagbigay ng counseling at ang tulong mula sa Learners' Rights Protection o LRP officers.
3: So for the total number of cases na PSC, these are reported cases of bullying incidents in schools. We have a total of 966 all over Region 6. And majority, I would say, 95% of these are already resolved. In other words, sa school level pa lang natin, na-address na ini ang natin mga bullying, mga incidents, ang natin mga problems of bullying.
2: Dagdag pa ni Dr. Baredo na physical bullying ang nangungunang klase ng bullying na nai-report sa mga eskwelahan. Pangalawa naman dito ang cyberbullying dahil na rin sa pagrami ng mga kabataan na gumagamit na ng social media sa murang edad. Nananawagan naman si Department of Education 6 Regional Director Cristito Eco, lalong-lalo na sa mga magulang ng mga estudyante na ugaliing kausapin ang kanilang mga anak at makipagtulungan rin sa mga guro at opisyales ng paaralan upang masigurong nasa mabuting kalagayan ang mga ito.
4: Magtulungan tayo na siguraduhin na masuportahan natin ang ating mga schools, ang ating mga bata. Sa pag-uwi ng bata, sana tanungin naman natin kung gusto rin naman natin ang mga anak natin, anong nararamdaman nila sa pag-uwi. Pakikinig sa kanilang mga takot at alalahanin. Bilang magulang, bilang komunidad, kailangan maglaan din tayo ng panahon na makinig sa mga hinaing ng
2: Hunyo 30 na nagsagawa ng EduAction, Aksyon at Solusyon para sa Edukasyon Conference, ang Department of Education 6 upang bigyang linaw ang mga problema at issue na kinakaharap ng ahensya sa ngayon, lalong-lalo na ang problema ng bullying sa mga kabataan at sa paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
5: Samantala, katropa, si First Lady Lisa Raneta Marcos bumisita po dyan sa Cagayan. Yung mga prioridad na proyekto ng PGC at Bagong Pilipinas ay tinalakay. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigaraw.
6: Live Report.
7: PGC
6: bumisita si First Lady Liza Araneta Marcos sa pamahalaang panalawigan ng Cagayan noong Lunes, Hunyo 29, kung saan mga prioridad na programa at proyektong nakatuon sa pagpapalakas ng agrikultura, infrastruktura at kabuhayan ng mga Cagayano ang naging sentro ng talakayan. Sa isinagawang briefing, inilahad ni Cagayan Governor Edgar Aglipay ang mga pangunahing proyektong isinusulong ng lalawigan sa ilalim ng programa ng Bagong Pilipinas ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtatayo ng Rice Processing Center at Corna Processing Complex upang mapataas ang halaga ng mga produktong agrikultural at matagdagan ang kita ng mga magsasaka. Tinalakay din ang pagpapatayo ng mga dam at irrigation facilities upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan, gayon din ang pagpapalawak ng farm-to-market roads para mapadali ang pagdadala ng mga ani sa pamilihan. Ayon kay Gobernador Aglipay, layunin ng mga programang ito na higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura, mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan at maisulong ang pangmatagalang kaunlaran sa lalawigan ng Cagayan. Pinuri naman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga inisyatibang isinusulong ng pamahalaang panalawigan ng Cagayan at ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa pambansang pamahalaan upang maipatupad ang proyektong magbibigay ng mas maayos na serbisyo at mas maraming oportunidad sa mga Cagayano. At yan ang ulat mula rito sa Hottest City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Taong niyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Lalaking nagsasaka sa Quezon, Palawan, patay matapos suwagin ng alaga nitong kalabaw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Nang maisugod kahapon sa pagamutan ng isang lalaki matapos itong suwagin ng alaga nitong kalabaw sa barangay Malatgao, Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si Alias Rizal, 58 taong gulang na residente rin sa nabanggit na lugar. Ayon sa mga kasamahan nito, habang nagsasaka sila o pinapatag ang lupa, pinahinga nila ang kalabaw at nang kakabitan na ito ng singkaw at tali, nag-wild at pinagsusuwag na nito ang kanyang amo. Sinubukan nila na awatin o hiwalay si Rizal sa alaga nito, pero maging sila ay sinusuwag din. Bumaon ng sungay, makikita sa larawan na nag-iwan ito ng sugat sa baba ng dibdib, tagiliran hanggang sa balakang ng biktima. Labis ngayon ang kalungkutan ng pamilya dahil sa sinapit ni Rizal mula sa alaga nitong kalabaw. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: At panghuli, katropa, meron pong tato sesyon dyan sa Argao, Cebu, ang nauwi sa Pamaril. Isa ang, patay. At dalawa ang sugatan. Katropa natin sa Balita, Albi Mata, XFM Cebu.
8: Isang lalaki habang dalawa pa ang sugatan at isa ang nakaligtas matapos magbabarli ng hindi pa nakikilalang mga armadong salarin sa Proctambis, Barangay Kapiuan, Argao, Cebu, kagabi. Kinilala ang nasawi na si Rocky Bernabe Silada, 36 anyos. Sugatan naman sila Edsel Arroyo Campaner at Anselmo Canitana habang nakaligtas si Anderson Badillo matapos makatakbo palayo sa lugar. Lahat ng biktima ay residente na naturang barangay. Batay sa paunang imbestigasyon ng Argao Municipal Police Station, nasa sala ng bahay ni Silada ang mga biktima na mangyari ang insidente. Tinatatuan umano ni Silada si Campaner na dumating ang mga suspeka na sakay ng isang itim o dark gray na sasakyan at isang motorsiklo. Huminto ang mga salarin sa gilid ng kalsada at pinagbabaril ang mga biktima ng ilang ulit. Dito dapat si Silada dahil sa tinamong mga tama ng bala, agad namang isinugod sa ospital sina Campaner at Canitana. Naiproseso na ng Senior the Crime Operative o SOCO ang pinangyarihan ng insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santo na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata, XFM News.

0: Brian, ang weather natin today ay masaya dahil anniversary natin.
1: Oo nga, katropang body.
0: Happy anniversary sa'yo.
1: Umuulan ngayon ng mga ano, mga pagkain, yeah. Katropang body. At yung saya ng ating mga katropa sa labas ay tuloy-tuloy, lalo na yung pag-atid ng serbisyo sa ating mga kababayan.
0: At patuloy po ang pagsikat ng nakikita ko na yung balat ng lechon.
1: Ay, dalawa yan, katropang body. At yung mga katropa natin na talaga namang... manunood talaga yung lechon ngayong araw.
0: Kaya po, relax lang kayo katropa today. Salamat sa lahat ng mababati para po sa anniversary ng XFM News Nationwide kasabay ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Katropa, pwede niyo subukan. Subok niyan. Epektibo po. Ibinasura ng US Supreme Court ang panukala ni US President Donald Trump limitahan ang birthright citizenship sa Estados Unidos. Sa botong 6-3, pinagtibay po ng Korte Suprema na nanatiling may karapatan sa automatic U.S. citizenship ang halos lahat ng mga batang pinanganak sa U.S. alinsunod sa 14th Amendment ng U.S. Constitution. Layunin po na executive order ni Trump, mga katropa, na tanggalan ng automaticong citizenship ang mga batang pinanganak sa U.S. na ang mga magulang ay undocumented immigrants o may temporary visa. Kaya po man sinabi po ng Chief Justice nila na ang mga batang pinanganak sa U.S. kahit illegal o pansamantala lamang ang pananatili ng kanilang mga magulang ay saklaw pa rin ang Citizenship Clause ng 14th Amendment.
2: Showbiz News.
3: Ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang aktresa na si Therese Malvar at ang kanyang partner na director at writer na si Jamie Morados. Sa isang joint post sa Instagram, ibinahagi ng longtime couple ang video proposal na naganap matapos ang isang late night drive at midnight snack. Mas naging espesyal ang okasyon nang lumabas ang kanilang mga kaanak upang ipagdiwang ang engagement ng dalawa. Matandaan na unang nagkakilala sina Therese at Jamie bilang isaong mga estudyante ng pelikula sa Mint College at magkasama rin gumawa ng ilang short films bago ang kanilang engagement. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ng Premium Day 3. Lakas sa bawat kapsula. Nagulat po ang football world matapos patalsikin ng Paraguay ang apat na beses na world champion na Germany sa 4-3 sa penalty shootout sa kanda ng round of 32 match sa Boston Stadium. Naunang miscore ang Paraguay sa ika 42 minutes sa pamagitan ng header ni Julio Enciso bago na itabla ni Kai Havertz ang laban para sa German sa 54 minutes. Nagtapos po sa 1-1 ang regulation at extra time matapos madisalaw ng VAR ang goal ng Germany dahil sa foul sa goalkeeper.

0: sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Cinnamon na may cinema behind ay tumutulong sa Lunch Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 101.7 XFM.
2: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Sa mas malusog na pamumuhay, ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
5: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
6: Sir po, ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
4: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa programang The Secret of Health, ang programang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ang ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngala natin po butihin na CEO Doc Remily Tuoy. Ito po yung ko Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama din po natin ang ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Magandang araw po sa inyong dalawa, mga Doc.
1: Okay, isang magandang araw, Doc Michelle, sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay na lagi ho natin kasama sa ating pong pagsasayin. Welcome po sa ating programang pangkalusugan ngayon pong hapong ito. Siyempre, kasama natin si Doc Ron, ang pinakang bagong bahagi ho ng ating team dito po sa Yes to Health Media.
2: Okay, welcome mga katropa sa ating programa at panibagong araw, panibagong talakay na naman po mahinggil sa ating kalusugan at another episode at kung saan another topic na naman po ang ating pag-uusapan na kung paano mapapanatiling malusog ang ating pangangatawan sa pamamagitan lamang po ng natural na pamamaraan. Dito lamang po yan sa The Secrets of Health.
0: Mm-hmm. At tayo po yung napapakinggan ha, sa lahat ng ating po mga XFM stations nationwide, ganun din sa ating po mga Solid FM at iba pa mga partner stations po natin. Ha? At syempre, live din po tayong napapanood at napapakinggan sa atin pong mga Yes to Health Facebook page such as Yes to Health Inc., Yes to Health Naturopathic Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. I-search nyo po at i-follow ang atin pong mga Facebook page para pwede kayong makapanood, makapakinig ng live sa atin pong mga radio program kung nasaan mang panig kayo ng mundo, mga kaibigan. Ha? At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa atin pong live streaming, may handog kaagad na regalo ang Yes to Health para po sa inyo.
2: Yes po, mga katropa, kayo po ay mariregalohan kapag kayo po ay nakatutok sa ating program.

0: ng Yes to Health at mariregaluhan kayo ng Healthy Katropa Giveaway. Sa mga katropa po nating nakasuwaybay sa radio at lalong-lalo na po sa mga nakaantabay sa ating Facebook Live, makibahagi lamang po kayo. At tandaan lamang ang kailangan gawin. I-share ang ating Facebook Live streaming, The Secret of Health, at i-comment ang inyong mga good experiences, mga kagalingang hatid na naibigay po sa inyo ng mga Yes to Health products, at gamitin lamang po ang hashtag The Secret of Health. Mm-hmm. Maya-maya lamang po ay atin pong i-announce ang best comments na kung saan ay mariregaluhan po ng Sandown Gold Coffee Mix gift packs.
1: Ayan. Kaya mga kaibigan, mga katropa, sundin nyo lang po ang ating mechanics. Malay nyo, kayo ang maswerteng mapili po natin at meregaluhan natin ng atin pong Sandown Gold Coffee Mix gift packs. Samahan nyo po kami nila Doc Algie at Doc Ron dito sa ating pong programa. Welcome na welcome. May po mga katanungan, ha? Pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
2: At syempre sa mga nagnanais naman na sumubok na ating mga produkto, kung kayo ho nag-iisip baka makatulong sa inyo yung Yes to Health products, pwede na ho itong mabili sa ating po mga partner distributors, gaya ho ng ating leading drug stores, Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, ganun din po sa St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug, maging sa lahat po ng All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, at ganun din sa mga local pharmacy, mga butika ho sa inyong mga lugar. Ano? Ipagtanong ang Tatak Yes to Health ng mga produkto para makaiwas po tayo sa mga counterfeit. Pwede rin naman, kung walang mabili sa inyong lugar, umorder po sa Shopee. Hanapin po ang ating online shopping store sa Shopee, i-search lang ang Yes to Health 2011.
1: Mm-hmm. At syempre, pwede rin pong mabili ang ating pong mga produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic. Meron po tayong mga special prices, discounts, pag bimisita kayo sa ating pong mga clinic, ano? Especially sa mga senior citizen. Pakidala lang po ang inyong mga cards and IDs and para mabigyan kayo ng special discount po natin.
0: Well, sa Yes to Health clinics po natin ay meron po tayong mga unique na programa na kung saan ay makakatulong sa mga naaangkop na mga pangangailangan ng ating katawan, katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, biozapper therapy, Terahertz therapy, Natutra therapy, nakasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng mga problema sa kaharian, litid at kasukasuhan. Dito lamang po yan sa ating klinika sa Yes to Health Clinics, mga katropa.
1: Yeah, kung nais nyo pong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 09 0977947571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Panitawagan 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Panitawagan sa 0964-157-6120.
4: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa Subok Na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. 7 Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatamalakas.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health info na ito ay tadsatan ng mga Yastro Health products, especially ang ating pong ultimate trio ng katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin ng isa sa mga itinuturing na master remedy. Itong tinatawag po na fasting. Ayon sa mga pag-aaral, napakalaking advantage sa ating katawan ang epekto ng fasting. At halos lahat ng mga sakit ay pwede pong makinabang dito, mga katropa. Alamin natin ang mga detaling yan sa talakay natin ngayon. Ano, ano nga ba ang fasting at bakit napakahalagang pamamaraan ito upang makarecover ng mas mabilis ang ating pong pangangatawan at makatulong sa anumang sakit na ating nararanasan.
2: Ayan, unang-una, yung fasting, mga partner, ito ay ano, tinuturing na ano, hindi yung gutom na wala kang choice. Ito yung intentional na pag-iwas sa mga pagkain o kaya naman mga inumin for a specific timeline. Hindi ito basta-basta na lang ginagawa, no? And actually, ang fasting, hindi naman bago yan pagdating sa wellness kasi pinapractice na yan for over thousands of years, mga 2,000 years na natala, no? Sa mga natalang literatures, sa mga cultures naman ng iba't ibang mga iba sa religious organization. Diba? Yung mga major religion, gaya ng Islam, diba? Meron silang fasting during Ramadan, Buddhism, Hinduism, iba sa Christianity. Yung sa Christianity naman, yung fasting tuwing mahal na araw, parang
0: merong pagkain.
2: Umiiwas sa certain food.
0: Certain food.
2: Oh, yeah. Isang uri ng fasting yun, ano? And yung fasting meaning, hindi ka kakain for a certain period of time. Kaya nga diba yung breakfast? Yun yung time to break our fast in the morning. Oo, yan. Kaya yung mga unang mga tao, sa totoo lang, they fasted not by
0: choice.
2: Dahil, una, yung scarcity ng food. Kaya no, yung pattern nila, ba't naman nabuhay sila ng na walang diabetes, di ba, nung panahon? Kasi nung panahon, kapag, kung kailan may pagkain, doon sila kakain. Pag walang pagkain, tiis muna.
0: Eh ngayon, may rep tayo eh. May baka ng pagkain, may food pantry pa.
2: Kaya nga sabi ng iba, yung daw breakfast, yung lunch and dinner, invento lang daw yun ng mga ano, ng mga iba eh. Pero so, sa civilization nung una, mga katropa, not by choice. Pero maraming mga nagka-interest sa mga scientific organizations, yung mga researcher na tinignan nila, ano bang nagagawa nitong fasting? They research about yung calorie restriction at yung kanyang correction sa longevity. Especially doon sa mga animal subjects na ginagawa nila sa laboratory, ano. Pero may isang very promising research na ginawa noong 2016. May isang Japanese scientist na nanalo ng Nobel Prize.
0: Yes.
2: In physiology or medicine, na discovery yung kanyang nakita yung autophagy. Yan. Si Dr. Yoshinori Uzumi. Yan. Na nakita niya yung bakit napaka-importante ng fasting sa ating overall health, mm-hmm. at ipinaliwanag niya ang totoong purpose ng fasting.
1: Mm-hmm.
2: Oh, kaya ang fasting is a simple, actually wala nga pang gastos, eh, hindi kakakain. Kaya lang dapat alam natin kung paano natin ito gagawin.
1: Yes. Ipo-program kumbaga. Mm-hmm. Eh marami ka tanong mga dok. Hindi ba yan ano, kawalan sa ating pangatawan? Of course, di kakain. Mm-hmm. Wala kang ipapasok na mm-hmm. nutrients sa katawan mo. Hindi ba ito kabaliktaran dun sa pagbibigay ng lusog
0: nourishment
1: sa pangatawan natin? So, paano mm-hmm. siya makakatulong sa katawan natin?
0: Well, unlike starvation, iba kasi yung starvation eh. Mm-hmm. It is a prolonged na hindi mo bibigyan ng sustansya ang katawan.
1: Uh-huh.
0: Unlike starvation, ang fasting is structural mm-hmm. and also controlled for a certain period of time mm-hmm. to attain tinatawag natin na optimum health.
1: Mm-hmm.
0: Ganito kasi ang nangyayari sa ating katawan kapag tayo ay kumakain, ang ginagamit ng katawan to be burned as energy or energy fuel is yung tinatawag natin na glucose.
1: Mm-hmm.
0: So kapag yun ang ginagawa ng ating katawan, let's say for example, maraming deposito na ng fats
1: mm-hmm.
0: and ang isang tao ay meron ng hyperinsulinemia, umataas ang insulin, kaya kaunting kain lang, imbak agad ng fats sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: Ang nangyayari, kapag kumain ng kaunti, mas lalong dumadami yung fats.
1: Mm-hmm.
0: Ang nangyayari is nagiging obese.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon naman kapag nag-fasting, mm-hmm. ang nangyayari instead na kukunin yung ano, yung energy source doon mm-hmm. sa glucose, ang ginagawa ng ating katawan, nag-a-undergo siya ng tinatawag natin na ketosis.
1: Mm-hmm.
0: Kapag nagkakaroon ng ketosis, yung mga fats doon sa ating katawan, especially doon sa mga organ natin during fasting,
1: mm-hmm.
0: ay ginagamit ng ating katawan to be burned or to be fueled as energy.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung titingnan natin doon sa mga obese at doon, hey, hey, hey, hey. It's over now. Kapag during fasting, ang nangyayari is nagkakaroon ng pagbaba ng insulin
1: mm-hmm.
0: sa ating katawan. Kaya maalala ko kung nung nasa ano ako, nasa Palawan,
1: mm-hmm.
0: is sinubukan ko yung ano, yung sabi ng isang ano, isang medical doctor na tinatawag siyang fasting doctor mm-hmm. sa YouTube, si Dr. Pradeep Jamnadas, na kapag tayo ay nag-fasting ng water fasting, ito mm-hmm. naman ay water fasting.
1: Uh-huh.
0: Nag-fasting tayo ng water fasting for 3 days, nagre-reset ang ating katawan, mm-hmm. ang hormonal function. And I can prove it myself na kung saan is medyo malaki-laki yung timbang ko
1: mm-hmm.
0: At that time is from 85 kilos
1: mm-hmm.
0: down to 70 kilos in just a matter of 4 weeks.
1: Mm-hmm.
0: 4 weeks, isang buwan lang, ang bilis lang. So, kasama din doon sa fasting, kahit na nagpa-fasting ako 3 days fast, is nag-e-exercise.
1: Mm-hmm.
0: So, that resets our, yung tinatawag natin na hormonal function, bababa yung ating insulin level.
1: Mm-hmm.
0: And hindi lamang po iyan, kaya mapapansin po ninyo, kapag ka ang isang tao ay nagpa-fasting, nag-glow ang skin.
1: Mm-hmm.
0: And also, yung function ng brain, mas lalong tumatalas
1: mm-hmm.
0: kaysa doon sa palaging puno ang tiyan. The reason for that, mga katropa at mga dok, is yung ating human growth hormones ay tumataas mm-hmm. kapag ka tayo ay nagpa-fasting.
2: Yes.
0: At ang human growth hormones, mga katropa, yan po ay isang hormones na kung saan ay pinapatay yung mga tinatawag natin mga cancer cells sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: At nagbi-build up yung mga patay na cells ay kanyang pinapalitan
1: mm-hmm.
0: kapag ka mataas ang growth hormones sa ating katawan. And also, yung tinatawag na cellular repair nangyayari doon during sa fasting.
1: Mm-hmm.
0: Bakit nagkakaroon ng cellular repair? Kasi yung mga cells na kung saan ay na damage ng free radicals o tinatawag natin na mga cancer cells, ang nangyayari is yung mga healthy cells kakainin niya yung tinatawag na mga cancer cells sa ating katawan, o yung mga oxidized cells sa ating katawan. Yun po ang na-discover ni Dr. Yoshinori Ozomi na tinatawag na autophagy. Autophagy means self-eating.
1: Mm-hmm.
0: Ang ating katawan when undergo fasting, ang nangyayari is kinakain niya yung mga bad cells
1: mm-hmm.
0: sa ating katawan, and also this reduces inflammation sa ating katawan. Fasting gives also digestive system break. Itong tiyan natin kung minsan is walang katapusan na giling ng giling.
2: Pag may magbigay ng pagkain kahit na small amount of food. Mm. Kain tayo.
0: Kain. So ang nangyayari, kaya mapapansin din natin, doon, lalong-lalo na doon sa mga heavy eater pagkagabi, ang sarap ng tulog, nakatulog kasi busog, antok na agad. Makatulog ng maaga, pero pag gising

0: sa umaga, exhausted pa din, groggy pa din. Bakit kaya, bakit ganun ang nangyari? Kasi, during natutulog tayo, instead na nagpapahinga yung digestive system natin, nagigiling pa din ng pagkain. So, ang nangyari, kapag ganun na yan, nag-fasting po tayo, walang trabaho yung tiyan natin, the energy that was used in digesting foods will be used ng ating katawan into repairing damaged cells and also damaged organ sa ating katawan. And also during fasting, the body releases body storage of toxins na nakakaapekto sa ating health. That means nagdi-detox ang ating katawan.
1: Automatic yun.
0: Automatic yun pag nag-fasting po tayo.
2: Mm-hmm. Kaya pala itong fasting program, ano? Madalas nakasama ito dun sa programa na ginagawa ng mga naturopath dun sa wellness ng isang tao.
0: Well, kasi, dito sa atin, Doc Ella, kasali yan sa ating modalities.
2: Yes.
0: Yung ano natin, yung detoxification and natural na supplementation natin. Kasali dun sa program natin yung fasting, yung juice fasting. Kaya isa sa unique na meron tayo is yung tinatawag natin juice fasting na kung saan napakarami na pong natulungan na may mga karamdaman dyan po sa programa natin yan.
2: So, bukod sa simple siya, walang gastos talaga kasi lalo na kung full fasting ang pinag-uusapan natin. At sure pa yung effect niya, tulad yung mga nabanggit mo, Doc Ron, ano? Yung mga effect nito sa ating pangatawan, eh napakaganda. Ano? Kaya itong fasting, eh, nirekomenda ito para din sa mga weight loss. Ano? Yung mabilis na pagbaba ng timbang, basta lang nakaprogram.
0: Yes.
2: Itong pag-fasting natin. At based sa mga pag-aaral, Doc Algy, ano-ano bang mga sakit ang direktang natutulungan ng pagka-fasting pag ito ay nagagawa ng maayos?
1: Actually, ang dami. Halos lahat ng sakit kayang tulungan ng fasting.
0: Yes.
1: O, di ba? O, unang-una, isa sa pinaka-major problem ng karamihan ng tao, hindi lang sa Pilipinas, yung diabetes. So, pag ikaw ay nagpa-fasting, automatic, nag-i-improve yung insulin sensitivity natin. Kasi yan ang unang problema sa diabetes type 2. Hindi masyadong sensitive yung ating cells sa insulin, yung cell receptor. So, ang nangyayari, tumataas yung sugar natin sa dugo. So, pag tumaas yung insulin receptor mo, yung sensitivity ng cells, magagamit yung insulin ng katawan natin. So, pinopromote yung fat loss fat loss, kasi pag bumaba yung insulin sa katawan natin, yung sabi mo nga kanina, Doc Ron, mag-uumpisa ng mag-consume ang katawan ng fats.
0: Yes.
1: Kasi kung masyadong mataas yung insulin sa dugo, signal yun
0: na mag-imbak.
1: Oo, hindi siya gagamit ng alternative source, which is fat, is a secondary source sa ating katawan. So, yun yung nangyayari. Ano? Kaya, kung gusto pala natin na pumayat, itry natin na pag-aralan ang paggawa ng fasting. Kasi ang hirap talaga magpapayat. Na totoo lang, sa dami ng tukso sa paligid. Tsaka yung fasting, automatically, nag-a-activate siya ng autophagy. So, dito, next time, we will learn about autophagy ng mismong siya. Kasi napaka-ano niya eh. Just imagine, every time to time, meron nangyayari sa katawan, kapag 8 hours lang, babagsak na yung sugar mo eh.
0: Yes.
1: And autophagy will kick in from 24 hours at lalong tumataas yung effect niya habang tumatagal yung fasting natin. So, ibig sabihin, yung autophagy, nire-recycle ng katawan yung ating mga
0: damaged cells.
1: Damaged cell, yung mga hindi na dapat mapapakinabangan. Parang ini-scavenge. Uy, sabihin ng katawan, may protein dun. Pwedeng gamitin yun to repair or to create new cell. Ganun yung nangyayari. Kaya, nawawala yung mga nakakalat sa katawan natin ng mga basura.
0: Nalilinis.
1: Because nire-recycle ng katawan sa madaling salita.
0: Ganun ka-amazing yung ating katawan, mga tropa, no? And additional benefits yung tinatawag natin ng pag-undergo ng fasting is ito po ay nagsusupport ng heart health. Well, according dun sa binanggit ko na isang Indian doctor, si Dr. Pradeep Jamnadas, siya isang cardiologist. And ang approach niya doon sa mga pasyente niya na merong problema sa puso and cardiovascular disease is fasting. Pero monitor niya at merong tinatawag natin na specific, depende doon sa tao, depende sa cases niya at gaano ka grabe. Kaya itong fasting mas maganda doon sa mga walang idea. Wag kayong DIY. Kasi lalong-lalo na kapag meron kayong mga sakit, lalong-lalo na kapag ka-diabetic, kasi ang problema doon is yung biglang pagbagsak
1: ng sugar,
0: ng blood sugar level. So it supports heart health in a way na kung saan ay bababa yung triglyceride level ng isang tao kapag ka nag-undergo ng fasting. Also, it enhances brain function. Paano nag-i-enhance ng brain function yung pag-fasting? Nangyari kasi, during fasting, it increases BDNF.
2: Mm-hmm.
0: Ang BDNF, ito ang tinatawag na brain-derived neurotrophic factor sa ating brain na kung saan ay nag-i-enhance ng ating memory.
2: Mm-hmm.
0: And also, it repairs damaged nerve endings doon po sa ating brain.
2: Mm-hmm.
0: Liban po dyan, it reduces inflammation that is linked sa maraming sakit or ito yung tinatawag natin na degenerative diseases,
2: mm-hmm.
0: yan po ay nang dahil po sa inflammation sa ating katawan.
2: Mm-hmm.
0: And also, ito ay nagpo-promote ng longevity.
2: Mm-hmm.
0: Bakit nagpo-promote ng longevity? Mm-hmm. Kasi nagiging healthy yung mga organs ng ating katawan.
2: Mm-hmm.
0: According ulit kay Dr. Pradeep Jamnadas, fasting 7 days, water fasting 7 days, sa loob ng isang taon,
2: mm-hmm.
0: would reduce a person's risk of having cancer up to 40 to 50%.
2: Mm-hmm.
0: Wow. Hamakin mo yan. 40 to 50%. Oh. Just 7 days fasting once a year.
2: Mm-hmm.
0: Oh, ganun yan. So, it promotes longevity, nagpe-prevent ng cancer, also cardiovascular disease, nagre-reduce ng risk ng cardiovascular disease. Liban pa dyan, it also supports digestive health.
1: Mm-hmm. Yun ang importante din. Kasi kung hindi healthy digestive system,
0: yes.
1: magkukulaps ang buong sistema natin.
0: Kasi doon nagsisimula yung absorption ng nutrients.
1: Oh.
0: Ang nangyayari naman, pag nag-fasting tayo, nagre-repair, especially yung mucus lining sa ating tiyan. And also yung mga receptors ng tinatawag natin ng mga vitamins and minerals is nag-a-activate yung mga villi doon sa loob ng ating tiyan, na parang buhok sa ating tiyan. Doon yan pumapasok yung mga nutrients. Kapag ka nagpa-fasting tayo, nangyayari is nag-a-activate yun.
2: Mm-hmm.
0: And those are mga beautiful na or napakaganda, amazing na mga benefits kapag ka isang tao ay nag-undergo sa fasting.
2: Yan ha, mga katropa, napakaraming benepisyo ha, ng pag-fast na malaki ang naiutulong sa overall health po natin.
0: Mm-hmm.
2: Mamaya, marami pa tayong idadagdag na mga kaalaman at mga facts patungkol sa pag-fasting. Ano? Tutok lang po dito sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, ay text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Pwede rin kayong makahilo-bilo dun sa ating pong healthy katropa giveaways. Mm-hmm. Huwag po kalimutan yung ating pong mechanics, ha? I-share ang ating pong live streaming, i-comment ang inyo pong mga good experiences patungkol sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health.
0: Mm-hmm.
2: Para maging valid yung inyo pong entry, mga katropa, mga kaibigan, ha? At mamaya, ipipili po tayo ng maswerteng mariregaluhan po natin ng ating pong Healthy Katropa giveaways. Ha? Kaya tutok lang dito sa ating pong programa.
3: The Secret of Health. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Bili po tayo, mga katropa, sa ating pong programa. Sa mga katanungan, huwag pong mag-atubili na mag-text sa ating pong numero 0969-609-6545. Napakarami pong mga health benefits ang pagka-fast, ano, kung gagawin lang po ito ng tama. Ngayon ang tanong, Doc Algie, anong mga klaseng fasting ang pwedeng gawin ng ating pong mga katropa?
1: Alam mo, sa kasalukuyan, maraming mga fasting program na iba-iba na ginagawa ng mga practitioner, specialist na naturopathy.
2: Mm-hmm.
1: Depende yan sa sitwasyon. Mm-hmm. Kasi hindi one will not fit all.
2: Yes.
1: Kaya iba-iba talaga yung kaya approach. Dapat machi-check.
2: Mm-hmm.
1: Kasi minsan, hindi naman para sa'yo yun.
2: Mm-hmm.
1: So yung mga example lang, for example, yung full fasting na 24 hour.
2: Mm-hmm.
1: Walang tubig.
2: Mm-hmm.
1: May ginagawang ganun. Ginagawa yan sa ano eh, yung ating mga kapatid na Muslim.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Wala, 24 hours ba yun? O
0: 12 hours 12 lang kasi lang. Pagka alas 4 ng wala pang sikat ng araw, kakain sila. And then pagkalubog ng araw naman, pwede silang kakain.
1: Yes.
0: So approximately mga between 12 hours.
1: Itong 24 hours naman, ibig sabihin, sa loob ng 24 hours, wala kang kain, walang tubig.
0: Walang tubig.
1: Yun yung ginagawa yun ng ibang mga extreme.
2: Mm.
1: Pero yun ay 24 hours lang. Hindi siya allowed ng matagal.
2: Ano? Mm-hmm.
1: Water fasting, 24 to 48 hours.
0: Dalawang mm-hmm. araw.
1: Two days. So, yes. Ibig sabihin, puro tubig lang yung iinumin mo. So, malaking bagay na yun.
2: Mm-hmm.
1: Yung iba naman na klase ng fasting, juice fasting. Yung pwedeng matagal-tagal, mga tatlong mm-hmm. araw, di ba? Hanggang apat na araw. Alternate day fasting, ibig sabihin, ngayong araw, fasting ka.
0: Mm-hmm.
1: Bukas, araw. Kakain ka. May mga gumagawa ng gano'n. Oh. Depende sa kanilang schedule. Meron namang mga, ito yung pinaka-popular, yung intermittent fasting.
2: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin yung, may mga iba yun, may 16-8, ibig sabihin 16 hours, fast ka. Tapos 8 hours lang, window time mo to eat. For example, kakain ka ngayong alas 7 ng umaga.
2: Mm-hmm.
1: So bibilang ka ngayon ng, ng 8 hours.
0: 8 hours.
1: Yung ika-8 hours mo, yun yung last meal mo.
0: Last meal. So then, 2 meals a day.
1: Parang gano'n.
0: 2 meals a day.
1: Much better yun. Ngang iba, OMAD 16-8.
0: Oh.
1: So, bibilang ka ng 16 hours bago ka uli kakain ng first meal mo.
2: Mm-hmm.
1: Yun yung 16-8 method. Meron din namang Daniel's fast. Hindi siya talaga complete fasting, pero tinatanggal yung mga masasamang pagkain.
2: Mm.
1: So, commonly plant-based, based on Daniel's story in the Bible,
0: yeah.
1: Ang tawag ng Daniel's fast. Yun yung ginagawa natin sa Yes to Health, na isang uri ng fasting natin, na detox. Yung iba naman, nagpo-food holiday. Ibig sabihin ng food holiday, once a week, hindi sila kakain ng isang beses sa isang linggo.
2: Mm-hmm.
1: So, alin man doon na mag-fit sa inyo, pwede kayong kumonsulta sa isang eksperto dyan, yung mga naturopath po natin sa Yes to Health, para mabigyan kayo ng sapat na programa.
0: Yes.
2: Oh. Akala ko yung food holiday, Dok, isang araw, pwede mong kainin.
1: Hindi, nag-holiday yung mga pagkain.
2: Cheat day. May mga katanong naman, mga Dok, kung safe ba sa lahat yung fasting? Kasi yung iba, yun nga, nag-aalala kung meron silang mga iniinda ng mga problema. Ano ba yung dapat na i-consider isaalang-alang ng mga kababayan natin pagka gusto nilang mag-undergo ng fasting?
0: With regards to safety ng fasting, it is safe kapag kaalam natin yung approach. And that is the reason why yung mga katropa natin, let's say you have already yung tinatawag natin mga grabing sakit katulad ng diabetes, cardiovascular disease, also may tumor o may cancer. Is mas maganda na magpakonsulta sa ating clinic so that they would be given the right program kung anong klaseng fasting ang gagawin sa kanila. Kasi merong iba-ibang klaseng fasting. So when we give the right way of fasting, it is safe for everyone.
2: Mm-hmm.
0: Hindi lamang magiging safe yung fasting kapag ka hindi mo alam yung approach.
1: Yes.
0: Kaya kapag ka doon sa mga may idea, pwede ninyong gawin, pero isa sa mga safe na fasting is yung tinatawag natin na OMAD o di kaya intermittent fasting. Intermittent. Pwedeng gawin ng lahat 'yon.
2: Oh.
0: Pero kapag ka may diabetes, kailangan talaga na magpakonsulta talaga kayo. Kaya para safe.
1: Yes.
0: At the same time hindi magkaroon ng yung tinatawag hypoglycemia.
1: Oh.
0: Ang delikado kasi yung hypoglycemia.
1: Pero iba ang isa sa recommended nila na parang practice.
2: Mm.
1: Twice a day.
2: Mm-hmm.
1: 2 meals a day.
0: Two meals.
1: So kakain sila ng mga 10, then last meal nila mga 5.
0: Five.
1: Wow. Oh, ganun yung ginagawa ng iba.
2: Mm.
1: Oh, kasi kung bibiglain mo naman, yung iba hindi nila kakayanin.
0: Yes. So doon sa mga may sakit, safe lahat ang fasting. Ang hindi pwedeng mag-fasting is yung nagbubuntis.
1: Siyempre.
0: Kasi kailangan ng massive nutrient intake doon sa nagbubuntis. Kaya doon sa mga nag-isip mag-fasting, magpa-check muna kayo, lalong-lalo na sa mga ate at mga tita natin dyan, baka nagbubuntis kayo. Hindi po pwede sa inyo ang fasting.
2: Mm-hmm. Yeah, sa mga kababayan natin na merong ganung mga kondisyon, kinakailangan isaalang-alang po ang mga bagay-bagay na yan para hindi ma sanip yung iba gusto sana maging malusog yung katawan through fasting. Nako, mas napasama tuloy, ano?
0: Kasi hindi alam yung approach.
2: Yun nga.
0: Pero pagkaalam, of course, yung mga yung tinatawag natin mga uneasy na mararamdaman, pag alam mo ang approach, madali lang yun.
1: Yes. Pero kung halimbawa may mga gastrointestinal problem, isa sa pinaka-safest na yung skipping of meal with water or juices or fruits is okay na rin kesa kesa hindi mo gagawin yung fasting. Safe yung mga short period lang kasi. Yung mga sabihin na natin mga 12 oras, hindi problema yun. Ano? Ang mahalaga lang talaga kung gusto mong mapakinabangan ng gusto yung optimum na result ng fasting. Kung
0: consulta. Kasi pag-re-reverse ng diabetes, so yun ay kailangan ng magandang program. Let's say yung mga hindi nagkakaanak, may balita tayo na nakarandok na nag-undergo ng detox is nagkaanak. So those are mga factors na kailangan po ninyong or kailangan ninyong bumisita. Kapag mayroong mga cases na ganun, para amin po kayo matulungan sa atin pong mga clinic, sa Yes to Health clinics po natin.
2: Okay. Yan. Ako, napakaraming mga infos, maraming mga kaalaman ang naibahagi sa atin ngayong araw, mga kaibigan. Mamaya sa pagbabalik natin, ay dadagdagan pa natin yan at sasagutin natin ang mga katanungan ng ating po mga kababayan. Kung mayroon kayong mga pahabol na inquiries, i-text lang yan sa ating po numero. Ating po ang text line 0969-609-6545. Tutulang mo mga kaibigan, mga katropa, dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
4: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami po akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pang aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasakit kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po.

0: Ang kape, dapat, dalawang coffee mix sa sama pataroma. Wala ka nang hahanapin pa. Southern Plus Coffee Mix. Kape na, dabot pa.
1: Southern Plus Coffee Mix.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sulfon Plus
2: Herbal Oil,
3: garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
3: Mag-Sulfon Plus
2: Herbal Oil,
3: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sulfon Plus
2: Herbal Oil.
4: Sandone Vitamin C, ang nanasitik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Sandone Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.
5: Sandone Cold Coffee Mix.
6: Ako po si James. Akin pa talagang dating sa akin ng Sandone Cold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sandone Cold Coffee Mix.
5: Sandone Cold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kapis na natin ka.
7: Uy! Andiyan pala kayo, mga kayas to help. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hiling sa'yo.
8: Aww.
7: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Laging ka nagpapalpite. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palit na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusog sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog ng ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balansin ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Sandone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa, mga kaibigan, sa atin pong programa. Sa iyo mga katanungan, ha, wag po mag-atubilin na magtanong sa atin pong palatuntunan. Ha. Text lang yan sa atin pong numero. Ha. Atin pong text line, 0969-609-6545. Ilagay ang iyong pangalan at kung saang lugar po kayo located.
1: Siyempre, mga katropa, ang The Secret of Health, hindi po sa atin ang Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health, katawang po natin para maging malusog at makaiwan sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama pong mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mga powerful herb po yan, mga kaibigan, na nakakatulong ng malaki sa ating pong pangangatawan. At siyempre, sa pagpapatibay ng pundasyon ng ating pong pangangatawan, ay maasahan po natin ito pong mga dekilidad na produkto ng Yes to Health. Sa mga gusto pong maka-avail ng ating pong mga produkto, pwede kayong makabili niyan sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, at sa lahat ng branches ng All DRX at All Green Pharmacy. Hanapin din ito sa mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Ha? At ipagtanong-tanong ang

0: malapit lang din naman sa inyo, ating po mga wellness clinic, eh puntahan po, sadyain, at isabay na rin ang pagkapakonsulta, kasi libre lang naman ang consultation sa clinic natin, at subukan nyo na rin ang mga services na in-offer ng Yes to Health. Okay? Doc, patingin lang natin lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook Live. Ito, si Ma'am Ding Estrella ang laging nakasubaybay sa atin pong Facebook Live. Meron din tayong mga bagong viewers, ha?
1: Si Cars Aquino, sabi niya, watching from Santa Maria, Bulacan. This experience ko sa Yes to Health product is nai-enjoy ko na ang kape without having acid reflux dahil santon plus kopi. Yun naman talaga ang pag santon.
2: At sa may mga acid reflux, santon plus kopi, subukan po ninyo mga tropa.
0: Ito yung kape na nabibreak yung expectation ng iba. Dahil yung iba, yun ang expected nila. Pag mag-coffee sila, especially walang laman yung chan, eh talagang aalam yung sitwara. Pero pag natikman nyo yung Santon coffee natin, Santon Plus Coffee, and also yung Santon Gold Coffee Mix natin, eh iba siya compared dun sa mga coffees na nakasanayan ninyo.
1: Si Hendrik Depsy. Sabi niya, love. Okay. Sino sa inyong dalawa ang love nito? Si Crystal C. Good afternoon po. Santon Plus po ang matagal nang gamit ng biyanan ko po. May bukol po siya sa breast. Niya, noong hindi, ang haba. Ang haba nito. Noong hindi pa, noong di pa siya umiinom ng Santon Plus, hindi siya pinapatulog kahit kasi sumasakit breast niya. Tapos may nakapagsabi sa akin na ipa-inom, ipa-try ang Santon Plus, kaya nahanap kami at bumili. And 1 week pa lang umiinom ang biyanan ko, hindi na masyadong sumasakit yung breast niya, kaya itinuloy-tuloy na niya ang pag-inom ng Santon Plus hanggang ngayon. At nakakatulog na siya na maayos kasi hindi na sumasakit yung bukol niya sa breast.
2: Wow.
1: Oo, thankful kami sa Santon Plus. Yung Santon Gold Coffee Mix, sobrang sarap at healthy pa kasi mahilig ako sa coffee. Yung 3-in-1 basta umiinom. Sumasakit ang tummy ko dahil nagka-acid reflux at may amoy pag umiihi ako. Pero nung na-try ko ang Santon Cold Coffee Mix, nawala na yung amoy ng pag-ihi ko at hindi na sumasakit ang tiyan ko. Kulang araw ko pag hindi ako nakakainom ng coffee ng Santon Gold Mix, kaya sobrang solid nga mga product ng Yes to Health. May mga ganun, yung pag uminom ka ng coffee, pag-ihi mo, amoy kape din eh.
2: Yes. Pero santon coffee po natin, walang amoy. At isa sa napakagandang ano yan, testimony na na umiinda ng sakit ng dahil sa bukol sa kanyang dibdib ay nawala ng dahil sa pag-inom ng Santon Plus natin.
1: Bukol? Masakit talaga yun pag hindi ka papatulogin. Yeah. So salamat sa mga comment, ha? At batiin din natin ang mga kasama natin na sa Yes to Health na nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
0: Happy birthday! Magparamdam naman kayo.
1: Si Sir Jow.
2: Nagparamdam na si Jow.
0: Nagparamdam na tayo.
1: Sir Jow at saka si Ma'am Milona.
2: Milona.
1: Happy birthday ho sa inyo. At bago ko makalimutan, first year anniversary ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Happy anniversary po sa ating pong XFM Mega Manila.
1: Congrats lalo na sa ating station manager na si Sir Buddy Oberas at sa lahat ng ating anchors na napakasipag ho sa araw-araw na programming ng ating XFM 99.5 Mega Manila.
0: Doc, announcement lang din para sa lahat ng mga katropatan, especially dyan po sa parting norte. Ang gaganapin po natin na Yes to Health Wellness Consultation and Counseling dyan po sa Santiago, mga kaibigan. Ha? Yan po ay dyan daw, Doc, gaganapin sa Community Center ng Barangay Sinili. Dyan po sa Santiago City, Isabela. Dyan po si Doc Ned Castro at ang buong pwersa ng Yes to Health staff, ano, eh nandyan po dadayo, ha, susugod sa Barangay Sinili. So meron po sila dyang practical health and wellness tips, disease prevention strategies, natural remedies, and lifestyle modifications. And I think meron din tayong mga services doon, no, like BioSapper, yung TeraHertz natin, at iba pa. So kung gusto niyo pong masubukan 'yan, mga kaibigan, ay puntahan niyo po.
2: Punta na mga taga Sinili at mga kalapit barangay ng Barangay Sinili diyan po sa Santiago City, Isabela.
1: Batiin din natin yung mga taga Sambuanga. Nandiyan si Doc Cecilio.

0: Kalinhog, watching daw from Ipil branch ng Sabuanga. May mga taga-subaybay tayo nandun, no, sa kanilang klinika.
1: At sa Batangas naman, Dok, ito, July 5, 2026, ang gaganapin natin na wellness seminar
0: sa Batangas City. At sa ano naman, sa Santa Rosa branch, yan yung sa Sunday. Sunday.
2: Five.
0: Yan yung sa Sunday yung sinasabi mo.
1: Ah, okay. So, ano pala to? Sa Balibago branch natin.
0: Sa Balibago. Natin. Kasi ako yung speaker nila dyan sa Sunday. Kaya kung gusto nyo po makita si Doc Algie,
2: meet and greet.
0: Meet and greet. Punta po kayo sa Balibago branch ng Yes to Health. Dahil ako po yung mag-share sa inyo ng lektura pagdating po sa mga wellness secret. No? Kasi pag dito sa programa, limitado tayo. Doon, pwede kayong magtanong face-to-face at magkahuntahan po tayo at pwede po kayong kumonsulta.
1: Yun, so sa Balibago pala yan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sa mga gustong makabisita dyan or pumunta, ang location po natin, matatagpuan sa Super 8 Building, dyan po sa may Santa Rosa Complex, ano? Commercial Complex sa Balibago, ha? Pwede nyong i-Waze, i-Google Map. Madali lang naman makita yung ating pong, Yastral 12 na sa clinic dyan sa Balibago. Harap yan ng, Max Restaurant, mga kaibigan, ha? So, itong darating na yun na linggo, Dok, ano?
2: Yes.
1: July 5, July mga 5, kaibigan, ha? Huwag niyong palampasin, ha, yung mga sinasagawa natin ng mga wellness seminar, mga ano natin,
2: may
1: mga
2: libreng caravans foods, Doc?
1: Natin.
0: Meron.
2: Meron libreng
0: foods. Kasi makatikim ng vegetarian foods. Nandun. Mm-hmm. Nandun sa ano, libre po yun, ano, sa mga a-attend. Dahil ang
2: hirap. May lecture na, may libre pang pagkain, may libre consultation pa.
0: Ang problema kasi minsan yung iba, nagmamadali kasi gutom na. Hahanap ng makakainan. Doon po, nakasanayan na tradisyonan ng Yes to Health na doon na rin, para hindi na kayo masyado mag-isip pa. Diba? Dahil pagkatapos ng lektura, kakain muna. Then after that, yung iba, nagpapakonsulta na. Yun, no?
1: Kaya puntahan nyo po, mga kaibigan, mga katropa, ha? Ang ating pong mga Yes to Health Wellness Seminar. Dito po sa Balibago at ganoon din dyan sa parting norte, ha? Sa Santiago City. Mga kaibigan, ha? At bisitahan din ang ating mga Yes to Health Wellness Center. Open po tayo Sunday to Friday. At araw-araw nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant, mga CNPs natin na tutulong sa inyo, magpapayo sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po mga tayo, mga kaibigan. So yung mga pahab lang katanoon, ha, text line sa ating po numero. At ipon sa text line, 0969-609-6545. Dok, mayroon tanong dito. Tanong ko lang po, Dok, anong isda ang bawal sa may sakit na gout arthritis? Juni Oro po ito from Agusan.
0: Sagutin mo, Doklon yan.
2: Yan doon ay palaging kaharap yan nung nasa Palawan ako. Number one na isda is yung tulingan. Tulingan, bangus, tilapia, yung danggit, yung mga seashells, also shrimps,
0: masasarap daw yan,
2: crabs, at ito din pong yung bagis. Kasi doon sa Palawan, yung shark, kinakain yan. May pasyente ako minsan pumunta sa clinic, magang-maga ang katawan. Tinanong ko, anong problema? Kumain ng bagis, ginataan ng bagis. Masarap
0: bagis
2: na
0: yun. Shark yun.
2: Shark, Masarap na ano yun, masarap na pagkain sa kanila. Magang-maga, buong katawan, halos hindi makalakan, mahawakan mo kaunti, ihina sa sakit. Kaya doon yung mga isda na iwasan. Mga pwede naman na isda is mga isda sa bato. Pwede po kayong kumain ng isda sa bato. And also, doon sa ito dapat iwasan yung mga lamang loob.
0: Yun talaga.
2: Iwasan po ninyo yung lamang loob. And also, karne ng baboy, napakataas mo ng uric acid. And, dagdag na din natin yung mga sugary ng mga pagkain. Once na may mataas uric acid mo, kumain ka ng mga sukal, soft drinks, madaming kanin, ay sigurado, maga ang mga kasukasuhan, mga tropa.
1: So, mga kabayan natin, nagsuffer from gouty arthritis. Lalo pag malamig ang panahon, Dok. Kumikirot yan.
2: Talaga yan.
0: Nagpapapansin yung arthritis pag malamig.
1: So, yun, sa mga kabayan natin, bawasan yung mga sources ng uric acid, mga high purine foods. Bawas-bawas yan or totally Huwag na muna magkakain ng mga yan, ha? At sumubok ng mga produkto natin, ha? Yes, yung premium D3, Dok. Yeah. Napakaganda yan sa mga gout. Kasi yung Moringa Seed sa Ayurvedic medicine, isa yan sa kilala nila na pang-lower ng uric acid.
2: Uric acid.
1: Sa katawan natin.
0: Saka hindi lang yun. Meron pa siyang MCT.
1: Mm-hmm.
0: Sa, kasi nung unang panahon, di ba yung mga lolo natin, nagbababad sila ng luya sa langis ng nyog, tapos ipapahin
2: sa tuhod. Yes.
0: May bisa na yung luya, ang pinakang ano niya, pagkatalis niya yung yung MCTs.
1: Yes.
0: O na nandun sa coconut oil.
2: Coconut oil.
0: Saka talagang anti-inflammatory yung coconut oil.
2: Kaya dun sa may problema, katulad may uric acid. Let's say for example, magana. Double dose. Double dose ninyo. Dalawang soft gel tatlong beses sa isang araw.
1: Oh.
2: Within 15 days. 15 days pataas, makikita ninyo, napakaganda ng resulta niyan. Tropa.
1: Ito, Dok, another inquiry. Tanong ko lang po, mga Dok, pwede bang mag-inom ng food supplement kahit nagpa-fasting? Salamat po, Mike ng Quezon, Palawan.
0: Yun ang maganda. Kasi ang ating supplement ay extract. Katulad ko, kagagaling ko pa lang sa habang hindi ako kumakain ng solid food, puro liquid, nagtitake ako ng supplement. Kasi nga, ang supplement ay dinesign hindi para i-digest ng dyan, kundi para i-absorb. Kaya, while doing fasting, you can take food supplement. Ngayon,
2: yung supplement ng Santon Gold natin. Kasi yung sa ibang supplements, hindi natin alam kung extract ba o hindi.
0: Tsaka, pag Santon Plus kasi, extract yun. Tapos yung mga soft gel natin. So, pwede yun. May dalawang klase kasing yung sa mga multivitamins, meron din namang mga synthetic form ng multivitamins na hindi ko rin alam kung ano yung kasi minsan pag nagpa-fasting ka sensitive yung chan. Anything na solid na kainin mo, nagre-react yung chan mo. So much better na rin talaga yung supplement na proven na natin sa Yes to Health.
1: Ayun ha, sa mga kabayan natin na itong kagandahan sa ano to, pagka nagpa-fasting ka tapos meron kang mga supplement na ininom, especially from Yes to Health, hindi ganun ka-struggle yung fasting mo. Kasi merong ang source ng nutrients pa rin kahit na wala kang food na kinakain, pero meron kang mga yung mga siksik dense na nutrients galing dun sa mga supplementation, makakatulong yun to survive those fasting.
0: Saka yung mga healing crisis kasi pag wala kang kumbaga, nilalabas mo yung laso ng katawan mo. Ang mararamdaman mo niya, para ka may sakit eh. Yun yung reason bakit yung mga nagdi-detox ay nakakaranas sila ng parang sumasakit ako. Minsan, iba yung pakiramdam. Kasi nga, ang katawan mo, parang binubulabog mo yung laso from your cells going to your blood. Pag natitake ka ng supplement, iba rin yung nagiging, nagiging resulta. Parang relax.
2: Tolerable
0: yung mga healing crisis.
2: Yes.
1: Okay, ha? Kaya sa mga kaibigan natin na gusto nang sumubok ng ating po mga produkto, even though nag-undergo kayo ng fasting nyo, ay paling isabay ang ating po mga suplemento. Another inquiry, Dok. Dok, mahina po ang katawan ko at mababa ang timbang ko, 34 lang. Payat po ako, 55 years old na po ako. Ano po ang dapat kong kainin para lumakas ako, Dok? At yan, mawala yung panghihina sa lahat
0: 34
1: po.
0: Lang siya.
1: 34 ang timbang.
2: 34 ang timbang. Sobrang underweight. Ang gagawin po dun is kailangan tingnan mo na yung absorption ng problema ng kalimitan kasi niyan ang pinaka-cause is absorption kaya mababa ang timbang. Hindi na-absorb yung mga nutrients sa kinakain kahit nagaanong daming kainin hindi pa din na-absorb. Kalimitan niyan may problema doon sa intestinal tract kapag merong mga mucoid plaque doon sa large intestine at saka hindi nakakadumi, chronic constipation, yun ang problema kaya hindi na-absorb yung mga nutrients.
0: So, ang suggestion ko sa kanya, mag-fasting siya.
2: Fasting and detox.
0: Kasi, siguro man, kumakain siya ng regular. Marami kasi akong makakilala, ang payat-payat, underweight, pero lakas naman kumain. So, ang suggestion ko, mag-cleansing nga kayo, mag-detox kayo. After detox, alam mo, kahit na hindi sila kumakain ng marami, tumataas yung timbang nila.
2: Yes.
0: O kasi na-absorb na. Kasi hindi naman yun sa dami kasi. Yung iba kasi, kala nila, the more they eat food na kahit pa healthy na pagkain, mas maraming sustansya. Actually, hindi ganun yung, kahit na enough lang yan, basta malakas yung absorption mo.
2: Yeah, absorption.
0: Okay na yun. Hindi yung pabundata ng dyan.
1: Kasi iba, yun nga, ang problema nila, ang hirap mag-gain ng weight. Yung iba naman, ang hirap mag-lose ng weight. Pero marami sa mga kababayan natin na, yun nga, nagkatanong, Dok, kulang na ako sa timbang, magka-fasting pa ako. Hindi ba yan contradictory?
0: Hindi.
2: Yung fasting, yung fasting kasi natin is program. Yeah. Hindi hindi 'yon ano, hindi, hindi starvation. Hindi starvation. Program 'yan. Meron kayong mga ano, mga iniinom na mga ano, na mga juices, juices. And at the same time, natutulungan na mag-detox. Kasi pag mag-detox na 'yan, mag-regenerate na yung mga ano, yung mga villi doon sa loob ng tiyan. Ang mucus lining is magiging maganda na yung mucus lining. Ang absorption mas mabilis. Mas mabilis. Kaya doon sa mga doon sa ano natin, sa texter natin, bumisita sa ating clinic para mabigyan po kayo ng tamang ano, tamang guide paano po mag fasting.
1: Ito galing kay Ma'am Ofelia Tolentino ng Santiago City. Ako mga doc, eh wala naman akong health problem. Ang sa akin kasi prevention is better than cure. And kaya naman taking Y2H products tulad ng coffee, tea, Visionex and oil, soap and capsule. Ayan, napakaganda yan, ma'am, ha.
0: Good principle yan. Good. Kasi yung ibang mga tao pag wala nararamdaman, they don't care.
2: Okay, okay lang. Pabanjing-banjing lang.
0: Kaya ako doon sa mga pasyente pumupunta si Health to Health na ang edad nila senior citizen, ang advice ko sa kanila talaga, focus sila sa wellness. Wellness talaga kasi pag focus ka sa diet mo, pinipili mo, making sure that every nutrient that your body needs, masusupply mo, mahaba ang buhay.
2: Yes.
0: At yung buhay, hindi lang hahaba. Yung mahabang buhay, na quality. Yung habangan ng buhay mo, tagal mo mamatay.
2: Maraming iniinda.
0: Naka-wheelchair ka na, hindi ka na makagalaw. No, yeah. Medyo mahirap naman yun.
1: So, yan po, mga kaibigan, mga katropa, ha? Sanayin natin yung pagiging proactive, not reactive. Maganda yun yung magiging maagap kesa doon na tayo magkukumahog na magamutan pagkamala na yung ating pong mga karamdaman.
2: Okay. Kahit doon sa mga may malala na karamdaman, bumisita lamang sa ating clinic. Yeah. Hindi ibig sabihin na hopeless kapag may malala ng karamdaman. Bumisita lang talaga kayo sa ating clinic, sa mga Yes to Health clinics po natin.
1: Okay.
2: Mga tropa.
1: Bago tayo magtapos, mga dok, atin pong i-announce ang maswerte na napili natin, ha? Na nag-share ng kanya pong experience about our products. At sinunod din yung ating mechanics, ha? May hashtag The Secret of Health din. Walang iba kundi si Ma'am Christel C. Yan.
2: Ma'am
1: Christel, ay antayin niyo po yung ngayon ng Yes to Health sa inyo, mga staff natin, ano? Para maibigay sa inyo ang inyo pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Sarap yan.
1: Okay. Mga dok, baka ipahabol po kayong mensahe para sa ating mga tagapakinigin.
2: Of course, huwag kalimutan, araw-araw inumin ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para mapanatiling malakas ang pangangatawan, iwas karamdaman, and of course, palaging quality ang ating buhay, mga katropa.
0: At syempre, see you again sa susunod na araw. Salamat po sa inyong pagtutok. Sana ho'y nakapagbigay kami ng makabuluhang information. Alam mo, sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Thank you very much. Hanggang sa susunod na pagsasahin papawid ng ating programa. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc Algie and Doc Ronald, sa inyo po mga naibahagi na information. Ganun din sa lahat ng mga avid listeners natin at mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Maraming salamat sa pagsama po sa atin dito sa ating pong programa. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if it rightly, you don't need a doctor, but if it wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
5: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayo.

11:38 in the afternoon. That was Michael Learns to Rock, and I'm one of the person who's lucky to meet him in person. Yes po, nakita ko na in person si Michael Learns to Rock. Nakasabay ko siyang umihi. Kasabay ko siya, yung important day. Oo, kasabay ko siyang nag-ihi sa siya. Ayan, magandang chinita. Nasaan niya sa'yo? Mindanao. Opo sa inyo, ako yung pang X-rated. Wala na pa tupik-tupik. Ito, nasisimulan ko na po yung ating usapang X-rated. Ikaw ba ay madaling magsawa? Ayan!

sawa, sasang relasyon. Relasyon, kirida, kabet.

0: diri pagkabot sa gugma. Tell me honestly. Oo, naadyugod ko mga parehas na kugbatasan kaya pagkabot sa gugma ka, mapulaan ko. Labi na ka ng nolag, wala yung mga nangyayari ka na ganing plain.
1: Mario!
0: Ano mo yung Mario? Kasi yung routine lang gihapon mo. Oo, dili ko ganahin.
1: Mario!
0: Mapulaan ko ganyan. How about you? Kamu, mapulaan po ba mo? Napulaan po ba ba? Mapulaan po ba mo? Ay na.
1: Ayaw!
0: Isa man ang inyong experience. What is your experience? Oo. Naagi ba mo o inanya nga klase nga kuan? Nga tawag ani nga napulaan mo. Napulaan mo nga na partner mo sa isang katao. Usapang pulaan-pulaan. Muna ang atangan ninyo kunya tungkol sa itong X-rated drama. Oo, sa magiging topic rin nga no, naghisgot naman tagka ng naghisgot naman tayo yung napulaan. Ang importante ka, drop. Ang importante ating mapag-usapan ang problema na iyan. Diba? Si Eli ito ang wano, limuran ito, hino, pasyaro, DJ, lingaw, gihapon, o paminaw, bisag, busy ko dili sa office. Ang topic na ito, dili, kinaghisugod sila o ka ng mga napulaan. Oo. Hello, DJ, dili man ko mapulaan sa babae. Mapulaan na ko sa sudan, pero dili ang mura o karning.
1: Ha?
0: Ano yun? Simpura man na, Susan. Lahit man ni. Susan, maghihapon itong topic, diri. This is not what it is. Gahapon to si Susan. Ano? Ah, wala ito na kanay. Ayan. Eh, kari. Ayun. Ay. Sabi ko na.
1: Ayan!
0: Janeline Sinal, good afternoon DJ Guapa from Bacani Clarin from Janeline Sinal. Good afternoon DJ, gigan kay Alex Comendador, Rodrigo Atepuaso, and good afternoon DJ Chinita, great me dire sa tumbod ba dyan, salamat. Ayan, dahil salamat po sa inyo ha. Oo, kanang hinat ko nga namo sa mayong paglawas, kapis kay kahimso.
1: Ay!
0: Anak-anak dayon nga makibuwag kay kanang I need to find myself. Di ay gyud to kay kanang napulaan na di ay. Gusto lang day mangitag na in. Mina na diha, Christian na mo diha, maira ba kay kamutambag? O bitaw, buyag ni si kagawad Christian. Oo, may ni siya mutambag. Ikan kay nga. Kuhang ka, buhing saksi, dyan ka puputay ka.
1: Ay, ay, ay.
0: DJ Leonard and the mix, oh. On the mix or in the mix? Hello, Charlene, may nga po. Di ba ko nagiguro ka nga ng in the mix?
1: Ay, ay, ay.
0: Diba, pakachinita, uy, magchinita na magbuot-buot. Nga naman, dahil kung in the mix. Muna, tagi ka, tropa, taon-taon, ha? Ayuli sa inyong mga radyo. Pabili lang sa pagpaminaw mo. Balik, taki, ato na ang basahon ang atong X-rated drama. Ayan, nadugong ninyo. At ang mga katropa, ha? Nahiliso ang mga radyo. Inyong mga radyo. Kami nasa tabi pila ka mga pahinom, dumubalik na taon-taon sa programang X-Rated!
2: Santo Bosco! Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tumod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Kingnan ko sa akong silingan na mo inom ang Santo Bosco. Huwag ako nindi inom matag at yaw. Tibo Jod, ang Santo.
3: Aria's Beach City!

0: siya. Well, pag ganito karang akong acid, karon, toy now ga-enjoy sa pag-inang sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: I'm Ish Flores Fano.

0: po na maglabad kanunay gumitan ani nga by kanins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga kata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check, dude. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Malagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. At dunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini at dunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit nga virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: O si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ang biyahe. Pag uli sa balay, mahirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyanda. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat,

0: XFM.
1: Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:48 in the afternoon. Time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Katropa, kape nga makahatag kahimsog sa panglawas. Dili sama sa ubang kape nga makahatag o kahapdos o dili nindot nga binipisyo. Walay binipisyo, katropa. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Ang produkto sa Yes to Health nga mapalit sa mga botika nationwide o sa itong physical store nga nadiri ubos sa itong istasyon sa Z Plus building open daily except Saturday, mga katropa. Nagkapahigayin po tayo og free consultation and general checkup every Sunday, mga katropa. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa, tagtoon. Ano rin, sugdahan na nga itong X-rated drama. Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsong, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya ang iyong bakos. Ayaw ko lang to sa ano.
2: Sayawi ko.

0: Sang tanghubo ang lawas. Saya ay kusang matubangan.
1: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
2: Maunay ang putol sa imong kinatawo o na sobra ka dukirok. Putlon ko ni anumat sa buhay ang taran.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

0: kayong pamatasan, way labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Ano yan po ng laing sugilanon, kinabuhi. Nagkipadaan ini ato programa, aron isalig ninyo og sulbag rin ang... Bitaw, mayong hapon. Kiring usa ka babaeng atong tagaan o pagtagad karon. Babae nga mo ato ang suot magtatampong taga Bakilid, Mandawi City. Ato lang ni siyang itako sa pangalang Je. 19 anyos. O kini iyang sugilanon ngayong ipaambit mahitungod sa iyang pagka pulanon. Dali ba pulaan si ate girl niyo? Pero aron gyud masabtan ninyo ang tanan mahitungod aning iyang istorya sa kinabuhi, ato ni madungan pinaagi sa pag-play. Pagpindot ano yung play din sa iyang story yun, ana. Dili na yung may balaan yung din ako na i-play rin ni Ron. Ito na may ilian, be. Pinaagin ni ako sa suwat sugilanon ninyong hatagang kinabuhi, paminawa og palihog. Dunggang ako ang problema. O, unta, adunay kuy makuha nga advice o pagtulunan. Ubo ka niya ang akong X-rated story.
1: Unsa? Gilabay ni mo ang pocketbook nga imong gipalit atong miaging semana?
2: Uy.
1: Uy! Nga naman taon, uy!
2: Da, puol na uy. Kapoy ubasa. Kapoy ang sunod sa istorya maong gilabay aron mahuman ang tanan.
1: Pwede ba ganin mong kurso nga mo palit yun atong maong pocketbook? Kitiguman gito ni mo. Ano na dito magkapalit? Wala, pero gilabay ra.
2: Jesus. Da, okay ro na, uy. Ayaw lang kung kabalaka. Huwag gani ko mabalaka.

0: Jill? Himuan yung trapo mao.
1: Oh, ang imo maning gipapalit na kwan tong miaging buwan, di ba? Mao ni ang imong gisapot-sapotan? Kay di ta ko mupalit aning blausa? Unya karon imo nang ipahimong trapo?
0: Eh, daan. Di na ko ganahan ani mao eh.
1: Unsa?
0: Himuan na lang ang trapo, ma.
1: Nabuoan ka na ba? Kano gungod niya, ana?
0: Oh, ihatagan lang sa kuy gagaw, ma. Basta kay di na ko, ana.
2: Ako ba? Nakabantagin ko ni mo, Jill. Pulaanon kay kagbutang.
0: Ah. Oh.
2: Kapila lagi ko ni mo makabantay, ha? Pulaanon din kay kagbutang.
0: Maulagi pa. Maugin ni ako problema. Dali agad mapulaan og mga butang. Crush, gida ko siya.
3: Oh, naano sab?
0: Ambot ba eh? Kung mauyab na nako siya, no? Ambot lang. Basta kikompleto na akong kinabuhi.
3: Hmm? May ganun?
0: Ambot pa, eh. Taas! Good kaya siyang igo na ako.
3: Ambot lang, good. Di mong babayhana ka.
0: Basta kay ganahan ko niya. Ganahan ko.
2: Ilaila di mong Gavin. Si Jill. Jill? Apa yung gagaw? Si Dave.
0: Hi, Dave.
4: Hi.
0: Hi.
4: Was it a course ni mo, Jay?
0: Commerce.
4: Oh.
0: Kung ikaw?
4: Engineering. Friends? Friends ba?
0: Sure.

0: Doy. Ambot na day mo, buhang ko.
1: Ambot lang ni mo, Jer.
0: Uy, cute kayo siya, no? Mabuhang siya ko, Doy.
1: Nah, sabot! Ikaw kayabag nga nakaila-ila niya.
0: Uy, aba siyempre, no? Crush ka kay lalako siya. Unya, makaila-ila ni mo. Siyempre, mura na gig ka o mapraning. Heaven, nakaimo mong feelings, dili pa, to the highest level.
1: Wish you the best. Sa inong panagkailang babayhana ka. Bantay bitaw ka? Bantay bitaw maapiktahan ang pagtuon tungunong sa imong pagpakabuang niya, ha?
2: Pag-atang, karong tagtaog klase nga ni Dave. Ano siya mo agi din
3: eh?
2: Alin ako siya pabuton?
0: Ay! Makompleto na gina kong adlaw kung makita na ko siya. Ay! Ay! Siya na ka na napadong din siya. Ay!
2: Tari mo na ako buhok. Ako buhok. Ako uniform. Ayaw mo pa ka na nag-iwi, no? Ang akong face, huwag baka mag-oily, times sa ah, wala lang siya. Times sa kinawa sa pagdaw.
4: Hi, Dave!
5: Hoy! Tara!
2: Yung bayan niya ko itong katang babae niya, katapad ako din niya. Huwag nitingin pagdoon na niya. Uyap to niya!

0: ata. Huwag yun ka magsulti nga. Doon na dito siya yung piyab.
1: Huwag mo sa gamutan na! Ma'am!
0: In love na biyag kaya ito sila susabusa.
1: Oh,

0: Che sacchetta giù con dai? Che sacchetta giù con la cosa con bawa?
1: Hello? Oke okay, raka dai? Oke okay, paka? Hoy! Ay, paka buang uy! Doon na lang uyab ang imong crush. So, ayaw na pagdahon pa uy!
0: Kano may uyab naman siya?
1: Ambot lang! Imong babayaan na ka. Ambot! Di jib ka makasabot.
0: Pero dai, di ko mohunong. Di ko mohunong dai. Mamasin pa ko nga. O sa ni mga adlaw ha. Magkakami pa di ay.
1: Unsa?

man ako ka-in love, DJ Chinita. O ing anak ko ma-in love. Mura ba og obsessed ka ayo ko? Bisan pa man nga, doon na iyabang akong crush. Pero nangandoy paghihapon ko nga magkakami. O niya, maokin eh.

0: Nagbuwag sila si Dave ang iyang iyak?
1: Oo. Oh.
0: Ma, Vic, Vic, higayon na nila ko. Please, tabangi ko. Tabangi ko, ipaduol ko niya. Nakibaw ka gidugun sa naku siya ka-crash, dili ba? Please, please, maluwi ka na ko. Buhato na ko ang tanan mo sa makauyab lang eh. Ayaw lang sa bugsugti niya nga mauna itong plano. Please, please, maluwi ka na ko, Vic.
1: Amaw, ikaw eh.
0: Sige na ba? Tanda na ba?
1: Ulagi, ulagi, ulagi!
0: Yes!

0: okay na day kag nakay ba nga ganahan ko nimo.
1: Oh.
0: Dave, bala kong maingon ka nga, chief kong pagkababay. Basta, labdi ka sa unara.
1: You know what? Dili pa ko rin sa laing relasyon. O pagkali si Mana ang among panagbuwag ni Shane?
0: Dave.

0: Unsa? Ayop na ba ni Day?
1: Oo. Oh. Ayop na mi, Day. Huwag na ibaw ka. Huwag unsa. Huwag ka happy.
0: Happy today, unsa mabagay tabu, aha? Nga nagka-uyab mo?
1: Hoy, ayaw na sige pangutana din na, no? Basta kay uyab na mi, eh. Period.

0: sabi ni mo, no? Happy kay ko. Tungod kay ni ah. Taga-uban na sabta.
1: Gee.
0: Love ka, Ayutika, babe. Ugmay mong buhaton ako ang tanan. Ihatag ko na ang tananin mo. Basahay kong maulasap ko ni mo.
1: Sa pagkakaroon, dili ko pa kailang mahatag. Siguro sa umuabot kay panahon, dili na to, dali-dali on tanan.
0: Ayoko bala ka nakasabot kini mo, Dave. Pagsalamat ka, ayo ha. Kaya di sa dugwa kay kugman ako. Pero nagkakita, yun.
1: May insulti nga, paningkamutan ni mo nga. Makalimtan ko si Shane, dili ba? Dali-dali rin ko makalimot niya.
0: Yes. Buhaton ko ang tanan, Dave. Buhaton gid na ako. Nga malimtan mo siya. O makat-on ka na sa pagigugman ako.

0: Sabi ko og mula ka og kakaroon. Dili ba nag-ilis ka naman?
1: Oma, pero nausapan ako muna-una.
0: Oh, nga naman.
1: Di na lang kumulakaw mo eh. Nausap na lagi ako muna-una.
0: Oh, alam, mas maayo hinoon. Aron magpuyo ka sa bahay.

0: kabantay ko ni Moje.
1: Pa?
0: Gano'n mga magsige malangkang hinukto? Ha? Saman? May problema ka?
1: Wa man pa. Wa ko'y problema.

0: man ka. Ngano ang makabuto nga sa inyong sabot ni Dave gahapon?
1: Gikapoy ko.
0: O sa'y gikapoy?
1: Ambot pa, eh. Kilain man akong lawas. Maong gikapoy ko blakaw.
0: Jay, sulti hiragod ko. Gigani ang unang higayon nga nakabantay ko ni mo. Mamurag, milikay ka ni Dave.
1: O sa?
0: Tugan. Napulaan na ka niya sa. Tugan sa tinuod. Jay!
1: Naabot para kilo eh. Sa una no, kinahan mo ko niya. Sa una, kiligon mo ko niya. Sa una, di ko mahimutang, di na po siya makita. Pero umot pa. Karun, mura magbapulaan ko niya.
0: Jay!
1: Ay, ambot bitaw ra kilo eh.
0: Aw, inadyod, napulaan ang kang babayhan na ka.
1: Rakil,
0: ang akong kahadlukan no, kung hasta ko nga imong amiga, mapulaan ka, huwag di ka na makikamigan ako.
1: Rakil,

banda kong problema. DJ Oz. Ingon aning gyud ko. Dali ra gyud ko mapulaan. Maay lang si Primero. Nakauyab lang ko. Limbag o pa crush ka ina ko. Midagan ang tulog ka buwan. Nga nagkuyog-kuyog mi pero pagpanguyab niya na ako, nawagtang ang akong pagbati nga to niya. O gibasted na ako siya. Ang akong pangutana, normal lang ba kining akong gibati? Unsa man ni, sakit ra ba ni? O sadyang kinahanglan na ako o panahon? Bisag unsa nga butang, dali ra gyud ko mapulaan. Mabutang, magamit, mataho man na. Angay na akong buhatan ni Jay. Nahadlok sab ko nga akong amiga maabot unyang adlaw nga mapulaan ako niya. O di na ako makikamiga niya. Na problema gid ko aning akong pagkatao. O niyang palihog, DJ RC, tambagin niya ako. Ako si Jay, ug maokin niya ang akong X-rated story. DJ, palihog ko pakiplay sa dais akong paborito ng kanta. Mula sa Puso by Jude Michael. Og, mga na to DJ, oy. Bye na, oy.

Kin sa may pull anon din ha. Pull anon po ba ka? Sabi kay mga inana nga tao ay ako honestly niagi ko ana. Kasi ako mo to kana lang ko sa tinuan kay aron dili ko ang sugar coated o na apo ko mannerism nga pagka mapulaan ko, pero it depends man, it depends on the dynamics. Ay, the spilling dynamics. Sikreto kay naglisod ko. Actually, dahil ako dili ko gusto mo yung anak ay sakit dahil kay mura mo sa tadri o doktor. But actually, nalang siguro yung mga kuhan, anana lang siguro yung mga imbalance din ang mga thoughts ni mo. Nga mo na iusay nga magkakuhan sa imong mga pagbati. Namin mga tawagod nga uncertain sa ilang mga gusto. So maybe, focus mo sa kanya nga part. Pero at the end of the day, yung mga desisyon nga po na matuman din eh. Sa pag mag-advise may timuog na sa Pilipinas. Bisa pa man timok na sa Pilipinas ang mga advice ni mo karon, sure jud kung dili ka maminaw. Mo na tubagarin niyo ang pangutana sa kung mas. Oo. Kani ba daw sakit ba ni? Kaya mura rog nang sakit siya. Bisag ko mo ingon ha. Bisag ko gusto mo ingon ana. O ato na itong mga tambag nila, be. Tabagi na ninyo, be. Tawag mo sa numero.

0: Sige, huwag nasa doktor nga mag-vision X na, di manggahe pa kong ulo. Ay, oh, na. Huwag nang giingon. Patuman lagi sa doktor, kay health is well. Na, naka-eglas ko, dili na, or ako agurong astigma. Anyway, hello!
1: Hello! Gigirina, Chinita, ang wapa, my first
0: time. Ayan, ano ang ating, hindi na natin nirugayon. Usa may masay ni mo sa atong letter sender.
1: Ako pa rin mo, Jay? Pagpuyo na lang ang mag-inusara, oy.
0: Agay?
1: Ay, ang kasing-kasing sa tao. Ang mga sa tao, dili sa masagutan na basta na nangin mo isyam. O pala, tayo pakita kag sa ikay. Na, sa ikay, Tres. Maglahi, Yudra.
0: Lagi something wrong. Something wrong.
1: Ibang ka siya. Nga. Nga, kasi bumatay. Kung hindi siya kakita, then karun, kalit lang yung likayan. Murat, psychological yun. Kapagkaon ako guna-una.
0: Na-adjoy problema.
1: So, na-ay problema, murat. Hormonal imbalance.
0: Wala ako sa kumama na pa. Pwede mag-ilis?
1: Ay! Ano ba? Wala mo? Mga hindi naging maong.
0: Siya, pwede request? Inisan ako kung nga magpapa?
1: Ay!
0: Dili, nana!
1: Iyad na lang ang mawala ko. Mila, man ko, dili man kay Kun? Ako'y pulhan? Pwede may pulhan sa kong kamaldeta.
0: Ah, sila'y mapulhan sa mga... Proud sa kay kanana.
1: Ay!
0: Proud sa kay siya kamaldita siya, oh?
1: Kamaldita ko? Pilihan kay kong mga ka-friend.
0: Wala. Pa ako bisan ako pilian pug ko dili I want ko na ang friends po.
1: Hindi na pilian ako ng friends in meet it.
0: Ora gi na bilin yon.
1: Sa kaninan ba? Pero na sa diri.
0: Na pa kay friend.
1: Pero dili na ko ingon nga ipangjump pud na uban kay sa kitan sa baya na sila.
0: Litaw. Dili ko niyo. Pwede naman na i-junk di mo ilang paibal. Inform. Gijang na tika last
1: time. Ay, nga ba? Malimot.
0: Ay, oo. Sige. Dara sa tika. Ana, bitaw? Oo. Nga karo na problema niya kay mo lagi, pamilya niyo mas better mo duol na lang siya sa kanang expert, no? Marami naman okay, mag-usama okay, kasi naro siya sakit.
1: Ang kuya lang ani, mamingyo ni din. Kulaan po siya sa iyang banahan pag na sa iyang mga anak. Ana, isaw na lang.
0: Awa, di ko yung labot, ano eh.
1: Hindi, mauna lang ko ako, ha? Okay. Para matuog na taan ni?
0: Matuog na tao, eh. Dito ka ang babae nga wala na itulugay, makatulog ra og 2 hours.
1: Mabiyan sa tanang 2 hours,
0: 2 or 3 hours. Kaya naman ko mga gitrabaho, Godrin, oy. Mapagusto naman ko madato, Miss M.
1: Ay, okay na sa kanan yung makuntinto lang taon sa ihatag sa ginawa na to.
0: Dili pwede kong nga gamay na kong kwarta kaya na ako mga ipang suportaan. Dili pa para na ako ni.
1: Alam, ako gi, suporta isa ko gi.
0: Uy, hindi naman, hindi na ako matuog anak yun. Abis na pa ko'y 2 hours. Ay, wow, bakit klaro ko
1: sa ito?
0: Ah, lala ka na. Actually, sa'yo man po ta wala. Ay, wala. Ay, ko yata. Pwede ka na kay kwarta na ba? Pero wala na po kay Lucky. Ano man eh? No, nanakay
1: ka. Naata na na po.
0: Wala problema
1: lang. Wala bang kalibutan pero wala tay kalibay.
0: Wala lagi naata na. Naanak tay kwarta. Ang problema na po, wala na po tay Lucky. So asa na
1: yung kaani? Ay,
0: asa man, asan tayo lulugar? Anyway, thank you kaayo, Miss M. Salamat sa pagpaminaw o sa pagtawag. Wala ka i-shout out, okay. Miss M.
1: Hi lang na ako ni Gino Gabriel na ang kamingawan.
0: Hello, si mo Gino Gabriel. May pagpaminaw ko na minaw kakaroon sa pagsidya na mo.
1: Bakit lang ka ni sa Gino Manokanlaw?
0: Yes, oo. As

0: Anyways.
1: Miss M, katropa mo?
2: Exciting!
3: Exciting!
1: Open nga pa itong linya, ha? O, oh, mga pangutanan din sa ako ang Omega nga si G.O. Normal pa ba doon niyang gibati nga dali madok ay siya mapulaan? Dili lang sa gamit. Apan, apil na po ang tao. Oh, mag-ingon ni Miss M. Kung saan na nagilikanan niyang kapulaan, pwede din mo yung nga, pwede ilisan ang mama papa kaya napulaan. Ilisan sa nako ko mama today kaya napulaan ko. Papapaklaro man. Oh, mahadlok sab ang akong amiga. Oh, may pangutan din kay nahadlok po daw siya nga mapulaan po daw siya sa iyang higala. Ang pangutan niya, normal pa ba daw ning iyang gipang bati? Ya, ragyod. Naragyod na ninyo. Oo, naragyod na mo. Unsa ba na diha ako? Oh, depende. Hello, may hapon.
4: Hello, may hapon.
1: Kinsa ka, oy?
4: Diyos, panduy ng Digo City.
1: Hello! Sa Digo City, may pagpaminaw. Nandunggan magiging mga ito ang X-rated drama karon, Jules. Unsa man ang imong matambag ani atong letter sender. Pulaan ang rukay siya. Normal pa ba daw ni? Pero normal
4: mo niya.
1: Unsa may matambag din mo sa iya, unsa may angay niyang buhaton. Tungod ni ining iyang gipamati, nga paminaw niya, dili siya normal.
4: Ano iya nga, pa-himnon ko lang siya huwag kalang kwan.
1: Sa man? Bahal? Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
4: Turbo.
1: Turbo? Saan ka na turbo man?
4: Aron hindi siya kalimot.
1: Abit house. Aron hindi siya mapulaan dahil yun, oo.
4: Hindi siya mapulaan, no?
1: O yaka, hindi lang man sa tao siya mapulaan, pati sa mga gamit man daw.
4: Makatilaw na siya ang turbo, hindi na ginagawa ang pulat.
1: Niya makatilaw siya ang turbo niya sa imuha pag ganyan matilawan. Kulbaan si Jos, kulbaan. Kulbaan ka Jos, no?
4: Kulbaan, ay.
1: Ito. Nakasuway ba ka nga, nakasinati o nakahigala o nakahimamat o nga pulaanon nga tao?
4: Anapay na... Kaya ila sa una na pulanon.
1: Bulanon? Dili, pulanon ha? Dili bulanon. Kaya bulanon ha? Dili speakers lawak.
4: Pulanon siya mga gamit, pero...
1: Oh.
4: Yung kanang muna na nga pagpate sa ko, hindi. Dili. Misod ko na siya yung naon niya ay. Eh, makakuhan mo na siya sa mga tao. Nahigugba siya ng isa niya. Kandong isa niya, nahigugba po siya. Wala, manaw siya ang kwan. Mayroon, makainom na siya ang kwan. Tantos at coffee.

0: sa Manila. Aman, sa pagtabog niya sa karsada, naling siya sa jeep. Ang nabali ang iyang paa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Bodega Nationwide. Matamlay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Saffron Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Saffron Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Saffron Plus Herbal Oil! Ang pabahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Naiba ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photo shoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
2: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo. Ipakita sa...
3: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
4: Ay, mami. Ay, huwag kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsa na adik ko?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo day ha. Wato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
5: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Sauna! Huwagin kayo, yab! Oh! Sukat nga namin na kung XFM! Kwartahan ako!
8: Wow!
7: Naapagin kayo, yab! Lison po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang mo, init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo, oh, grabe kayo, na pilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
9: Mga katrupa, exciting!
6: Excellent. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: FM。
1: X FM。
2: おら、あしゃまにバターね。おら。
3: おたまん。
2: マリカマリカ、マクスタデタ。Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Uy, hala, naon sa maning akong multikab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manungta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay di adong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba?

0: sosyal, mahinluan imong makina di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nga biyahe. Ang LA Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LA Leon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisahan sa inyo. Ako wika ng pagamuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling ako gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagan salamat.
1: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sudihang. Sugan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba't pipite? Ay, hindi ka atras pisi? Ah, may pemuligin.

0: Oras 101.7 sa FM Bukidnon, alas 3:34 sa kahapunan.
1: Servisyo katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto, mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Servisyo katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM, Serbisyong Katropa. Ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
0: Kumusta og maayong hapon kaninyong tanan mga pinalanggang tigpa Minaw, duha ka syudad ug 20 ka lungsod ning atoa nga probinsya sa Bukidnon. Adlaw karon mga katropang Miyerkules, unang adlaw bulan sa Hulyo tuig 2026, July na ron. Human sa July, Judith na po dayon mga katropa. Oni mga suki gatig pawinaw, kumusta man mong tanan mga katropa? Diga sayos kahapon nun mga suking tigpaminaw. Mag-uban-uban takaroon na kahaponon mga katropas pagtunol sa mga balita hisgutanan din sa programa Gaservisyo ga Katropa. Madungog ta pinagis dial sa inyong mga radio 101.7 ug makita ta mga katropas sa atuaga Facebook Live 101.7 XFM Bukidnon. Kinsa may nag-birthday karon? Happy happy birthday oy ming hapon ni nanay ug ni tatay karon. Nga na diri sa sibihanan sa XFM Bukidnon. Oh, kamulo silang pabalit sa produkto mga katropa sa Yastro Health Incorporated, oh. Ito ni pangayag mga pangalan karon kay aroma panimbaya na to kada programa diri mga suking tigpamin atong mga ato makigsuunang mga tigpamalit sa produkto sa Yastro Health Incorporated, oh. Taga barangay kanayan sila mga katropa, si nanay o si tatay. So naminaw sa XFM kay kabalo mo siya sa produkto mga katropa sa Yastro Health Incorporated, di ba? Lamat kanunay sa pagpaminaw o pagpangga sa mga produkto mga katropa sa Yastro Health Incorporated. May hapon? Sa itong mga nanay o tatay mga katropa, kita ni palangga man na ito ni mga lulu o lula kay sa tinuod lang. Ako man ko'y lulu o lula sa bukid nun, kinimang ko taga dire. O, mabita nga si Nanay Surayda Batulina, ako nahimong apuhan diri sa Bukidnon nga dasbaldirama mga katropa. O, mas palangga na to ang mga lulu ug lula ug nay apo. Bitaw mga katropa, may atong panimbayoon og maing hapon si lula ug si lulu karon kay akong lula ug lulo ni mga orasa magtukong nas balkon, magtustos og kining lumboy. Magtustos og lumboy mga katropa, labis pagkabuntag po, nasayo kay todo, katukong yapos kuan. Kuha sa balkon mga katropa, kaya nagtustos og lumboy. Oo, na akong lulo og lula, nga dagko ka sila hunsoy sa una. Oo, binangang pa na mong hunsoy sa mong lula sana, suksukan pa na mong ugang dahon sa aking. Oo, nga napot among mare karon dere, nga gikans mapayag, nagdalag utan ay. Oo. Di Pacquiao ni katropang Hanilo ang gulay kay baligyan niya tag 50 kilong talong suron niya. Gapon po sa mong mari mga katropa, ang ikas barangay mapayag mga katropa. Ilan mo isa bang pangan kay sa inyong chatan? Abi namog nagdalag invitation, happy terbang birthday mga ninong, oh. Happy nang birthday sa inyong mga ayong inanak sa mapayag. Mopalit kit daw ta og bike ani. Oh. Oh na atong amigo mga katropa. Uy, may hapon sa kapulisan. Oh. Balitag bike pero ligid na si unahon. Oh, may hapon sa atong kapulisan usab mga katropa, may hapon ni uy si EGD. Ay kumpiyansa, mamarkahan gika EGD jud. Oh. Katropa, pa shout out ja, marka man ka EGD na dakdak. Oh. May hapon dia, ako ang lolo katropa, nakita na nimo inani orasa natulog pagani isamot na makamata si lolo. Ah, kulba kanay mo, kulba man imong lolo sad. Oo. Kanay mo kulba na imong lolo wa Sir Alvin. Oo. Kay delikado man po na imong lolo sad, oh. Kulba ba maragatutang sanggutan sa kaning bahal? Oo. Murag sanggutan sa bahal ba, oh. murag si cucumber. Cool ba sad? Oh. May hapon si PNP malay-balay. Uba nun, rabadaw ko laning sa trupa karong Sabado. So, uba nun ko ninyo, di ko ninyo uba nun. Oh. Kaya uba nun ko ninyo, mag-file kong leave sa Sunday. Oh, mag-leave kong Sunday, kaya mauban ko sa inyo. Pero, ay nga mo ito silang uba nun ako. Oh. Pero paabot pa tag final confirmation mga katrupa. Kaya, masing makuwanta dito ba? Basin niyag ma... uban lagi daw may, oh, uban? Okay, mag-file tag leave karong birnis. So, mag-file tag leave karong birnis kay... Anong magkauban ta dito? Dili matawagan si Stanley. Tuwa-tuwa sa may signal daw. Sige lang. Kaya tutang paning kamutan karon mga katrupa kay dunay pito ka individual dito sa Bungga del Sur nga naigos kilat. Oh, nakigos kilat mga katrupa, magrabe ang katalagman karon oi. Gabing katalagman mga katrupa, tom ituyo ka dara tong mahiwagang libro diha usa na poy mga panghitabo ba. Oh. Okay, namagumi ko Andre kung ang pag-asa doon ay mga satellite, ewin namin libro sa talimadon din eh. Kay magbaybas taog sirina kan eh. Pero nindot siguro sir, before ta mula ka, accomplishment sa tausa. Oo. Pero natay hatod karong Lunes, korte. Oo. Mata itong amigo dito sa Talakag sir. Kinanglam man to nato pa kanon? Atong pablisingan? Oo. Imbis kay mo'y pag-welcome, imbis nahimo naman noong puros mga problema ang itagbos ng amigo dito. Oh? Oh, kailan, may hapon ni Police Captain Lance Figuracion mga katropa di as may lungsod sa lakad. Ay, bonyo, pahit na nang hitabos sa lakad kay kabi, isugat man po pang-welcome man po ninyo ang problema di ay. So, dili mo na tinuyuan mga katropa po, ay siya mo pagpatay di ha? Kay nakalabay ng adlaw. Nagsunod gito, nagsunod mga katrupa. Aga 17 anyos nga babae nga Minjo. Oh, atong adunay anak mga Gis 10 months. Oh. 10 months mga tropa ang anak, gipatay atong hanggaong dako dito sa Salakan. Looy mga tropa dito sa Kugman kag di uro gidala kay taga dito to. Suspek mga tropa, latagaw pang kaguang karon dako. Ah, nagatong panghaka to. Wa pa madakpi mga tropa di paggabi atong pinatabo ah to po stabbing incident diha mga suking tigbayon talaka gyapon oni kagabi eh dunay hacking incident tos bukid-bukid gabahin to mga tropa duda ko inom ni ba inom na pud ni mga suking tig sunod oi atong amigo diha nga mo pa paglingkod isip hippie sa mga nga lungsod pastilan mga tropa na oi may hapon ni Tatay Richard Agbo og sa Agbo family dias kan ayan. Uy, may hapon diya ni Tatay Richard Agbo mga katropa og ni nanay. O, at mo niya ito ang kwan. Mo niya ito ang nagpalit mamhan. O, mo niya nagpalit mga katropa si Tatay Richard Agbo og si nanay, no? Og sa Agbo family mga katropa, may hapon kaninyo na tanan. Dias may barangay kan ayan. Naku, kung mga parinti dias mga kan ayan mga katropa. Dias si... Boses pa lang, ulam na, kasama si katropa ang DJ Yami at Jao Pagutaya. Oh, di ba Jao, no? Kada mga suki, gatig pabidaw. Oh, kana mga, kana maigo kasa marka nga EGD. Kana maigo, guys, marka ang EGD, sir. Stakip, kaingon ka, murag ka, sanggutan sa bahal lagi. Oh. Latog, bagani. Maldito na, unsa ka, gumata. Oh. Oh, ming hapon dia sa team CDEU ha, ming hapon. Nako ituyo sa inyo ha. Nako ituyo sa inyo, nakalimot mo. Ano mo kanana, wala mo ko inspiration ko doy. Piting busy ha ba? Oh, hindi na ko kanha oxytation ba? Oh, sige lang, wala na taugma. Oh, wala na ko, kaya nako ituyo ninyo. Nako ituyo ninyo, mga katropa na to dia. So, ming hapon usap sa itong mga viewers ha, nga nakalili karon si Mama Josefina Tinambunan. Oh, maulan na hapon. O, tanawa. Nag-ulan na rin tos bugkaon, mga katropa. Maulan na hapon, katropa, ang Sir Jonathan XFM, Servicion Katropa, XFM watching me dito sa shop. Ah, sa shop na eh. Sa may Aglayan, malay-balay. Shoutout lang ko dito sa shop, Aglayan at Alae. Kay Busing Ben at Janjan. Salamat. God bless. God bless from Tinambunan family Bugkaon Lantapan. No, gikan ni Ma'am Josefina Tinambunan. Like, ulan nas barangay Aglayan. Mga drivers bing hapon, amping-amping ning maulan na kahaponon ha. Pingamping mga drivers kay basa kabalo man gid mo na danlog man gina. Una nga natong bantayan mga shocking tigpaminaw. Unya mga katropa. Ato pudig pagatukion unya to mga isgutanan ha. Kay kagahapon kadlaw dito ta sa lungsod sa Kabanglasan. Kay unang suma mga katropa ni Kabanglasan Mayor Bernie Castellani. Naisgutan ang mga accomplishment, usa ka tuig siyang paglingkod. O doon naman tayo, napa man sinabilin mga katropa nga duha katuig sad, ayha mag-election na po. Doon ay mga plano ba? Mga plano, mga suking tigpaminaw para sa katawan sa lungsod sa Kabanglasan. So, ito na ang pag-isgutan unya. Kaya nahinabi man ito kagahapon mga katropa after sa suma. Ining state of the municipality address. Atong hulaton po nag-uban kung magpasuma ba sila mga katropa, no? Ubang lungsod. Dulatan ang kining ang pasugong. Ako excited yung po sa pasugong mga katropa kay Kulba ni ato ang nag-inusarang babaeng may ukinlay is only babae nga mayor sa bukid nun karon. Ah, naaday ang sumilaw. Si Bilyo. Babae man na, si Bilyo. Ang pasugong. Murag duha ra. Ay, tulo, Valencia. Nay Valencia mga katropa so tanaw na to ang mga performance ani. Ya ko murag nakita na to yung pasugong mga shocking tigpaminaw grabe accomplishment. Oh, daghan accomplishment pas kayo. Ya mangunay gud mga katropa ang inahan sa lungsod nga si Mayor Mayo Kinlay. Napunda niya karong adlaw pod. Nag-usap pod gatuig nga naglingkod ang atoang mga city councilor sudad sa Malaybalay. Sa katuig mga katropa no. So may mga development nga nahimo. O labi na gud si mga baguhan nga naglingkod o si mga daan mga katropa o si mga Perting lami ang mga pe. Oh, lami kay mga pe. Ngutang sa Santon Gold sure daw. Ang Santon Gold coffee mix ba kay nahurot na matong budget kape mangutang sa pwede sa mangutang ano? Oh. Didak in the payroll lang god, no? Eh, lami king Santon Gold ba kay natoy nag sa Tidarwin da kaniya. Ha? Ah, palit kag turbo? Ah, kana mayo na. O si Dave ni uli ano? Oh. Oh. Oh, sa Tidarwin da pa ni Hamis man sa kay Santon Gold coffee mix mga niya ang gamit mga shocking tigpamina. O ni Hamis na. Ya, di mo kumpiyansa atong tabangan sa Tidarwin da kay nanay plano nga mudagan karong Nobyembre 2. Oh, pipapili po ni diha kung doduhan ni Sharon magagawad o magkapitan sa barangay Imbatog. Kulba ni. Kulba ni mga katropa. Ito yung tanahon kay. Tabangan na to. Ate ba na to ni? Tabangan na to ni? Atong matabang ni. Tama na sa pagyawyo sa kahanginan. O mangampan niya pag-abot sa bado. Oh. Political advice ka na kita ni. Ito yung tabangan mga suking ting. Kabalo man punta nga sa paglaglaag natin Darwinda. Dagan po na nahimo. Dahil sa iyang barangay siguro. Okay, mura po na. Abogado po na. Oh, abogado mo na. Dukol sa mga maoy. Oh. Oh. Mura, dindot mga tropa ba? Mura, Duterte style po niya, ha? Oh. May maoy ka niya. Niyang, ikaw naghat, nagagubot sa kalinga. Wala na kumpiyansa. O ni nga, ito ng butangag posisyon. Magpili na sana, kapitan o barangay, ha? Ah. Barangay? Kapitan o kagawad? Yaro, no? So, kita na ito, karong kahapon, balik tayo sa itong isgutanan. Lami pa inito na itong kahaponon, mga suking tigpaminaw, nga samtang kamo na minaw, XFM diha, kung mga suking tigpaminaw, mag-inom ta, mag-timpla ta, og kape. Ngutang kong kape ron ay, lami kayo mga pi, og Santon Plus Coffee Mix yun. Okay, last na kong bunot sa kong Santon Coffee Mix kaniya buntag, oh, before ko ning duty. Nag-Santon Plus Coffee Mix man ko. Naganahan ko sa gold mga katropa kay oh nagkagwapo na rabado ta gamay karon gamay rapod gamay rang gwapo pangit mi dako oh. Mo na mga katropa do so Santon Plus Coffee Mix Santon Gold Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix oh napaka Sir Alvin kapis pulis daw kulba din kapis pulis kay magpanikad kay oh mura ka tong kabayo ba nga kuan kana bitang katakalon oh tong pangagho nga kabayo ba kana tang pangagho ano sa tawag kanang pangagho ba nana bitaw oh

pagod ka na. Hindi lang katawan, pati utak. Nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.

0: nagsasis, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Makina at Playa.
3: 75, pero baskog pa.
2: Ay, kayo, wala ba bisyo kayo? Nagainom kong kape.
3: Dili pa kanyang akong nadunggan sa mga kauban ako na kanyang
2: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
2: Akong gisulayan, ubinom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba?
3: Kao na?
2: Siyempre, nadwi panahon na magluya ta.
3: Kasay, ginagong lahat ng panahon.
2: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong kumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagagtuhod siguro. Salayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Salayan ninyo. Wala ka ni Ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap lain asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C.
11: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Datong tabang aron lindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagpangita mo o pain reliever, dali na ta. So, assess the pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamulinom o kaduha or katulog.
14: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix, na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
17: Are you looking for photo sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
18: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
19: Pag-ambi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing galing panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Par, pakuratiragod ang imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka bisag wa kay sulod-sulod.
22: Exciting!
23: XFM.
6: XFM time is 4 o'clock. Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: sa itong maghimo og dakong budiga ba nya pagpaliton sa lungsod ang produkto mga suking tigpaminaw sa itong makigsyo ng mag-uma. O niya atong ipangutanas, Mayor, na agahapon, kung kiniba, Mayor, sa Bukidnon, first time ba ni sa Bukidnon nga ang nakadawat ang matang LGU? So, first time sa Bukidnon, kabanglasa, nakadawat, Manulo, I think ang kibawi ba to, damulog ba to, or maramag ba to yung giingon nga isa. Sa Bukidnon, sa Mindanao, o Patra, usa, iligan, masuro itong usaan niya, sa Bukidnon, tulo. So, kina itong paminawon, be? Okay na, Jow? Atong paminawon, mga asuking tigpaminaw.
1: Ibalan, ang ato ang mga pagsulay sa atong paglingkod sa isa katuig, o ato mga nahimo, o dili lang ang ako ang nahimo, kung dili ang tanan ng mga departamento, manasyonal or malokal diri sa lungsod sa kabanglasan, atong gireport.
2: Amo na pangutana itong Vice Mayor, ang iyang rate sa inyong mga persona is excellent sa ito inyong gestorya, bilabi na sa support sa ato ang sanggunan bayan.
1: Of course, ganina na dunggan man ninyo. Mapasalamaton kay ko sa ato ang 16th Council, gipangunahan sa itong Vice Mayor, Lutlut Pulisir. Bisan patuod, kung atong pintahon, dili kami nagkaparihag kolor, bisgot sa eleksyon, lahi-lahi kami gani. Sa 16th Council is si Vice, dili mi kauban. Wala ko'y kauban, anak, pero akong nakitaan. Nga pariho mi, tinudanay, nangihuna-huna ang pagpanerbisyo sa katawahan busa. Wala na imong babag ang aamong kolor. Kung kitagaan ko rating ni Vice, and of course, ako nakita po na ko sila na maayo. So, of course, satagan po na ko sila excellent. No? Kay dili man, natuman, bisan unsa pa kamaayo ang ako ang intensyon, ang akong tumong, pero kung dili, suportahan sa sanggunyang bayan, walay pinta. Ang may tabo, magsige na lang may gaway. So, dako kayo kong pasalamat sa relasyon sa executive at sa legislative na wala na himong bikil ang nagkadaiya ng mga kolor tungod kay nagpatigbabaw ang among intensyon ng manerbisyo sa lungsod sa kabanglasan, sa katawahan sa lungsod sa kabanglasan.
2: Pinakauna ngayon ani ang setup sa State of the Municipality Address Kapanglasan. Sila pa semana at law of bulan ang pagpalandan sa inyong administration.
1: Sa tinood lang, mutuong mong sadili, kaduhara ka semana. Huwag ako nag-practice ko kaganina ra, kaya wala man na staff ang ato ang pagpanerbisyo, pagtabaho. So na yung mga gabi, mag-overtime ang atong staff. Pero nag-giplano lang isa sa tinood lang yun is, katong dito sa KKU sa Valencia, katong nagpahigayon mi og performance and budget utilization review. So dito na realize nga at kay tinuod wala ko naka-deliver sa akong first 100 degree days. So gusto man nato nga kuan pod kanang para sa ko is right pod sa mga tao na makadungog sa ako ang SOMA na kuanon. Ang gusto na ako pasalamatan ang mga tao behind ani sa preparasyon muna ang former Vice Mayor sa siyudad sa Valencia, si Doc Paul. Nahimo na ako na karong kumpare. Si Sir Dexter Ampo, nga nahimo na po na akong kumpare, kauban siyang meses. Si Kuya Daryl, ang staff sa HKG. And of course, ang ako ang kinakos niyang asawa. Di ko mo sugot nga tawagon siya first lady. Only lady. Kaya na first na isikan. Impasta ni. Ang ako ang staff sa MMO, sa engineering, sa mga kining mga sikyo na mo diri. Tanan ng mga nahimong pa na nahimong nai na tabang sa ginagmay man o sa dinago. Ang akong dakong pasalamat sa inyo, dili ni mahimo ingon ani. And of course, kamo pod nga taga media, kayo kamo mangyod ang kung unsay kalihukan namo, kung kami-kami lang mapadangat na namo sa kahinga kanginan, pero limitado ra kay pila ra man ang amo ang impluwensya, pero kamo gawas ng mga gwapo, may kay mama ba? ano na, sayon ra kayo tawagan kung takon. So, daghan king salamat sa inyo ha. Sa paghatag og higayon sa pilak oras nga inyong gigahin diri para magtabang, ma-live coverage. So, kini inyong gibuhat nga pag-interview sa ako ha.
3: last 2024 na survey sa PSA.
1: Yes.
3: Doon natay 12,180 number of poor individuals. Doon niya natay poverty incident rate na 31.6%.
1: Yes, Sergio.
3: Kini hagit ni sinong namiyo kung saan ni pagsulbat para mas mababa pa ni.
1: Yes, Sergio. Gani. Akong ibalik, gina-istorya ko na before akong ibalik. Pagsugod na ako, lingkod, nang hinambog pa ko, nga ang lungsod sa Kabanang Lasan, beneficiary sa PNMP na programa sa atong DOH or Philippine Multisectoral Nutrition Project. Kay DI, nga ano diay nahimot ang beneficiary, kay grabe ang prevalence sa stunting, wasted, in short, ang malnutrisyon grabe diri sa lungsod sa Kabangasan. O ako ginasulti ko na pud ni before nga wala before sa wala pa ko nakalingkod. Wala gid nako gitagahan og dakong gibugaton ang nutrisyon. Kay mao lagi kasagara leaders ginauna man gid nila na ang ginatawag na tong tangible kana makitan which is ang infrastructure. Pero tungod sa programa sa DOH og ila kong gipa-eskwela mag-attend og mga mayor's forum akong nasabtan o na-realize na ako na usa sa pinaka-importante ang nutrisyon o ang health. Kaya nga naman, kung saan man ito ng mga infrastructure, tuod makatabang na siya. Pero kung saan na siya, panang mga buildings, kinsay maghimo. Kung nga itong mga katawahan mga malnaris, mga kutot, kuy labot si Kuya Manager, Janipay. Kay gwapo man pod. Bitaw nga ano na ginapinikamutan nato na Sergio gani daghan kay mga challenges nag deep dive pagani ko sa usa ka barangay tungod kay sa mga kultura nato sa lumad ni pumaigsoon lato nga medyo nasa remote area s'yempre dili limitado raman pud ilang kay balo so naay mga istorya dali sila mo to so nag deep dive ko para mas masabtan ako ang sitwasyon dito nga ingana na gidai ka challenge sa atong especially sa atong mga voluntaryo. Pero naghimo kitang pamaagi na makipag-coordinate kita sa mga IPMR, sa mga chieftain para kung mo bisita ang atong mga voluntaryo sa matag barangay, sila na ang mutabang pagpasabot sa mga igsoon na atong mga lumad. Nga kini siya wala laing purpose ani kung dili magpatabang. Ug mao to akong panghingusgan dugangan ako ang budget sa nutrisyon para bisan man lang mahimong 21.6 na lang or ma-minusan o 10% ang malnutrisyon na 31.6 para sa kuha dako na kay kana siya nga achievements. Yes.
3: While the life brought me up ng tanang first time ba na sumupit nun, I think ang NGO mabalit sa mga promote nun. First time ba na may tabo sa bukit nun, nausa kay NGO ang mabalit sa mga promote nun. NGO nang mag-uuma, nag-uha, i-stop.
1: Yes. Sa akong pagkahibalo, first time. Nagkininga project, dari sa Mindanao, upatra, kalungsod ang nakadawat. Tulo sa bukid nun, Kabanglasan, Maramag, Manolo, og usa sa Misor sa Claveria. Og ang Kabanglasan ang mao'y nauna. Gani, last 2 months, kung ako nalimot, ato ng siguro Mayo, tinapos sa Mayo, or nga na, nagpahigayon og Zoom meeting. Ang Kabanglasan, actually, ang kulang that time, isang yuta na lang yun. Kay, maulagi, last year, hang yuta na ang mga project, wala pa yuta. Kay ang previous administration, wala siguro nila nakitaan ang need sa land banking. So, nag-budgeta. And karon ginanegotiate na siya. First time na, nga ang tag-iya sa maong processing green center is ang LGU, at the same time, mag-operate ang LGU. Na ay mga sugyot, nga ipaagi o kooperatiba, association. Pero kung ato mangong dili sa pagod sa ato mang isalig sa ila, basig mawala ang intensyon na protektahan ang welfare sa mga mag-uuma, mupatigbabaw ang ginansya. No? So dili ta mo sugot. Gani, possibly next month naman, ugma, magbisita mi sa Luzon para mag-benchmark, kauban ang technical working group o ang local finance group para tanawon ang facility o pangutanon giun sa pagpadagan, giun sa ang transaction pagkuan para masabtan sa akong mga head of offices at the same time murag plano pod sa ni vice kauban sa pipila niya ka konsehal nga mauban pod para mas masabtan, para masabtan sa tanan, wala na idaghan pang utana, magtinabangay, magkooperar para sa kayuhan, sa katawahan, sa kabangisan.
3: Budget ani mayor, kasi pangalan na niya,
1: 250 million ang budget ani. Corn Grains Processing Center with silo. Kana bang pareha sa kana bitang sa Mindanao Grains o sa CCPC sa kuano ngana sa pero kana sila is privately owned. Ang gininga to is para niya sa katawhan sa kabangasan. O katong akong giingon ka ganina, mag-clusterize ko sa mga area para ang kana sing dako himo na nato na siyang consolidator.
4: Ano ang budget ng Agriculture Plus?
1: National, yes, sa Department of Agriculture. LGU. Yuta, ma'am. Yuta ang equity sa ato ang LGU. Wala gi ingon pa nga lahi na. Kana ra gyud. Bali, 100% nga kuan sa infrastructure is gikan sa national fund.
3: Sa imong administrasyon, ibaba ang crime rate sa lungsod sa kabangasan. Mayor, usa ka seryoso ang imong administrasyon sa pagpakbang sa illegal na droga sa lungsod?
1: Kung hisgot at seryoso, amot din ako masukod. Eh, mao lagi. Isa manggod sa babag sa atong kalambuan, pag-uswag sa lugar, isang peace and order. No? Galing lang, sa tinuod lang, usahay di takasabot, usahay di ko kasabot sa mga ginahimo nga balaod nun sa atong naas babaw. Kay ang mga nga himog mga di maayo karon is mga minor di edad. Maayo lang gani, kay ilang ginahimo isumbagay. Busa ako silang gingnan, nga hulat-hulata lang ninyo. Kay gibiding naman to ang materialis sa ako ang boxing ring. Kaya natin budget sa boxing ring. Ang akong tang intensyon na is maghatag o kalingawan sa mga kabatanunan. Pero kay usahay na may mga batanon na gusto magboxing. Ang magboxing mo sa boxing ring, kay makapatuyang mo dito, naapa mo'y premyo. So, kanang magboxing mo diha sa mga makainom mo diha, matabangan pa mo. Samantala, boxing, single ra. Kunya, 12 rounds. Ang usurrender, tabangan ko lata. Dito, joke ra. No, gusto na to nga ma... kuan kay sa akong hinumdaman gani si Mike Tyson is kuan man na siya kanang street fighter man na siya abot sukoy nga kuan so basig masabtan po nato ang mga batanon nga medyo kana bang unsay na silang huna-huna maura manang naghangyo ko sa inyo ha na tabangan ko ninyo dili na ko ni kaya na naningkamuta nga na yung mga kalingawan na yung mga activities para rani sa inyo so manginaot ko nga dili na unta mo magsinamok and pinagi atong duha ka dako nga achievements sa tuang kapulisan katong pag-grade sa dito sa kapinunan nga isa to sa dako high profile to nga individual successful og ang plantasyon sa marijuana dito dapit sa Tabuk Pulangi so gusto nako pasalamatan ang atong acting hipis sa atong kapulisan police station kay sincere gi kay siya gani siya'y gapangunay. Ako na ibalan, uban ng mga hepe, igo ramumando. Siya mismo. Muna makitaan din nato nga sa kanubo niya nga paglingkod dire, daghan siya nahimo. Matatok yun ka nang ginasuportahan. Gani, gingnan ako sa hepe. Kung unsay pwede na ako matabang, taman sa akong makaya. Financial, ayaw kabalaka. Ayaw kabalaka. Kay, kung mahinahinay kasumpo ang mga kriminalidad, mag upsay na ang kabangasan na eventually mo sulod ang mga negosyante ang
3: wala din ako ngayon kang kusin kabing di ko makapito sa imuhan kain rin sa alunsod sa kabangasan ang matapong shooting incident dito sa Kalakatan o traffic incident buha ang biktima sa barangay iba at wala ba yung June 25
1: yes of course kay ako municipal mayor man niya cover man ato ang 15 ka barangay so maka ang klaro gid ana mudugang gid sa dito sa listahan pero para sa kuha ang importante lang masolusyonan og karon ga communicate mo sa tong hepe ilan ang gina pangita tong kan kinaman sila ay maayong impormasyon bahin atong namusil dito sa Kalakapan sa barangay Mandahikan og ang direpod sa barangay iba mo nang ako ga hangyo gyud sa mga barangay kapitan gani mutambong siguro kogma sa ABC kay hangyo na ko sila natabangan ko nila, dili na ko kaya. Dili na ko kaya kung ako ra. Kanya, kung maplastar man ko nila sa tinood lang, pareha sa barangay iba, dili man taga iba ang nangita og problema. No? Malangyaw, kanang diri sa tinood lang, na yung mga kandiri, dili po na taga barangay poblasyon. Nang manghangyo ko sa mga barangay, ang mga kapitan na tabangan ko para dili raman po ni para sa kuwang administrasyon kung dili para man ni sa katawhan sa ilang barangay sa lungsod sa tanan katawhan.
3: Karong adlaw mahuman ang gitahas sa kadaluhan sa lumanta tanto special task force it ID o it diri sa kabanglasan. Karong adlaw mahuman ang agit sa dika sa taas ang pagpagbang o mahuman ang paglakan sa dalawang grupo sa tuang
1: last 2 weeks ago, nakabisita ko sa opisina ni Lieutenant Colonel George Arulena. Ako sa Angistria. Unsa ang mga hagit. Og ang, ako ang mga buddy, kay mga sundalo, malagi na sila. Kung unsa, gyud. Ako lagi sila ginan, nandali raman siguro na. Ato nang lukungon. Mayroon sila nga mayor, sa'yo nun na istoryahon mayor. Pero ang lasang lisod kayo na, na magkuhan ka na. Para sa kuha, dili kaya sa tinood lang. Sa, kung kana siya nga problema, suluhon lang sa itong mga kasundaluhan. Kung walay kooperasyon, partisipasyon sa mga katawhan na lumulupyo diri sa itong lungsod o sa neighboring ng mga probinsya, medyo maglisod pag na sila. Nakuano. Pero ako, nag-auhag sa itong mga igsoon na napagyapon sa PICAS sa walhon nga grupo na kung mahimo, mabalik na mo sa gobyerno kung sa may kaugmaon sa inyong mga anak. Ako, nakasabot ko sa inyo ang prinsipyo. Pero ang inyong mga labaw, mao mangyapon. Kuha mangyapon sa mga aircon nga kwan. Diri, balik mo sa gobyerno kaya akong ipabati sa inyo ha ang tinuod nga gugma sa gobyerno. Naanay pipila ka mga dagkong posisyon na nitahan na sa ilang kaugalingon, ni surrender na. O karon ako silang gipangutana, medyo okay na sila, kaya makasuroy na sila bisan asa. Gani, isa sa, kanang gusto na ko ipakita sa ilahang at tinuod yun ang LGU sa kamaklasan, tinuod si Mayor, napaningkamot ko, nakignegosate ko kang Konsehal Brian Flores, kay siya man ang gisaligan ni Kong Flores sa TESDA, nga kung naana si budget, maghangyo kong pila kaslat. Kaya gusto na ako kung atong mga FR maka-undergo o training sa TESDA. Kaya para pag-abot sa panahon, nga kung buhian na sila sa mga kasundaluhan, na okay na sila, dili sila mag-uli, na walay inanawan. E pila ba yung katuig nga ilang ginahawiran armas na? Gusto na ako sila i-equip sa mga skills training para pag-abot nila dili sa real world, manabaho sila, pero tungod kay skills, nagko ilang sweldo, dili po sila ultimo. Ingana nga kan Sir Joanne, kung ganina nakadungog mo, isa sa atong gibadjetan para sa land banking isang housing project. Kay gusto nato kung makapangayo tagpundo sa nasyonal, maghatag kitag housing project sa atong mga FR. Kay gusto ko nato ipatagamtam na tinuod, kinasingkasing ang imbitasyon sa gobyerno para sa mga nasa mga walhong at mga igsoon.
3: Thank you, Mayor.
2: Mayor, ay mong impression ka rin sa umuhang kinikaw ng state o the municipality at the state municipalities?
1: Una sa tanan, gusto na ako mangayo o katauran sa tanan mga tao.
5: Servisyong katropa.
0: So, bauto mga katropa. No, sa atol sa pagkikinabi sa makaubanan sa nato nga mga media dito kagahapon mga syukig tigpaminaw ato sa Suma. So nindot ba? So, nindot mga katropa daghan og nakahanay nga mga plano aga ba og bayor solutions kabaglasan. So katong mga bugoy-bugoy diya kasi gimo pamira diya sa gawas. Pabutan jog mahuman tong bidding boxing boxing ring dito kay dito nyo iwaswas ninyo mga kamal dito. Oo. Kunya, nadalikatan po na ito mga katropa o pangutana sa mayor kay ang ITIB, mangod, ITIB, Special Forces o ang ITIT mga katropa, iriya nila usap ang kabaglasan. So, o hagit mangod sa higher headquarters, numando sa higher headquarters mga katropa nga humanon, tapuson, kagahapong adlawa, naatulpod. O, naatulpod mga katropa sa Suma. So, nalito gani ang mga sakop pod sa ITIB, Special Forces o sa itiit mga katropa gapo, pero di man to sila pwede pangutan on God, ginamo sila mas labaw nila mga suking tigpaminaw. So karon sama sa ingon ni Mayor kaganya, ningon siya mga katropa nga lukungon lang daw. Dali na siya buhaton, pero ang lasang manggod, pwede nang dakua mga katropa, hindi na mahimo mga suking tigpaminaw. Oya karon plano sa mga mayor mga katropa nga mangita o mga kanang magbutukod o housing ba para sa tumakigsuon ng mga former rebels o kanang mga FRs na to mga katropa nga matagaan o balay mga hamugaway nga puyanan mga suking tigpaminaw. Kaya mao magina sa tinood lang mga katropa usas mga ning aghat kaniadtong panahon sa pagsulod sa walong grupo nito makigsuon nga naanak karon subakan sa gobyerno kanang maging kalisdanan. Umo magina, tuyo umo na usa sa mga rason mga katropa kanang kalisdanan ba sa kinabuhi. Muna mga napugos na dito sa Kas Bukid na recruit mga suking tigpaminaw. So karon nimbalik sa gobyerno mo na ang gobyerno mga katropa dili na to angay pasagdaan at umaking siunan kanaan na po nimbalik sa gobyerno. Uyak katong sa iba lagi sa iba atong corn greens mga katropa. 250 million pertinindota na. Oh, sa Maramag, Kabanglasan, Manolo og sa Claveria. Oh, sa Mindanao mga katropa, upat lang ang nagrasyahan ana, unya tulo ang subukid noon. First time ang pinakauna gyud. Ana mga matukod ang Kabanglasan pagyud. Ang Kabanglasan pagyud mga suking tigpaminaw. So kana nga budget is national budget na mga katropa nga gigahinan og pundo sa kanang sa national Department of Agriculture mga suking tigpaminaw. Pininduta mga katropa ya si Mayor karon ihapong tutukan mga katropa agining sa nutrition kay kaniadto manggo daw suma pa niya nga mas natagaan mo gud pagtagad nagahin ang dakong pundo ang mga infrastructure projects. Siyempre diha man ang kickback mutumog sa dili diha ang paspas nga pinaakay. Bato-batos langit ang maigo. Pagpasinsya ganyan taon po. Mabitong dahag substandard ng mga projekto. May mga substandard ng mga project mga katropa. Pag ina turnover, ang hugno na. Speaking of what pa na turnover, kanuna na po na iko mga suking tigpaminaw. May dool gito si Kapitan Rigo Negres o gahapon. Kibalikan nun akong iba mga katropa kay ang contractor yung sibat daw. Ang ilang tubig dito nagtinga. Wa gahapon ma-turnover. Ka, kamuha, nahurot ng budget, tupad na turnover, wak para postes katawan sa iba. Ato na yung balikan mga katropa, ginihangyo, ato si Kapitan Rigo Negre. Sige lang kap, kay ugma, huibis. Paningkamutan ato sa Friday. After bulls ay siguro kap, balikan, paningkamutan ito ugma, mga suking tigpaminaw. Napata isa ka report, chow. Ako saan yung ipalusot mga katropa, aga report. Bana nga gireklamos, pagpangulata sa asawa. Pagpangulata og asawa, tungod wala gihatag ang ayuda nagpaklaro kay unsa kaning ayuda duda gi ko ani atong Sirod Bay ang report pinaagi ni katropa ang Pilip Oligario sa XFM Jinsan.
6: XFM report
7: dili tungod sa ayuda apan away magtiayon lang ang hinungdan sa pagpanakit sa reklamante nga gibuhat sa iyang bana nini aging adlaw hinungdan na ngayo og tabang sa barangay. Kini ang gibuhian nga pulong ni alias Jonah nga taga Malapatan sa Rangani Province human nag-viral og nakakuha og managlaing pagsaway ang unang post ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo kabahin sa bana nga nangulata og misis human wala gihatag ang ayuda. Kahinumduman usab nga unang nagpagawas og pahinumdom ang nasampit nga mayor nga gamiton ang nadawat nga cash assistance sa tama og dili sa pagpalit og bino. Sumala ni alias Jonah nga niniaging adlaw botsyang sunduon sa iyang bana gikan sa gitrabahoan pauli sa evacuation center kundi in sila temporaryo nagpuyo apan wala ni ini nakita ang bana maong ni commute na lang. Pag-uli kalit lang kinigisag pa og kusog sarihang ulahin na niya nahibalan nga tagbaw di ay hulat ang iyang bana og nagkasalisihay sila. Giklaro usab ni ini nga dala niya ang nadawat na cash assistance gikan sa gobyerno og dili mao ang ilang giawayan magtiay. Kahibaluan nga unang mi-report sa Malapatan Municipal Police Station si alias Jonah og physical abuse batok sa bana human kinigisumbag og gituok tungod sa kahubog sulod sa evacuation center dayon gidala sa ospital. Dugang pangahubog ban o dili ang iyang bana baka pila kahigayon kining ginapasakitan maong matud pa niya surrender na siya og dili na makibalik bisan muluhod pa kini. sa pahayag ni Barangay Libi Kapitan Wenfredo Maguan. Buot magatubang sa iyang opisina ang magtiayon, aron sulbaron o tagaan o solusyon ang nahitabong away. Mga katropa, likayi ang pahubog-hubog. Imbes mga pinalang, hilabi na kong healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
5: Servisyong katropa.
0: Daghang salamat katropang Philip Olegario Sibuga. Report abin ako umingon nga. Mga bana, likay-likay ang paghubog-hubog. Paghubo-hubo na, mag-turbo na ta. Abin ako maong extra. O, oh, pastilan. Ah, di ko mo to atong bisa pagmulho, di mapasaylo eh. Di, nakumutuwa na. Okay, kapilan ako. Sus, nakaresponde ko, kalaunas, kadlaon dito sa adil na ibutang barangay, ha? Di, nagyo ko, sir. Nangabusngi na nga ito. Nang hubag ng mata, nangabusngi ng simod, gikulatas, kaipon. Wanin pa yung kaso. Nagbalik, sweet, pagkakaroon. Mm. Oh, pirma, ning pasara rito, desistance letter. Oh. I-withdraw na, lili na magpa-file. Oh, pastilan. Ay, naku ninyo eh. Oh, nya, kato pong nagkabaiwas na po nito sila, naghinulatas lang duha. Babae po, nagpa po do largo. Oh. Pastilan eh, nasa muta, pastilan. Babae man god. Oh, kato, bisa pag sala to laki, sala ka po. Sala to bae, sala ka po laki. Oh. Ha? Ha? Ah. Awa mo kung nagkikuan. Oh. I- Nagtago ng talong? Ano, gutad? Aulay, sala sa laki, uy. Ano ko, sala, gayo sa laki. Sala to sa laki. Kay, basing hubog-hubog ba? Mulata mo nito sa kuhan. Basket mo lang, nagdawat to kayo na. Kaya pong laki, manapat, mangulpod. Oo. Bako na gyo, kumuto ato, ingon sa bahay nga. Di, nagyo daw siya, bisa pag muluhod. Istorya, kong bot-bot. Oo. Kaya katuwa mo ang gi... Katuwa ng girespondihan, naging ako... Sus, kadlao. Siya, tabangi ko, sir.
8: Ayaw
0: ko. Tabangi. Pakaboto ko dito, nangabusngi, nabusngi. Na, hubag. Daka kiksamad lagi. Murag iwak-wak, oy. Ando ka ron, nagbalik sila. Sweet pa kayo, astilan. Tugnaw rin gabi, iway mo, gakos, eh. Bahala mo dahi, bahala mo dahi. May pagmamahog tagpiso. Mamahog tagpiso, madto na ko! Mga suking tigpaminaw. So, nag-i-post mo ko ito. Una, ayuda mo ko ng unang isiguta na ito. Nag-i-klaros ba na nga dili dito mo hinungdan mga katropa, napad na sila ilaing rason. Nga ngayuda nga nadawat, wa ang putugi. Putugi, gasto-gasto man daw. Wa man na gasto-gasto. O muna nga, so taon ginatoon sa mga katropa, itong mga source. Pero, kumusta ka sila karon? At itong pagkatanon si Philip, be, wa ba nagbalik? Nagbalik to eh. Nga narabag, balik na, manghura na po. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa Samuaga Station Manager, katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang Spikas Lawa, katropang Jao Pagutayaw. Mga katropa, daghan salamat sa pagiguban ka na to. Oh, karong kahaponon, unang adlaw sa Hulyo, tuig 2026. Kininga bulan, bag-ura ng sugod, mukulatan rin katapos. Samot nagpagtungtong sa Birmans, mga katropa, wanay. Tidaking dali ang mga suking tigpaminaw. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano mingon, pagkabuot sa hostesya, kinon natuwang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung ang maturad batabunan sa maling binuhatan may hapon, bukid nun. Dalay ko ng Diyos, kanatong tanan, I love you, bukid nun!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman. O saan na-addict ko?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Nakapag-insulay pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganap, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganap, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
6: Inyo tanang katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako yung kanang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling ako gituyan nga mga pulong, ako ginapagatulong. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Sabi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong gibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko papyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-balay o dagan salamat.
7: Excellent.
8: FM.

0: con Ferfe.
1: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlin, Ochia, 55. Samtang ba si Bo? Nasiyok ako ng bumbong piging nasiyok. Nang hindi ako mabungog. Kasi kaayo to, diinom ako Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, kaya ako kayuhan sa ating lawas. Ako bigay isatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong parates atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong pamina o mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Sunton Plus Gold Coffee Mix, inaraw araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sunton Plus Gold Coffee Mix.
1: Sunton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Sister Pay.
7: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent, permi ko gina-migraine sa trabaho. Kahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Pas-pas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: sa dagang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa craft gold bay.
0: Ha? Sa craft gold da bay? Pansure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa craft gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang craft gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang craft gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang craft gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa may, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaningnot sa craft gold, pwedeng hinuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang crack ball pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dilit pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang crack ball na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang crack ball ba'y?
1: O ba'y, ang crack ball affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko crack ball. Aron sad, makasakinan ko gold. Sa crop gold, kinabukasan ay gold. Ang crop gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag crop gold na ta.
3: Produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
4: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Minaw ka sa XFM.
6: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga na minaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni Slasto. Exciting?

0: ay kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban da yun!
0: Oh! O niya, Karon?
1: Kung Karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot!
2: Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ko. Para itong junk foods, ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutun na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regu ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka lang kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why daily lang yung paborito na ako hasta ang akong timbuong pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos taga Bukidnon sa kamikaniko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuwang trabaho. Inikamindahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintay. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Mungkot sa paspas o hapsay nga resulta. Mahong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kadaan lang yun kung nagatake o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, kadag antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zaton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang Vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas palatag. Premium D3 Softgel.
11: System Pain. Ako di ay si Chad, usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa System Pain. Kay katulon na akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika.
12: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
13: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang money tayo. Ipakita sa...
14: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
15: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman, usay na addicto.
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot? Wala yun?
15: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
14: Salamat kayo day ha. Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre puyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
16: Produkto sa Yes to Health, mabalik sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
17: Ikayi ang paggamit o substandard ng mga wire, aron malikayan ang sunog. Mamahimong mo konsulta sa mga eksperto. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Mau Nadia, madi, magsigingin og diet, unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
20: Exciting!
3: XFM.
21: XFM.
3: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora,
3: Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
3: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay?
3: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya manding uban?
3: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
1: XFM.
4: South of Plus Gold User, atong paminawon.
5: Apo si yung panlawal, batak-tak na labalay. Nako yung gibato nga pagpanakit sa akong pagko. O blog na ito, sa hal pagod, napabati ko gusong likod. Ito nga, nakabingog ko na radyo na ngayon to black gold. Wag batong makitaan na ating liwa. Ito ni palit ko, akong gitistuman, akong giminto, napaharot yung buwat ng staff, akong nabantawa. Nga nawala naman itong pagpakit sa utang ko. Wag likong likod, bagong salamat pa sa akong black gold. Mga paruha o gibati sa ako. Tingin ninyo ng sa akong black gold. Basing paruha na ako, baangay sa mami. Ako doon si yung panlawal, sa akong black gold.
4: Zantone Plus Gold, papak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
6: Zantone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tulog sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pinaka-oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kami diha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
6: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Jerry Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malabalay City Bukid. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong gareklamo sa masa. Kahalap, pananaw, pagpabili niya mamasko o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon mas mapanatag o mas sinaw ang ako pananaw sa tadaan na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pag inaw mag premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Kung naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumahan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre,

0: ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Pebble Soap. Kumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Stone, nagpilain yung gasolina?
5: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manungtan ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa akong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lion-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong hituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko papyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
2: Sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.

0: sur XFM.
1: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sup-sup og chupon.

0: Jumpa. Exciting.
1: Unsa man ang imong pangutan na?
0: Unsay ispales!
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running!
1: Kaysa yun rana?
0: Si Katabe!
1: Aguan! El Niño Misotoy!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santa Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatatutikin. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Santa Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santa Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminorea.
3: No more.
1: Santa Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw na?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kaiso kad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sis the Pain.
9: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
8: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay!
11: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
10: Sis, dili na problema, oy? Tanawag alit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok?
11: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Kwak-kwak kaayo ka sa imong buhok.
10: Girl! Barato na kaayo ni oy! Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
10: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfied. Ay, pajud ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pajud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may full tank. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas perme?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
16: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silo. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka!

0: Ina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa man kamo bugaw mura man kag bayon?
0: Unsa man oi? Halanok. Nay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting! XFM.
3: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga buki ka.
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
6: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Humagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: man urak.
1: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
0: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Gugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Ni exciting? Exciting!
2: XFM. XFM.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala ka ning driver ka, di pa di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Fermi Mabilar, kay paggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ato nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinuon ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, testingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata, mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pirming nasakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action po panakit ako mga joints. Dali ra sa pagbalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Dami sa pirming itong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa DNMs?
9: Para sa tour nyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa lang.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sigayon ako na, Miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa niyahan ko. Narawa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manami gig.
13: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
15: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
7: Sa mga butika.
17: Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins, at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
16: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shuttle Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
18: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Hala, happy ka kong Jude. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
20: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
19: Nga naman, unsa na addict ko?
20: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
19: Ha? Tinuot? Wala yun?
20: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
19: Salamat kayo, day ha. Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
20: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
21: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
22: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
21: Unsa may akong gamiton, boss?
22: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon. Ang El Elyon Shell Mobility

0: si Lord. Dili ko pagapakyaso na ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong gisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling ako gituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya akong gimutan diha si City Councilor. Kung ako maningkamot, dili nako pakyaso na ang inyong pagsalig o bugma dili sa kuha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-malay, o dagang salamat.
1: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger tusa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Minaw ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Aje.
1: Kap, dito sa Mua ba?
0: Ha?
1: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
0: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
1: 120 ang kurbada.
0: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
1: Oo niya.
0: Parking, rama na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Ako si Jubilee, na ako'y greeter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabii. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og greeter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako diay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man diay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka o nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao na kaayo nako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsigid ang lubi mo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung kabigid ko na tumar sa Premium D3, aron siguradong protektad mo gyud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ko din.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun na limb. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasayrag sa'yo. Aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag mo alang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwas ang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel. Sister
13: Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Kahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain, ang kalabang.
12: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Sa mga butika.

0: sa daang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold bay? Pang-sure da bay. Ngano good?
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaningnot sa Craft Gold, pwedeng himuon pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Balay-Balay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
4: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa o mubiya sa inyong panimalay. Dikay ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy Madi, kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
7: Mga katrupa, exciting!
8: XFM.

0: say kalahian sa una o karon.
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod. Juicy pa. Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Dinina ka kinilyo. Dinina sa kinilyo sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog ato kay di magkatulog ubayo ni magkamat mo sa dugay na sa kasbali ka tulog. Lima na dinik ka tulog niya din kung makatulog ubayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Maglamigo na good ko. Kaniya to dili man. Masama ginagawa sa Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells abot malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magkandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saptong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saptong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel Sister
4: Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nagoy chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon na akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
5: Nag-ita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
6: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang muli tayo ipakita sa...
7: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala kong ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nanuman, unsa na adik to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo, day ha. Wato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre puyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
10: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, parli, pagod! Pakuratira mo ni mong kumpari nga! Nakay gusto niya! Charot!
13: Exciting!
11: XFM.
2: XFM. XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

ang maong kanta, gidalit ka ninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na.
4: Nationwide, this song
3: sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health.

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama naman ng live dito sa atin pong programa. At syempre, katuwang po natin mga kaibigan, atin pong Yes to Health Incorporated at ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga kabayan natin dyan, na lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad yan ang atin pong ultimate trio, mga kababayan, ha? Para makasigurado na ang atin pong pangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng impeksyon na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. Samahan po yung mga likod sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala yung pong mga text messages. Ang ating po numero 0969-609-6545. At syempre, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang pakikinig po.
2: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Syempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado na ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayong pong araw na ito.
1: Sa mga kababayan po natin, ano? Iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakaloob natin ito ng libre, ha? Sa mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang po mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit mga kaibigan ang iyong nararanasan at iba dok, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot, ano? Mm-hmm. Na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyong pong mga karamdaman, ha? At i-like nyo po, i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po natin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto, at ganyan rin sa mga announcements po natin mga kaibigan, ha. Pwede rin kayo mag-post dyan, mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ipaabot sa atin pong kumpanya mga kababayan, ha. At huwag niyong kalimutan, ha, mga kaibigan, na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makahilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text lang po yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Bisitahan, puntahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo ha, Linggo hanggang Biyernes po yan mga kaibigan. At araw-araw eh nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic na gagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman na yan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bilhin rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo mga kaibigan. No? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection mga kasama. No? O sa Pilipinas, naitala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. Ano? Kilala ito sa tawag na candidiasis, na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari, ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhi po ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito lalo na sa mga kababaihan kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo, kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, ano, na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, na most commonly ay nirereklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan ito. Ang mga sanhi po nito ay yun nga sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat, kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alam niyo, antibiotic, pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit dito. Kaya ngayon tinatawag nating antibiotic resistant microorganism ay siyang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka at di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. Mm-hmm. No? Pag immunocompromised tayo or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano? Paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection? Pwede yung pangangati ng ari or mainit na pakiramdam sa ari ng babae, lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine. Grabe. That, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po, ano, na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito lalo sa ating mga kababaihan.
1: Mm-hmm. Sabahan niyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din, ano, yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng sakit. Yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng ilan or halos karamihan sa mga symptoms ayon, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic para mabigyan po, ano, ng sakto o karampatang lunas ay yung inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection, ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha? Pero kahit lalaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga, ano, sex organs, ano? O pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Basta kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So mas magdobli ingat sa atin po mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano? Or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? So, huwag pong kalimutan yung atin pong mga produkto, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Kaya puntahan na. Sige to.
2: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyug ang nilalagay. Yun, oh. Ang langis ng nyog ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problema ng ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
1: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, yan, ang atin pong mga produkto, makakatulong yan ng malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Habang tayong patuloy sa mga kababayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago!
5: Ako si Cathy, tapos kung naglabahalos, hindi ko namabuhat ang kutsara kapag kumain. Ramdam ko ang sobrang pananakit at pangahap na take ako ng Premium D3, balik ulit ako
3: mas
5: sa
3: nerban. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sunzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang...
3: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Sunzone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. Meron po kayong mga tanungan, just text lang sa ating numero. At yung text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Doon sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito, no? Ang ito naman ay walang pinipili po mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa inyong pong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yun nabanggit ni Doc kanina, ano? Yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga, ano, mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin. Lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Syempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo kung magano na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At yung huwag niyo pong kalimutan, ano, na uminom palagi araw-araw ng atin pong Premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no, yung VCO na sa Premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila, ano? Hindi basta-basta na pe-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan yun nabanggit nyo kanina, Doc, ano? Nagiging resistant yung mga virus or mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
2: Oh, kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay microbio, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So may mga, yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun, no?
1: Okay, kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, talagang yan yung work talaga niya. Ano? Napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At ang atin pong Santone Plus Gold, na meron po yan siya mga content, isa na dyan, yung garlic, ha? Na very ano yan siya, na malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama, no? So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inumdok ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
2: No. Mm-hmm. Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, pwede nyo i-double, 2 capsules 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
1: Okay, ha? So ayan, sa mga kababayan po natin, at huwag kayong magkapawalaan yan, mga kaibigan. At meron kayong laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, ano? Kasi kahit sino pwede po makainom yan basta nakakalunok na, no, ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So yun, ha, sa mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
7: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
3: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
7: Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Kung matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? Dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap naman maghula-hula. Minsan, Dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po, mga kaibigan, kasi minsan yung symptoms na naramdaman nyo, pag ginugle nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
2: Kaya minsan makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyari? Tinignan ko yung symptom ko sa malala pala. Kaya huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ng nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, eh, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle-related na disease.
1: Mm-hmm. Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganoon din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad din itong isang texter natin, Dok. Ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Sambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, no, na magkaroon tayo ng clinic doon. Ano? Pero tingnan po natin, ano? Sambales, Dok.
2: Sambales.
1: Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa ano, Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero sa Sambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
2: Nakausad na kayo.
1: Mm-hmm.
2: Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Mm-hmm. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
1: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan. Ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take. Ano? Especially nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan, at ganoon na rin sa inyo pong sugar, o para mabalanse yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganoon din sa mga kabayan natin na nagsasuffer, ano, sa iba't ibang uri ng karamdaman, sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, ano? Ayun, matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Nako, mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan. Ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kababayan. At yung fatty liver din, Dok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din. Kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano, yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano, malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
2: Oh, kasi hindi naman pwedeng hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man dun sa dalawang yun, ay may solusyon, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap.

0: the side of you that I know. No one gets to see you, to feel you, to hear you when they call. I'm the only...
1: Babayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation, ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan, ha? Kooperasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi... At makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Doc. Nako, napakabilis ng atin pong oras. Wala naman tayong oras. Baka may maiwan ka, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
2: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng atin pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala. At sana ipatuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong banday kalusugan, Dr. Algie Bacla. God bless. And sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
1: Thank you, Doc. Ayan po si Dr. Algie Bacla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungan niyo lingkod Sir Michelle Hinas. Masamanta nagpapaalam, mga kaibigan, hanggang sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama, mga kababayan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, nonstop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kainaan.

lagi. Oh. Kabalo na mangyid ka. Mangutan na pa man ka kung gugma ba to or dili. Siyempre gugma gito eh. Nga na gido na siya. Basta masakitan ka ni gido kuno ka. Gugma gido kuno to yung mong gibati. Ang problema lang, ikaw na may naigugma. Huwag mo siya apil. Ha? Wawa man yan. Wawa. Hello. Hello, B. Mayang gabi. Mayang gabi po sa tuang tanan. Welcome. Welcome sa programa nga Bahalag Pagaw Mo Duty. Ha? Bahalag Pagaw basta kay oh maningkamot gyud kay dili beta dato poor baya ta so maningkamot gyud ta mag duty gyud ta. Kini po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah, yeah, yeah. Ako po si Cinderella makauban ninyo para sa putahe sa gabi madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Mapasaylo po kung ninyo. Promise, pagka Sabado, Domingo, mauli, nagiguan, magkuan ko, mag, mag-ugom ko, og luya. Kulang nagid ko, ugom-ugom, og luya, agad bi. Muna gina ako ang need kaya para maulian, gini ako ang tingog kay... I think it's been 2 weeks. Yeah. Mm. 2 weeks na gindi ako ang tingog ng ingon ani. Sorry ha. O ba si, naguba siguro na yung microphone, Cinderella. Ang tingog ni Cinderella, mao gini siya. Adili gini siya mao. Ang tingog ni Cinderella is normal lang yun. Wala tayo filter ha. Ang atong microphone, wala gini siya filter. Filter, wala na yung uso dali sa amuan. No? Because we wanna showcase our talents nga inyong madungog yun, nga walay plastikan, nga totally pang masag yun, mga katropa. Oh! Ang atong programa, gipaluyuhan sa produkto sa Yes to Health. Kapag ka po ikaw masakiton, ako, Vic, yung nahanglan dyan na iwang paliguno ng imuhang immune system, ayaw kalimot, kapag ka po ikaw nagaluya, o oh, lain na mong paminaw, di nakaganahan mo trabaho, kaya sige lang ang kagaluya, sige kaganang sipunon, ubuhon, excuse me po sa mga gakaon, B, duharag yun, ako ang ma-advise sa imuha. Pagpahuway og tarong ha, unya ayaw kalimot sa pag-inom sa power combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. No? Isabay na ni muna siyang duha, o kaning duha kabuok, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, inumon na ni mo 3 times a day, rest assured na himsog yun ang imuhang immune system, maski unsa pa nakapangit ang panahon, okay lang gihapon ang imuhang kalawasan. Ilabi na kung breadwinner ka, bi, dili pwede nga magsakit-sakit ka. Ooh! Ang ato mga produkto sa Yes to Health, mapalit po sa mga suking butika nationwide, available usab sa mga duol na Yes to Health clinics sa inyong mga lugar. Uy, basing ganano magpa-check up ha. Libre po ang consultation sa to ang mga Yes to Health clinics. O, ang ato mga produkto sa Yes to Health, available na usab sa mga duol na XFM stations sa inyong lugar. Diri sa Bukidnon, pwede mo muanhi sa may Carbajal Street na aragin may sa second floor sa Tala-Tala Building katong Old PhilHealth Office. Doon ragin kayo, maybe. Oo, oh, barato na pag-ilang itong mga produkto sa Yes to Health. Kung sa pharmacy o diri ka sa XFM stations o sa Yes to Health ikaw na clinics mamalit. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Sar. BB Jow, nakay kwandiha, nakay ka ng remotes. Can you turn this thing on? I'm so eager. Ay wala, nandiha ah. Kuan lang ka ng 23 lang siguro, Bibi Jow. Wala na ako ka kuan manggod. Kaganina, ginapanugnon ako daan. Kakold ba sa relasyon? Relax. Bitaw, ang atong Sir Bibi question ka ng gabi unang ipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Nako, B, kapag ka po gasolina ang istoryahan, gusto ninyo nga, aside sa inyong health, ang inyong mga kagamitan po, like sakinan o motor, nindot po ang makina, hinluan ang makina, well-maintained ang makina. Dili mo gusto nga, dali na maguba. Nako, B, dapat ang inyong gasolina, de kalidad, pang-international, tested and proven ang yahang quality, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station.
tibok kalibutan man gid nimo siya, pwede ka magpagasolina, pero kung dili ka sa bukid noon, available kita sa naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and diri sa Malaybalay City, at bang po sa Polymedic, and at bang po sa Malaybalay City Hall, kung ilang gitawag na Shell Kasisang. Unsa daw ang mga signs? Unsa daw ang mga signs na gikapoy na ka o gikapoy na siya sa iyang trabaho? Example, ako, pagaw ko. Reason out yung ko sa kong manager. Day, dili ko mag-duty ron, pagaw kay ko. Isa na siya sa mga signs, ha? Pero kay, gusto mo na to ang trabaho regardless kung natay tingog o wala, regardless kung ikapoy to o wala, for as long as kaya pa na itong mubaklay, for as long as wak pataga kalipong-lipong, mo duty ta because we love our work. Pero kung dili na ni mo love imong work, mangita ka o daghan kayong rason. 100,000 reasons para lang mo ingon kasi mong manager, di ko mo duty, ma'am, sir. Because I'm broken hearted. No, mangita jud kag rason para lang gid mo balibad ka sa imuhang duties and responsibilities. Sinyo mga komento karong gabi una, 097 ay na wrong, wait. Wala na date to dati, oh. 0945-443-5869. Ginapugos na gina ko niya kung tingog kay dili jugo gusto nga, dili ko ninyo madunggan. Muna giingon din, ha, abas, bahala lang wag kapagaw-pagaw ta. Basta kay magkuyog-kuyog ta ninyo because mamimiss ko po kayo lahat. Maarty man o eh. Mamiss gid mo na ako pag dili ko ga-duty. Alright, okay, so let's go back. 0945-443-5869. Og pwede po mga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Live kita karon. Makita ninyo ang ato ang kaanyag, ang ato ang kaputi. Charot! Oh. Puti ang noun, kay namulbus. Namulbus, magid ko. Oh. Sa ato ang official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Palug ko bi, pa-follow, pa-like, og pa-share. Sige na, love. And of course, live kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Cebu, guy. Gatype na skyo, Benji. Yung Benji Talisik, unsa mo na? And of course, live kita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, Pads! May gabi di asin mo, Pads. Donski, Romeo. What lang, ha? Pads, kayo mo rin nabisi yung mong marimang. Ha? Nabisi, Jugo, Pads. I'm telling you, Pads, wala na Jugo panahon sa kong kaugalingon. Wala pa gana ikoy wash. Wala pa ko nag-wash karong gabi una. No? Good evening, all the way from Korea. Sobrang lamig. Malamig ang relasyon. Yay! Murag ang relasyon, man ato ang bugnaw. Di man ang panahon. No? Pads, Dongski, may gabi din, ha? Uy, sa mga namino din, ha? Ang mga single, bi. Tabangi ko ninyo, bi. Nakoy, Pads, din niya babutan kay niya. Pogi, haod mag-basketball, dagkog abs, niya, kugihan, lami kay muluto. Guys, o girls, i-PM baya ko niya, girls, kay diligid mo magmahay ani ako ang Pads, very buutan, gigayo. Nagibuotan lagi kayo na so di pa nagreat to. Main gabi kang Mommy Jacqueline Labis o kapoy pahulay tapos balik na po trabaho lisod po mo pahulay dayon gusto pa ka muginhawa correct kid kayo mommy ay mao nang si Mommy Jackie masking pagikapoy na na siya duty lang gihapon ahak oh gibag-o man dai niwi mong account hapit ka na wala ya yeah. Huh? Kuya Benji Talisik ako ra ni. Kung gihilantan, inom og turbo, aron mo init ang lawas, maulian rana, kay duha naman mo, init ang lawas. Basta lagi mga init-init sa lawas, si Kuya Benji, lahi, ragyod. Ha? Walay mads, di ha? O dagan, duha kabuk ang nangitag mads. Na, sige na, be. Manuwi mo, oh. Ako ang pad, si Dongski Romeo, nangita og mads. Ako ang isa ka pad, si Benji Talisik, nangita og mads. Na,
Dobe. Sige na. Paduol na mo din ang mga mods. Duha na yung nagkuan, oh. Duha na yung nagpa-reserve. Madi. Nangitag mga madi. Si Mommy Josefina Tinambunan, talagang nakakapagod ang trabaho. Dahil walang katapusan pa ulit-ulit pagdating sa bahay, trabaho pa rin. Oo naman. Wala ta kasi, hindi kasi tayo pwedeng ano. Anong hinahanap? Wala akong boots. Nakalimutan ko nga, may nagmamadali tayo eh. Oo, nadali manggod ta. Tingnan mo. Nakalimutan ko yung boots. Maglandan ka na lang dyan ng Bagyo Beans. May Bagyo Beans dyan. Good evening kang Rafi Bu Villaseran Cordova. Hello po sa kong sakop diri sa balay na minaw sa imong programa from Talisay, Cebu. Oy, may gabi, Ifeve. Thank you! Sa mga naminaw sa mga taxi drivers sa Cebu o sa mga taxi drivers ginaminaw karon sa Davao City. Kagabi daw na, naakoy ka ng friend. Oh, ako ano siyang anak nga nagsakay siya sa taxi kagabi. Green taxi daw to siya. They're on their way home. Tapos, naminaw daw sa to ang programa si Green Taxi. I don't know kung kinsa na si Zao. May pangan. Ginahan daw kay siya sa ko at kay si Ao. Si Ao ba? Sorry kayo kuya ha. Wala nagkikitingog. Pero hopefully, sa pagpaminaw ni mo sa to ang programa sa XFM Network Philippines, managhan imuhang customer for tonight. Ako na siyang i-sprinkle ng happiness. Sa tanang mga taxi drivers, ginamino karon managhan ang inyong customer. Pakusgi lang ginan yung mga radyo. Sigang salamat kayo ha. Hello kang Gino Mark Rasma. Pa-shoutout naman dyan, crush. Ay, crush mo ako. Huwag kayong ganyan. Kayo naman, pinapaasan nyo na naman ako. Ayaw, oy. Crush, crush mo. Tagbata

0: na. Basta kay tugnaw kaayo. Pagkape mo, dapat ka mo sa imong partner mag-inom og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Tapos unya taod-taod, ayaw kalimot ang atong obligasyon sa atong mga partner. Kinahanglan dili magluya ang mga tuhod, ha? Ayaw kalimot, available na po ang Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer be dili siya very expensive. Super barato lang gid kaayo ni tag 85 pesos lang po per capsule. Matagamtaman na nimo ang kaanindot kagahi sa imong tuhod, dugang kusog, dugang gana sa imong pakiglabing-labing sa imong partner. Ang sikreto po sa usa ka lig-on ug malipayon nga relasyon, panagsinabtanay sa usag-usap, pagminahalay, loyal and honesty sa usag-usa ug sa satisfaction sa mag-asawa, Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Istorya, hey! Lainig, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Magbalik ta! Balik kita sa itong programa. Karong gabi yun ako, saling itaas akong microphone, ha? Yun. Kasi ano yun? Oh, masyadong mubu. Dito, balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre nga ito ang programa gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Naku, sa mga bibi nato din ha, nga nanimaho o kilikili. Usahay ba yung bidili ba ikaw gila makapansin sa baho sa imuhang ilok? Usahay imuhang katapad? Imuhang kauban sa trabaho, imuhang classmate, hindi na siya pwede biha, turn off na si Zach. Kung manigmaho ganyang ilo, feeling ni mo, ginapalingot, sukag bonggang-bongga, pagligo og tarong hanya, paglugod og tarong, kaunog ng mga healthy foods, tapos kung sabon ang atong hisgutan, nga antibacterial siya, Santon Plus Herbal Soap. Naakin na siya yung mangosteen, ang atong mangosteen nag-a-act as antibacterial, mulaban siya sa mga baho-baho sa kalawasan, mupatay sa mga bugas-bugas o mga abnormalities nga mutubo sa imuhang pamanit o makapahamis sa imuhang kutis. Available na kini sa ato ang mga suking butika sa inyong mga lugar o para mas makatipid mo bi sa ato ang Santon Plus Herbal Soap, just like sa kong ginabuhat. Kapag ka magpalit ka ni mo, ani, kinahanglan inyo ha siyang tungaon. O, tungaan ninyo siya kaupat. Kay para mas makatipid gud mo, kaya kung dako ra pud kaayo, dali na siya matunaw sa tubig, labi na ka nang sige rag bu-bu. Tungaan siya ikaupat, di ba? Dali kay dugay kay na siya mahurot pi. Atong oras, wala na tayo oras. Kasi hindi ka na binibigyan ng oras. At sa iba ang kanyang oras. Sakita po at Cinderella, okay? Balikan na ito ang atang Sir BB question for tonight. Mga signs daw ang ikapoy na ka sa imuhang trabaho. Ay, naku. First day, ayaw na. Surrender na. Ikapoy na siya, di na siya mo duty. First day pa lang sa iyong trabaho, mag-resign na daw si Za. Grabe naman ka, ayaw na, oy. Inganat na gid baka kadili ka nang kadimotivated sa imuhang trabaho nga first day pa lang sa imuhang bagong trabaho karisayno na ka. Grabe sab. Unsay mga ilan lang gid kaya bitaw-bino mga signs nga kanang gikapoy na siya sa iyang trabaho o magsigig absent. Magsigi siyag absent, unya ang iyang mga reasons is invalid. Invalid jud tanan niyang mga reasons. Unya wala siya ikapakita nga mga documents, let's say example, yun siya nga, sakit akong ulo, ay nagpa-check up kugikan, ay to akugikan sa kuwang clinic. Wala siya ikapakita nga documents because it is not true. Wala gina siya, dilikid na siya tinuod, yung nagpa-check up siya, kaya ang iha lang, wala lang, kapoy lang gid siya. Hi, Kang Juvie Binalo Barret. May gani kay naakasuki, baya jud ko nimo. Matagabi, walay balhin-balhin ang monitor na ako. Naragid sa 101.7 XFM Bukidnon. Oy, thank you, bebe. Thank you! Salamat kaayo. Si Michael Lacasa. Ginaya nako kalisod sa kinabuhi kaysa magtinapulan. Uy, tinuod bitaw, no? Every time, kaniha, I know na diligin na siya maiwasan, B, di ba, Armand ng Buhol. O, dili kina siya maiwasan, Bina, sa to ang kinabuhi. Dili mangin all the time nga kusgan ta. Dili all the time na baskog ta. Dili all the time na motivated ta. Na yung mga panahon nga down kayo ato ang kinabuhi, no, kanang feeling ni mo. Alam, uy, kung sa may rason nga mabangon ko kanong adlaw, wala naman mi, buwag naman mi. Dobi? Bitaw, every time ma-feel na ni mo siya, B, pangita og laing rason nga nung kinahanglan ka magtrabaho. Pinaka number one ni mo nga reason, mujuti ko kay publiko. Mujuti ko, number two. Number one pa to ha, mujuti ko kay nakoy utang. O diba? Mujuti ko kay kinahanglan mabayaran ako mga bills. Dili pwede nga maputlan kong internet. Dili pwede nga maputlan kong kuryente. Dili pwede maputlan ko og tubig. Dili pwede nga wala ko'y pampalit og bugas. Pagkaon na mo, o niya, hindi ka mujuti, yun sa may mong isweldo. Wala man kay, wala may isweldo sa... Aray, ano yun? Bakit parang masakit sa dali, ah? Mayroon akong na, ah. Sabi naman ni Oe. Saan naman ni? Yun. Maskin pag-unsa na yung gipamatitin, ha, for as long as kaya ni mong mag-duty. Kanibi, ako isa ragin akong kalaban, ha. Ako, maskin pag nagkamang nako. Di seryoso. Kapag ako mag-good, kanang mga simple lang, like kalinturahon ko, mag-duty gid gihapon ko, basta dili lang lipong-lipong akong kalaban. Kapag kagani malipong ko, kanang dili ko katindog, di ba usually mag-vertigo, mangita vertigo attack ang tawag, ano, or lipong-lipong. Pag ingon na, dili ko ka-duty, anak, kaya di man ko kabangon, pero pag kaya pag ano, ibangon, sakit lang akong tiyan, sakit lang akong ulo, oh, atapos na na. Mura gina kong huna-hunaon. And akong pinakadakong sekreto nga nung maka-duty jud ko, kaya ganyan feeling na ko nga, si Sakadlo, demotivated kayo ko, di ko ganahan mo duty. Wala ko ilang rason, ha? Demotivated lang ko, like, gikapuy ko, galuya ko, wala ko ilang rason. Nagod ko yung kwarta. Nagod. Kaya lang, galuya lang gid ko, lang ganahan mo duty. Kabalo mo si sekreto na ko, i-message na ko akong manager. Mingon din ko, Day, ikapoy ko day, ay. Niya kay, ako manager, mga sabang, manggid na, oh, pagpakasab, ah, naging kasi mong manager, mabuhi na imong dugo, mo duty na yan. Anak lang yun ang kwan, anak, di manggid na maiwasan, bigit ang tanan ka po yun, manggid ta, may mag-robot, ta, di manggid ta robot. Sige daw, be, nauna, ah, sige ha, sigag absent din ha, ah. Unya, gikapoy na imong manager, sige, vouch sa imuha, oh, kasi sige ka lang absent. What if one day, pulihan ang imuhang trabaho, pulihan kag AI? No? Ang AI na ang kapamanday. AI. No? Ang AI na, oh, nanay AI robot, pulihan ni imong trabaho. Let's say, ikaw usa ka farmer. Ang imuhang trabaho sa usa ka farm kay gapananom ka og mga humay. Unya, tungo sa sikag absent kay maulagi, daghang kay kagrason. O daw, B, muingon ang imong amo nga, pulihin na, papalit na lang dito og robot nga AI. Ang kaning robot AI na lang atong ipatanom. Laka. Unaunaan nga sa panahon karon, grabe na gidbaya, no? Sa hinay-hinay, gakatanggal na ang human labor. Oh, kay ginapang layoff na nila ang mga tinuod nga tao, kay ginapulihan na nila og AI, kay mas grabe gid daw. No, mas effective gid daw. Cool ba, sab? Lagyod. Iba pa rin talaga ang totoong tao pag nagtatrabaho kasi may puso kami. Mo ganang dili magsigig absent kay para dili kapulihan. Mo nga. Wadi ay kakaila, wala. Wala po. Wala, sir. Rafi Bu, Avila Seren Cordova, wala ko kailaan na, sir. Dili magod po ko taga Cebu. Taga dream ko sa bukid noon. So, pasensya na dyan kay sir, ha? Oo. Hi, Kang Marlo Indapan. Gandang gabi, Bibi Mo.
2: Thank you!
1: Bibi Mo, may gabi din ha sa imo, ha? Marlo, salamat sa imo ang pagpamino sa to ang programa. Biyo niya taod-taod at tanginin niyo nga to ang putahi confession, ha? O sa kabibi na to ang nisalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyahang gibati. Sakit na gudok kayong iyahang dughan. Mauna ang gipilit niya ang ato ang programa sa putahi confession nga makapagawa sa iyahang hinanakit. O kung isa, ikaw o sapod ka sa mga gusto magpagawa sa imong mga kasakit, ayaw kalimot, pwede ko nimong i-message sa 101.7 XFM Bukidnon o sa tanang XFM stations or sa XFM Facebook pages nga naka-live karon sa tuwang programa. I-care off lang sa kuha kay para isend nila sa kuha dayon ang imuhang problema. Sa pagbalik po sa tuwang programa o taod-taod, rated SPG po ang atuang istorya karong gabi una o ang ato ang official hotline number na pwede nimong tawagan kung ganahan ka nga maghatag o advice is 0945-443-5869. Itong balikan, 0945-443-5869. Ang putahe sa gabi, ikipaluyan usab sa programang? Sa produkto, sa ato ang advertiser na Mommy's Child Maternity Clinic, ana may himutang sa may barangay size, corner Moreno Street, Malaybalay City. Sa mga nakay din ha, sa mga...

0: ako. Dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas, makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan, tatlo ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: Atak ko, iskun pa.
9: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
8: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
9: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Walag yun?
11: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at

0: sa Arby's Bake Shop, Desk Marketing ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jute ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pero mi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi-i nga puno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawag!
3: Ug kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede kayo mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, wag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawas sa imong mga kasakit, mga hinanakit. Nako, biyayo kalimot ha. Abri lagi dang ato ang kasing-kasing para sa imo. Kung naakay mga problema din ha, ang din imo kaya i-handle ing ni mi. Kay willing mi maki-join. Madungong krob ako ninyo. Akong hinayan ako microphone kay... Basing nga, sige, tagkapagaw, ani ba? Pero bitaw, ang atang putahe confession gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer kapag ka po pampalion sa relasyon o pangpadugang sa satisfaction, nangita ka og barato pero epektibo, tag 85 pesos lang po ang atong Turbo Man Enhancer. Mulahutay na siya og duha or tulo kaadlaw, nga gahi kaayo ang alam mo na. Huh? Kapag ikaw ba naman, o nay panahon sa imuhang asawa or sa imuhang bana, make sure nga satisfied mong duha o gayo kalimot sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer. Biyang atong programang Putahe Confession is rated SPG. Hangyo ta sa mga ginikanan nga naminaw karon o kung naang yung mga anak nga naminaw usab sa toang programa or nagtanaw sa Facebook Live, palihog ko guide na lang sa mga anak ha kay basig na ay maingon ang atong letter sender nga dili mga maayong words na base na matingala sila. Kamo na lang po ang pag-guide sa inyong mga anak. Once again, welcome po sa toang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang An-An. 30 anyos Cinderella ug 5 ka tuig nang single. Katrabaho ko sa usa ka korporasyon Cinderella ug wala ako kabalo kung big deal ba gyud sa kumakauban ang ako ang pagka-single nga 5 ka tuig na. Adun ako'y seatmate o teammate Cinderella. Kanang literal nga tabian kaayo siya. Kasi unsa na lang ang iyahang ginaingon, gina-share sa amo, to the point na pati pagbulag nila sa iyahang bana, iya pang ginakwento sa amo. And of now, iya pong gikwento sa amua, gistorya sa amua, ang bahin sa iyaha, ug sa iyahang bag-ong uyab. Sa iyang kagwapa gyud daw Cinderella, naglisod og move on ang iyahang bana. Muna nakadesisyon siya nga para makamove on daw ang iyahang ex-husband. Iyaha daw kunong ireto sa kuha. Kung una-una, hindi mo Cinderella murag na something wrong. Pero niingon siya. Na-bored daw siya mula nangita siya og lain. And kabalo daw siya nga magkasundo gyud daw mi sa iyahang bana. Tungod kay parehas daw mi nga hilumon. Og di gyud daw ko magmahay kay buutan. Og gwapo gyud daw ang iyahang ex-husband. Ambot Cinderella og unsay naa sa iyaha. Siya pa ang nag-set sa amo ang date sa iyahang bana. Na siya'y pagka-weird pero maski pag di ko ganahan, nisipot gihapon ko Cinderella. Og sa tinuod lang, tama gyud ang iyang giingon sa ako. Gwapo ang iyahang bana. Og kauban na mong among mga office mate, nag-date me like double date gyud siya. Sa tinuod lang awkward kaayo pero makita na ko sa kong office mate Cinderella nga totally naka-move on na siya. And by the way, Cinderella, 1 year pa lang na nagbulag siya sa iyahang bana. Happy kay siya, Cinderella, nga nagkailami sa iyahang bana. And ang iyahang bana po, Cinderella, interesado kayo nga mailhan jug ko. Fast forward, okay na kayo nga mo ang setup. Naka-move on ng iyang bana. Which is mogi to ang iyahang gusto, Cinderella. Pero, nabago ang tanan. Nikalit lang gidog kabago ang tanan. One day, iyahan akong ginapasulod og sayo kaayo sa opisina. And anang adlawa, Cinderella, sayo sa kabuntagon. Nalo siya'y gusto nga i-istorya sa kuha. Kay naa daw siya'y problema. Nag-away daw sila sa iyahang uyab. Nabalan daw niya nga naa daw'y babae ang iyahang uyab garon. Cinderella as someone, nabuutan kay sa iyaha, gi-comfort na ako siya. Sa kadaghan ako giingon Cinderella aron lang mukalma gid siya. Iyang giingon sa kuha, dili daw niya kinahanglan og mga comforting words. Gusto daw niya mabalaan kung kami na ba daw sa iyahang bana. Sa dihang Cinderella iyahang gipang chismis sa kuha ang mga red flags sa iyahang bana. Namintras sayo pa daw, kinahanglan akong biyaan ang iyahang bana tungod kay once mabalaan ako ang mga red flags, di gid ako makauyon. Mas maayo man daw nga sayo pa lang mabalaan nako para di na daw ako makabuelo ug masakitan pa. Sa pag-ingon ako sa iya, Cinderella nga okay mi sa iyang vana nga mag 1 month na mi. Tingala ko, Cinderella, nikalit siya og hilak.
Nag-start na ang office hours adto. Ug madungog mi sa mga kauban namo sa trabaho. Kay grabe gyud niyang paghilak, Cinderella. Ug niingon siya galit nga ako daw kabit sa iyahang bana. Cinderella, nikalit siya og ingon sa tubangan sa kumaka ka-office mate. Samtang gahilak siya, gahangyo daw kuno siya sa ako ah, nga akong biyaan ang iyahang bana, pero ako daw ang dili. Natingala ko Cinderella nga nung karun, nigawas ko nga ako ang kabit. Gipakita na ko sa tanan ang proof nga siya ang nagreto sa kuha sa iyahang bana. Tanan mga conversations na mo, screenshots, mga petsa kung kanus agipadate mi niya sa iyang bana, naatanan. May mga uban nga ka-office mate na mo nga nakabalo sa tinuod Cinderella. Masking baliktaron nato ang kalibutan, tinuod man pud bitaw nga siya ang asawa. O kinsa raman ko sa kinabuhi sa iyang bana. Maghimo daw siya og paraan Cinderella nga magbalik siya sa iyang bana. Nga magbalik silang duha. O kung dili daw kumuhunong, o kung dili daw nako biyaan ang iyahang bana, isumbong daw ko niya sa HR. Ang iyang bana karon Cinderella, dili gusto mo layo sa kuha. Kay layo na dyan daw ko numi sa iyang asawa. Naadaw ko na'y batasan ng iyang asawa na diligin niya kaya. And sa tinuod lang Cinderella sa opisina, dili ganahan ang akong mga ka-office mate. Aning bayhan na tungod kay lahi ang iyahang batasan. Cinderella, wala ko kabalo. Sumahimo na akong desisyon karon. Karon pa ba Cinderella nga? Masking 1 month pa mi sa iyang bana, lalom na kayong akong pagtanaw, ang akong pagmahal. And magka-vibes kayo mi sa iyahang bana, Cinderella. Munang wala ko kabalos ako ang mahimong desisyon karon. Kung ipadayon pa ba na ako ang amo ang relasyon, o magbalik single na lang gid ko. Mangayo ko sa inyong mga tambag, Cinderella. Kay naglibog na usab ko para sa Putahe Confession. An-an.

0: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complex. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. Try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panod dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay, mablad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kag kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka.

0: herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
1: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
2: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap.
3: Para sa maputi nga panit.
1: Mahamis nga kutis.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Dong, nagpilain yung gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina? Manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Welcome once again sa itong programang Putahe Confession. O kagani na biimuhang nadungog ang atong istorya ang kaagi ni An-An. Nako, bigrabi na gid kaayo no. Iba na bitaw. Wait lang ha. Ito sa lingkusgan gamay. Wait lang ha. Ayan. Bitaw, medyo sa pagpaminaw na ako sa iyang problema, no? Murag complicated yun siya kay labanan ng tunay na asawa. Ay, nako. Ang istorya ni An-An B, kani si An-An sa tinuod lang, nagpuyo lang yun siyang malinawon, nagtrabaho, naningkamot para sa... Too strong, I hope that you will understand. Siya bagong boyfriend, so iyang gireto ang iyang ex-husband sa iyang ka-workmate na si An-An. Si An-An karon nagkamabutihan og loob sa iyang ex-husband. Mao nang karon nagkauyab na sila for a month. And suddenly... ni eksena ang asawa kay nag-away sila sa iyang boyfriend. Gusto na niyang bawion ng iyang bana. Nag-iskandalo na siya sa opisina saying na ang iyang o kini si An-An kabit daw kuno sa iyang bana. O naghimo-himo na siya og istorya mo nang karon si An-An og ang kaning iyang bana naglibog na intawon kay naghinigugmaay naman ang duha. Unya karon na ana ang asawa nga nag-eksena. Musumbong daw kuno siya sa HR kay lagi kuno ang iyang bana gi-elog kuno. Kuya, wala ning nani na din mga ingon ani nga istorya di ay. Ay nako. Sa inyo mga tambag karong gabi una, abri na po ang ato ang linya 0945-443-5869. Itong balikon ha, 0945-443-5869. Pwede na mong manawag din ha, akaroon bebe. Hi, kang Glenn Tumakin all the way from Cordova, Cebu. Thank you! Siya, ay ako ang friend, Nicolo Anitan Salvador, ana siya nga, ikapoy ka nang gipangita na ka-augmention, o, gapapangita na ka-augmention na ka sa GC, dili na ka mutubag. Maba na itong ginasingla na to, friend? Hala, grabig yun. No? Ah, gikapoy ka. Sorry naman. Dili na na siya nag... Paingan na, mga good friend. Dili na siya nagatubag sa GC kung inyo siyang i-mention. Kay wala naman siya. Dili naman siya active. Ginatuyo na niyang halos gina-archive na niya. Dili siya gustong mabalaan pa ang iyang whereabouts. Hi, Kang Onichan Chewy. I love you. Regards ko sa imong buhok sindin. Thank you! Nanudlay na kuron ha. Hi, Kang Franklin Tuyay. May gabi din ha sa imo ha. Pwede, kita na lang. Moma? Si Franklin Tuyay, may gabi din ha sa imo. Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. Ay, nako. Sige, atong silipon yung ato ang mga texters karong gabi una, ha. Pero ako sa aning ikon, nagdaan kay, pwede mong manawag kung gustuhon ninyo, ha. Pwede gid kayo mong manawag. 0945-443-5869. Wait lang po. Tambag na ko, anang-an-an, mangita siya uglain kay maot kaayo bibinay, asawa man, o, wala man tayo mahimo, gid sa tinuod lang bitawan, bildi gid kas kaso. Although sa tinuod na, may gunjud po na ito nga, kanigong asawa kay, watakasabot ba? Kanagong, ayan, imo na kong gi-reto-reto niya, karoon nga na in love na ko, imo na kong

0: kalampugan. Diba? Na sa tinuod lang naagud unta ka sa imuhang kanang naaka reason. Kaya lang sa ngalan sa kapag ka batas manggod or kaning law ang ato ang basihan, piligid ka kay asawa man siya. So ikaw na lang gid an, ikaw na lang gid ang muli kay I know nga love na gid nimo siya. Di na gid nako ang mapugan nimo ang kasing-kasing pero sa mata sa batas mali gid gihapon kay minyo pa man siya. Gawas na lang kung naa na gid sila agreement nga bulag na gid silang duha maskin pag siguro separation or unsa ba. Wala na gid sila, di na gid makialam sa usag-usa pero kanang imong kalawan ba ingon ani gani ka praning nga asawa? No? Siya na gani ang nisuka sa iyang bana niya karon na nakita niya nagmalipayo ng iyang bana mubalik na daw kuno siya. Ay lisod. Cinderella kanta na kuno ba si Junjun di ay ni sa Cebu.
1: Binatmat na bon.
0: Ayaw lang Jun, kaya basig muulan Jun, delikado ka ayaw. Akong maingon sa sender, wait lang ha. Akong maingon sa sender, nagmahay man na siya sa iyang gibuhat sa iyang bana tungod kay nangita siya og lain tapos gireto pa niya nimo sa imong sa imong bana tapos asa nga stable na mo sa iyang bana sa una niya karon magsinamok na siya. Mong istoryahan nimo imong uyab karon og kinsa iyang pilion ikaw ba o katong asawa sa una. Then ipaklaro dayon sa laki sa kadaghanan o kinsa jud ang iyang love. Ikaw ba or iyang pang-asawa para lili ka niya pakaulawan? O, pag-ingon ana. Hopefully nga, bitaw pod. Pero again, sa ngalan manggod sa kanang batas gyud, pildi gyud ka kay oo gani, minyo pabaya sila. Pero, di man na tumapugos gyud ang usa ka tao kung dili na siya ganahan sa imo. Yung isa pa, ang babae mo na nagbinuang. So, wala gyud. Sa tinuod lang, sabi niyo, kung buhok mo pakaon man. Sa tinuod lang, kung ipaglaban gyud ka sa lalaki, wala na yung mahimo ang asawa. Pero, skandaloso mo gyud ang asawa, basig ikaw ang maulawan. No? Parihaan na, you were once upon a time very close, as karon ikaw na iyang ginabali, ginaingunan niya sa kadaghanan, nakabit ka. So, diba, kana palang daan, iyan na nang gibuhat. So, how much more pag dili ka makibulag sa iyahang bana, basin more to come, diba? Delikado kayoan nga basig ang imuhang dignidad, ang imuhang pagkatao ang maguba, tungod lang ana nga sitwasyon. Pero, once again, kapag ka-love niyong usag-usa, you will definitely find ways nga masolusyonan ninyo ng inyong problema. Diba? Again, di na to kaya pugson ang kaugalingon ng atong kasing-kasing kung dili na, dili na. Kaling asawa po no, kay? Ikaw na gaya naguna-una o ganang himo-himo o kuan di ha? Kabuang din ha? Niya karong mabalsan ka? Mauman na siya. Nabalsan manggod siya. Maunang, yan ngayon, alam mo na kung gaano kasakit. Muna, too late na lagi kayong mga realizations. Dominic Eluna Macaranas, nga nung broken-hearted ka man, baby. Kawawa ka man. O, pasaylo, agihapon ko sa kung tingo gagakarat na gini. Maulian ko, ano yung Sabado-Domingo? Okay na ko. Lunes, Santo, Biyernes, digid ko maulian. No? Adlaw-adlaw ko, kada section, sigpabadlong. Paitaan eh, oy. Yung saon taman, bahala ko antay tingog, mo duty ta kay kita baya ang kanang kuan, saon na lang. Regards ko sa pinahapay, B. Or rebound po. Rebound tika ha, sa kong pinahapay. Naginapay ba? Nanudlay ramanggod ko, B. Again, abri na po ang atuang linya, 0945-443-5869. Pwede na mong manawag ha. Tawad-tawad. Muli na ko. Di mo ganan manawag. Muli na gyog ko. Kaya baby, sakto ragid na siya. Oh. Si Armand ng buhol. Salamat kay Armand ha. Cinderella lang akong matambag sa letter sender. Iyan na lang ginangbiyaan ng iyahang uyab kay murag maiskandalo gid siya. Oh, sa batasan pa lang po dito sa asawa, murag delikado gid kadihaan. Pero again, pag istoryahan na ilang gid mo sa imuhang boyfriend, sa imuhang mahimong desisyon, kay kaning ingon ani ang inyong kalaban medyo praning-praning gamay no kanang mahadlok man di ay mabalasan so nganong nagbuhat manug kabuang di ba mo nay sinuka mo na kakainin mo pa malisod talaga yan. Ako, sorry sa mga nagkaon ha. Basing nga inyong hunahunaon na mga ingon an No. Hi po. Sa, ay magandang gabi sa tito ko na nakikinig nakikichismis sa akin dito. Magandang gabi po at nasa Facebook Live po siya sa 101.7 XFM Bukidnon. Hi Tito Sandy Castillo. Magandang gabi po diyan. Thank you so much. Thank you. Maganda ako kasi nagmana ako sa iyo nung kapanahunan na maliit ka pa, nakita ko doon pala, nagmana pala talaga ako sa iyo. Diba, no? No, masaya naman ako kasi nakuha ko yung ganda natin kahit papaano. Charot! Magandang gabi po sa inyo dyan. Hopefully na okay lang po kayo. Ako po ay namamaos dito dahil po sa nature ng ating trabaho. Nagdadaldal sa umaga hanggang hapon. Tapos, ibang pagdadaldal na naman po sa gabi. Kaya po ako ay binilhan po ng lapel para sana eh hindi na magsisigaw-sigaw sa mga estudyante. Pero wala. Magsisigaw-sigaw pa rin. Inga na day na, no? Sige, tag-sagit-sagit ba? Yung mga badlungon, gihapon sa akong kaan na to, diba? Di magunta o sa'y katuuhan, kaya itong tingog ramay. Gabigid ka gamay. Sorry na ha. Pero bitobi, wala naman kita'y igong oras. Andyan si Alfie. Hello, Insan. I miss you. Oo, matagal na panahon na kitang hindi nakita. Last nating bonding, nag-stargazing tayo dun sa, nakalimutan ko nung lugar, anong lugar yung sa Cavite yun. Miss na miss na kita. Oo, mag-iingat ka lagi. At saka magkikita-kita tayo very, very soon. Sorry na, sorry guys sa boses ha. Talagang namamalat. Pagaw is real. Pero bitaw, wala namang kita'y igong oras. Salamat kayo sa inyo ang pag-stay with us for a couple of hours. Mga duha ka oras siguro ni 2 hours ha. Magkuyog-kuyog o mag-uban-uban kita ninyo ugma. Same time gihapon, alas 9 hangtod alas 11 sa kagabion. Dili gihapon sa to ang programang Putahe sa Gabi. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, sa Picas Lawak, I think si Kuya Joven karon no? Sa XFM 88.3 Cebu City, dili sa XFM Bukidnon, si Bibi Zhao. O sa kung kinsa pa man ako mga technician na naakaroon sa likod na sa to ang technical booth nga nag-assist sa tuwa hangtod alas 11. Salamat, salamat kayo. Thank you. Ugma na pod ato ang panag-uban. Dili gihapon sa to ang programang Putahe sa Gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Ready.
1: Just relax and enjoy the ride.

Thank you. Thank you.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang, magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay ating pong mga kasama, ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc RG Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc RG Bakla po ito.
1: Samahan niyo po mga likod dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, text niyo lang po yan sa ating numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Amin din po yung inaanyahan, ano, nabisitahan ng ating pong mga Yes to Health Clinic. At ilike nyo rin po at i-share ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan. At dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa ating po mga produkto at ganyan rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede nyo pong i-follow ang ating pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan, ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Secret of Health. Health Info.
2: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ng isa sa napakagandang impormasyon, ano? Na ito, pwedeng ang iba sa atin ay may problemang ganito. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas? Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa atin pong anus, eh pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid or almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na eh, may ginaumiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maaaring ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, eh, posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So, kabilang po sa dahilan na maaari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun, ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat ng mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano, yung area na yon. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahilan sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nangangalim sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
6: The secret of health.
1: Yeah, sa mga kababayan po natin, eh, kahit sino dok pwedeng makaranas, ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
2: Tama.
1: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan ang mas prone o mas madalas maring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad ng binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugulang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, eh sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, eh prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano? So, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano? At hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobrang timbang. Obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang. Kung pwede nga lang, dok, ipamigay, dok, mas madali-dali sana, oo, no?
2: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
1: So sa mga kababayan, sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan. Kinakailangan, bawasan nyo po yan mga kaibigan. Kasi maaari din po yan siya makapagdulot. Especially kung lagi nalang nakaupo doon, ano? Malaki niyo yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka sa ganyang uri ng karamdaman. Ganyan sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, ano, ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan o yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
6: The Secret of Health. Suwabe ang aroma. Cellphone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Inapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo. Para sa lalaking tigasin.
8: Santong Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santong Plus at Santong Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santong Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C na pinalakas ng Santong. Mabibili sa mga butika.
9: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo! Susubok na!
10: Samsung Plus Gold! Samsung Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Samsung Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Samsung Plus Gold! Kalusugan ang iyong pamilya! Siguradong protektado! Samsung Plus Gold!
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar!
10: Samsung Plus Gold!
6: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyong pong iinumin. Ayun, yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na ng ganitong panahon. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, yan sarap humigop ng
2: perfect
1: kape.
2: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. At yan po sabi nga heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
1: Ayun.
2: Yan. Lalo na kung Santong Plus Coffee Mix.
1: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, i-consider nyo lagi, mga kasama ko, ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan? Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo? O baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan? Or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya po, Santong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Mm-hmm. Napakaganda itong paghigop ng Santong Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa ating pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines, ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-improve pa, Doc, ano? Yung iba't ibang parte sa ating pong pangangatawan.
2: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigildi, mm-hmm, ano, sa pag-inom ng kape, meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
1: Ayun. Ayan po mga kaibigan, ha? Santong Plus Coffee Mix. May bilhin na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
11: Santong Plus Coffee Mix.
12: Ako si Janice, nung gusto ko talaga ang Santong Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santong Plus Coffee Mix.
11: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: At ang ating pong mga produkto, bukod sa Santo Plus Coffee Mix mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Softgel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Dok, ano, na pwede nilang mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Dok, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
2: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano? While having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis mga kaibigan na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin, holistically, ano? At itong tinatawag nating preventive na approach. So, ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is, una, maibibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung, una, yung weaknesses ninyo. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, kundi ito'y analysis. Para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling. May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition. Maybe, toxic ka lang. So, kailangan mo ng detox. Maybe, merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya, pasyalan po ninyo ha, yung ating mga clinic. At pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Siyempre, kayo yung kakusap.
1: Yung presence nyo.
2: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
1: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po maka-check-up ng libre, makapagpakonsulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong po lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Dok, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
2: Wala naman kayo babayaran consultation fee or counseling fee. Walang babayaran. Siyempre, kapag meron kayong recommended na supplement, kung meron kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
1: Hindi kayo obliged.
2: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
1: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, huwag niyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan, no? Pero kung meron kayong nais i-avail ng mga products po natin, so magdala lang ng budget, mga kaibigan.
2: At ang kagandahan, discounted.
1: Yes.
2: Medyo abot-kaya. Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo, kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating po mga Yes to Health Clinic.
1: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po mga kaibigan, ha, ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po mga kaibigan ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa inyong pangangatawan na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot mga kaibigan ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kabayan din, ha, puntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo po ito, ipakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan natin pong mga kabayan na bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
13: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po akong mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pang aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi, kasi ang inihin ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon. Nanginit ako minum ng mga ganyan. Nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
1: Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Donna. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa ating pong Yes 12 Clinic. At pati yung mister niya, Dok, pinainom na din, ano? Ng ating pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes 12 at ang ating pong mga produkto, naging maganda yung kinalabasan, mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po, sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa. Sa mga kabayan natin, Dok, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes 12 Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo mga kabayan ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. The Secret of Health. Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo Dok, yung iba na ano, gusto sumubok ng especially yung Santon Plus Gold natin, Dok. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
2: sa pag-inom lang nung capsule
1: lang nung, Santon Plus Gold na yun.
2: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin lang natin, yung mangustin pa lang, napakaraming santons, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first-class protein ang makukuha mo dyan. Na madaling i-process ng katawan na kumbaga less yung waste product na napoproduce kapag ginagamit ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na panglinis ng ating sistema at pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Di ba yung mga... Alam niyo mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. And consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordisin, at charantin. Kaya ito ay isinama doon kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes, and diabetes is one of the most common killer disease.

0: katawan mo kung ano kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
1: Ayan ha. Mga kababayan po natin, nagsumaka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon, ano, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto nyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, eh punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Pumibili sa mga butika.
1: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
0: Tama ka dyan.
1: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ha? Itong mga common or sabi na, normal daw na karamdaman. Pero hindi normal yan. Kung mga common na karamdaman, ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
0: Hindi mo napapansin, walang taong immune sa sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advanced yung immune system mo.
1: Yes.
0: O kaya may iba't ibang tao. May yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So, depende yun sa ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam nyo na yung gagawin ninyo. O, titake na kayo ng mga vitamin C, o magtitake na kayo ng mga antioxidant, at saka iwas na kayo sa mga pagkain, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets, yan, ay naku, number one yun, depressing sa immune system natin.
1: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng susupply mo dito ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang doon, pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
0: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho ng ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine, but food. Kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot. Mas malawak yan kasi mas broad kasi supplement, kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
1: Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamins na napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Dok, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level niyan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan. Dapat nasusuplayan natin ang sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yun, Dok, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
0: Yes, unlike animals. May mga hayop nakapag-produce. But our body cannot. Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical,

0: reactions in the body needs vitamin C. Kaya nga very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ay ang problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya. It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Kaya always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga, mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
1: Yun, o. Oh. Eh, kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakain ng gulay, nako, eh magkakaroon tayo ng deficiency, ano, sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline base ng acidic vitamin C, na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Nako, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam niyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bacla. Ito hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of history in alternative medicine. Hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama tayo dito sa ating program on The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang paalam. Magandang araw sa ating po lahat. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Si Auntie Nemo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lusod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalang gani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Zanto Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
4: Santo Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung sa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan

0: ka mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santog Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santog Plus Coffee Mix.
1: Santog Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santog Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santog Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pananaw. Sumbol ka ayaw, penme. Tungod na sa sige na akong katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvent sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Ay, kinusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero di malikayan na di maundun ay batigong salawan. Dapat tabas ako ang premium D3. Kaya sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsip pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
6: Dili mo lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Samul ka, uy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa mo gi?
5: Nagoy turbo dietary supplement for men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Kanta ani ata karon din hi sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon ani nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Oh. Sinaon-taon ting ka sa bunga.
2: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
2: Kay daghan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest.
5: Bahin sa harvest? Dako ko ng harvest tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya upan pa nimo nga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinombas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. XFM time, it's 5 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: kinaduol sa inyong mga lugar.
1: Zantan Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Lami nga kung kung sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Tapos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Nga na ganing buntag, antong magabi, buntag na po, bulay. Halang yung kato-kato. Salamat gani ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to yun. Ha, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
1: Zantone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape nga di makanervyo. Sumod kay natural ang sulod. Zantone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, ug soybeans. Zantone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next. Daghan ang natabangan.
4: Pero mi good, gamuta-muta akong matanga daw. Sore eyes ko, pero mi. Abi na ko sore eyes dito kay murag lahi ragag 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, dito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Coach Ay, magsige kong duka ko sa klase. Thank you, day, lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, dinundayong ko Premium D3. Dinugod ko, ba't yun kapoy? Kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di plus sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko, pirmin. Basta, naka-Premium D3.
1: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dunganta palit ning turbo.
10: Turbo Food Supplement from A. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement from A. Mapalit sa mga butika.
7: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Tumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung
7: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
12: Punta kayo na at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yan na biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Lagwa po. Oh. Sinaon-taon tingga sa bunga.
12: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga pagkagamit?
13: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, huwag gamit ka mo Crop Gold.
12: Kaya na kami, salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
13: Pahin sa Marvis? Dako ko Marvis, tumon sa Crop Gold.
12: Kaya, upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
13: Gold? Gapog turog, gapog pamunga, tumon sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Mga katupa!

0: butika nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss...
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, wapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, ah, baklan ka ka. Pero dali-lagid ba la? Iintagalit mabayad sa presyon mo?
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay Feel Health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa ugma para sa inahan o bata.
2: Mga katupa,

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Padung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Kape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pambahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka? Iskunta?
4: Ang iyong baon ng kwenta. Yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mami sa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede
4: na siya?
3: Hala, himot ka!
4: Kaya okay, sa ha, kaya okay? Kaya ano? Kaya, idala sa kapag tubig daan. Ihim na, ay mga vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom!
4: Next time, ayogin kalimti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kaya makaayokin na nimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug kalitura. Kaya makaibos magkini sa atong immune.

0: sa Shell tay ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
1: Oo, oh, mo balay doon. Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Uy, Master!
4: Oy, Kapitan Lodi!
3: Master ka nang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.

0: makabaw gikalidad nga health and wellness products aduna nay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer, aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa painyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-9989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Sa Tubas Gold.
2: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug dagadag.

0: nga duol sa inyong mga lugar.
1: Zantan Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Lami na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos sa kundiya, pero nagwagawa na, ayo kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong pag-gabi, buntag na po. Walay halang yung katukotok. Salamat ganit ko na nakadungubuan ni si Dr. Sayestoy na panun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva sa Puro Banana, Magkilam.
1: Zanton Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape niya di makanerbio. Sumod kay natural ang sulod. Zanton Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, o soybeans. Zanton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max, daghan ang natabangan.
4: Sir Miguel, gamuta-muta akong mata nga daw, sore eyes ko pero me. Abi na akong sore eyes dito kay murag lahi ra gagay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, dito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, putkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daungan sa akong pagkaon, dinundayong ko Premium D3. Dinugoy ko, ba't yun og kapoy? Kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di plus sa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kumusulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Ang kalipay.
8: Pre, patunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ng turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ng turbo.
10: Turbo, food supplement from a himo sa baka o klapumaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas. Ang lakas!
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Normaoba, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Seven Plus Herbal Soap.
14: Hindi na!
12: Seven Plus Herbal Soap.
15: Punta kayo na niya. Takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
16: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingka sa bunga.
9: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
16: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, wag gamit ka mo Crop Gold.
9: Kaya nagan nga salamat.
17: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
18: Pahin sa Marvis? Dako ko Marvis, tungkol sa Crab Gold.
9: Kaya, upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crab
18: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crab Gold.
19: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crab Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crab Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crab Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crab Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
3: Express Balita sa Bundan.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.

0: Oras mga katrawa, 13 minutos, milabay sa alas 6 sa iyong kabuntagon. Ano yung nagkaroon ng mga headlines sa ato ang mga balita? Para sa headlines sa balitang lokal, kung diin duha ka miyembro sa CTG, nitahan sa mga otoridad. Sa atong balitang regional, 3.4 million nga shabu na sakmit sa PDEA, high value target sa nasikop sa May Butuan City. Sa ato ang balitang national gadgets, gidili panahon sa klase matod pa sa DepEd. Sa ato ang balitang international, 14 ka bata patay dihang nahugno ang atop sa tutoring center sa Pakistan. Sa balitang sports, Yala abante na sa second round sa Wimbledon. Og sa ato ang balitang pangkalusugan, DOH giklaro nga wala impact outbreak sa Pilipinas. Sa balitang showbiz, Anjo Iliana na pildi sa kasong gipasaka sa TVJ, gimanduan niya mubayad og 3.5 million pesos isip danyos. Og sa tong balitang kakaiba, babae nga wala masayod nga mabdos ng anak sa CR.
1: Express Balita. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa Bunda.
0: Mga katropa, welcome sa programang Express sa Balita. Nining adlaw nga Webes, mga katropa, Pizza 2 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Temporaryo ninyong makauban dinis kahanginan, katropang Rustom Villafranca. Aron sa paghatod sa mga balita o impormasyon sa loob gawas nining atong probinsya sa Bukidnon. Madungog tas ato ang dial karon sa mga karadyuhan, mga katropa, ang 101.7 XFM Bukidnon. Oras, mga katropa, 16 minutos na milabay sa alas 6 sa iyong kabuntagon. So ay paglangay din hikita karon sa ato ang balitang lokal. Sa balitang lokal, mga katropa, kung diin moabot sa 80 ka mga pamilya sa barangay Indalasa ang natunulan og food packs sa LGU Malaybalay, pinaagi sa City Social Welfare and Development Office og pakigtambayayong sa 8th Infantry Defendable Battalion niatong Hunyo 29, 2026. Ang maong mga pamilya ang apektadong sa nahitabong kagubot sa nakalabay nga semana. Kini nga tabang kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa pag-abot kun sa pagpaabot sa mga komunidad nga ginangin hanglan og diretsong suporta og pag-atiman sa panahon sa kalisdanan. Nang hinaot usab ang lokal nga gobyerno alang sa kalinaw, kaluwasan og kaayuhan sa tanang apektadong pamilya og residente sa maong lugar. Padayon sa pagkatod sa itong balitang lokal, kung diin mga katropa, duha ka miyembro sa CTG nitahan sa mga otoridad. Para sa kompletong detalye, atong dawaton ang report ni katropa ang Hanilo Tabios.
2: Balitang bukan, balitang sa lugar. XFM Report.
3: Voluntaryong nitahan. naman ang duha ka na hibiling miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG ngadto sa mga otoridad sa Hingog City, Misamis Oriental nitong nakalabay nga adlaw. Matod sa taho gikan sa kapulisan, nahitabo ang pagtahan sa mga rebelde sa headquarters sa mga otoridad sa Hingog City. Bitbit sa duha ka nibalik sa sabakan sa balaod ang ilang mga dekalibreng armas ug mga bala. Ang padayon nga pagtahan sa mga miyembro sa CTG resulta sa walay hunong operasyon ug paningkamot sa gobyerno isip kabahin sa nagpadayong kampanya batok sa insurhensya sa Northern Mindanao. Gilauman nga makadawat og hinabang ang mga nitahan pinaagi sa programa sa gobyerno alang sa ilang pagbag-o sa kinabuhi. Mga katropa, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, tumar og Sanson Vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Niro Tabios, XFM News.
2: XFM Report. Express, balita sa bundang. Express, balita sa
0: bundang. Aras mga katropa, 18 minutos na milabay sa alas 6. Kato ba kaigsuunan din ha, dapat nga permenting kusgan ng atong panlawas. Dili ta nga dali takbuyan sa nagkadaiyang balatian, labi na ang kanabitaong Sipon, Subao ug Hilanat katropa. Labi na sa ato ang mga breadwinners pamilya. Kinahanglan yun nga baskog perminting lawas kay kung way trabaho. Oh, kung wa nakatrabaho, way swildo, way kaunong pamilya. Oh, una, kinahanglan ka tropa nga perming baskog ang panlawas. Then atuhulaton nga mabardown pa ka. Ay hata nga kanabitawang mo inom sa mga kapsula or mga tambal ba diha ka tropa. Dapat nga perming baskog ang panlawas. Tumartaha sa Sanson Vitamin C. Labi na sa tuma kabataan karon nga sayo kay nga moagtos iskwilahan mga katropa. Dapat kana sila nga kanang kusog yapong immune system. Unya pagkusog imong immune system katropa, kana pong uptick sa bukas klase katropa kay maayo man imong lawas kisabay ganag paminaw diha karon kung nakagipan pamati si imong lawas. Una nga mag-Sanson Vitamin C ka tropa ha. Ang alkaline nga vitamin C mapalit na sa pinakaduol nga parmasya o butika duol sa inyong lugar.
2: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
0: Tabag pa dayon sa pagkatod sa mga balita. Dinhi kita sa balitang regional.
2: Balitang regional, balita sa regional.
0: Sa atong balitang regional ka tropa, 3.4 million pesos nga shabu na sakmit sa PDEA. High value target sikop sa Butuan City. Para sa kompleto ang detalye, katropang Junji Librias, i-express balita mo.
2: XFM Report.
4: Bukabat ganto sa 3,434,000 nga bili sa ginudahang shabu ang na-recover sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency. Karaga human kini madakpan ang usa ka gikonsiderang high value individual sa gikasang by-bust operasyon sa Purok Liluan, Barangay Agusan Pequeño, Butuan City sa miaging buntag ning kasamtangang tuig 2026. Giila sa PDEA karaga ang dinakpan nga usa ka 41 anyos nga lalaki walay trabaho o residente sa Barangay Bading sa Maong Dakbayan. Gipahigayon ang operasyon bandang alas 10:38 sa buntag diin nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang gimanabanang 505 kagramos nga shabu og ang gigamit nga by-bust money. Atul sa mga operasyon nakaangkon og samad sa lawas ang suspek hinungdan nga dali kining gidala sa labing duol nga ospital aron matambalan sa mga doktor. Sa pagkakaron ang dinakpan ana-ana nakakustodiya sa PDEA karaga alang sa saktong disposisyon. Giandam na usab ang pagpasaka og kaso bato kaniya tungod sa kalapasan sa Section 5 og 11 Article 2 Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagang salamat, katropa, Junji Librias, gikan sa XFM Agusan.
2: Express, balita sa bundang. Sa
0: pagpadayon sa pagkatod sa balitang regional, 26 anyos nga lalaki nakuha ag shabu sa search warrant operation sa Maytagum City. Para sa kompleto detalye mga tropa naka-standby, si katropang Darwin Dulatre. Katropang Darwin, i-express balita mo.
2: Express
5: XFM Report.
6: Arestado ang 26 anyos kong lalaki human na kumpiska sa kapulisan sulod sa iyang Pinoyanan sa Barangay San Miguel, Tagum City. Ang mga pakiting idudahang shabu sa niyang ipatuman ang search warrant operation nga gipagawas sa Executive Judge of RTC 11 Judicial Region Branch 30 alas 2:28 sa hapon sa Milabay nga adlaw. Nailhan ang dinakpan nga si alias Punso Ulitawo, residente sa nasampit nga barangay. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, bukabat sa unom nga pakiting sa gituhang shabu ang nasakmit sa operasyon nga mitimbang og 4 gramos og nagkantirad og 27,200 base sa standard drug price. Ikustudiya ang dinakpan sa otoridad og nakatubang sa kasong paglapas sa Section 11, Section 12, Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kalabot nini parayong nag-awag ang kapulisan ngadto sa mga taguminyos nga gilayong mukontak sa kapulisan kung adunay mamatikdang kadudahang lihok o illegal na aktibidad sa ilang dapit aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo mail enhancer matag dulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
5: XFM Report.
0: Daghang salamat kay tropang Darwin Dulatri gikan sa XFM Tagum City, mga katropa.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Oras na mga katropa, 24 minutos na milabay sa alas 5. Kato mga katropa din ha, ngawa pa nakapangapi eh. Kape-kape na mga katropa, pero kinahanglan niya itong hinumduman niya ang dapat niya atong imnon niya kape. Kaya ng kape nga healthy, kaya ng kape nga dili maghapdos imuhang tiyan, imong kutukuto, magdili kay magsigi na lang kagkumot si imuhang tiyan pagkahuman imong pangape. Nagmo na idaghan ra ba nga mga kape, niya mo po na dali mapalit mga katropa. Una nga, balhin na. Dinhi sa ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Mauni isas inilog kaayo nga kape din ha sa mga parmasyag butika mga katropa. Gumikan, di yun maghapdos imong tiyan, bisagwa kay kaon, mauni imong kapihon. Santon Plus Coffee Mix bay? Oh, mauna siya kape nga giendorso usab na siya ni Senator Ronald Bato de la Rosa mga katropa. Gumikan siya usab nakasulay siya epektibo ni anang kape ha. Kaya nga kape mga katropa, aduna ka na siya mangustin, aduna ka na malunggay, o aduna ka na soya bean powder mga katropa, mao ka na nga masiguro nga epektibo ang maong kape mga katropa, makadili kay basta kay nangapi ka lang. Nakapanambal ka pa sa ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Aras kaya trapa, 25 minutos na milabay sa alas 6 o karoon sa ito ang Balitang Nasyonal. Nakatala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung PVOX o managlahing kalihukan sa Taal o Canlaon Volcanoes ni atong Martes, Hunyo 30. Sa Taal Volcano, nahitabo ang minor priatogmatic eruptions sa main crater gikan sa alas 7:13 hantod na alas 7:17 sa buntag. Ang pagbuto nakamugna og plume nga ni saka hangtod si 450 metros ang gitas-on. Base sa mga imahe gikan sa main crater observation station, pinaagi sa IP o thermal cameras, bisan pa niini nagpabilin ang Taal Volcano sa alert level 1. Samtang ang Canlaon Volcano, naobserbahan ang hinay-apan klaro nga crater glow sa kinatumyan gikan alas 3:40 hangtod alas 4:30 sa kadlawon. Sumala sa resident volcanologist sa PVOX nga si Marie Andelin Quintia, ang pagsidlak mahimong timailhan nga ang magma ni saka sa mabaw nga bahin sa bulkan. O posible matod pa kini nga pasiuna sa mga magmatic o explosive eruption. Apan sayo pa aron makumpirma, dugang niini nagpadayon ang PVOX sa pagmonitor sa Canlaon crater. Kung magpadayon o mukusog ang crater glow, posible nga ipataas ang kasamtangang alert level 2.
2: Express, balita sa punta.
0: Pagpadayon sa pagkatod sa itong balitang nasyonal mga katropa, kung diin ay insirali timaan sa kasuko sa katawhan, grupo sa migrant workers na nawagan o tulubagon sa korupsyon. Para sa kompletong detalye sa itong balitang nasyonal, katropang Bong Algabre, i-express balita mo.
5: XFM Report.
7: Ramdam natin ang gigil ng taong bayan. Kini ang pahayag sa Filipino migrant workers sa PDP laban kalabot sa mga nagapadayong isyo sa korupsyon sa nasud. Gitanaw sa migrant workers group nga ang rally sa INC usa ka timaan kung unsa kasuko ang katawhan. Hinung giklaro sab nila nga dili kini konektado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang maong rally. Apan kini gihimo batok sa mga opisyal nga nalambigit sa 1.7 bilyones ka pisos flood control projects. Dugang sa mga grupo, dili na gyud mapugngan ang nagtubong kasuko o gigil na ang publiko tungod sa mga isyu sa anomalya sa gobyerno ug lauman matud pa nga dili pa kini ang katapusan nga ang mga nagkalainlaing sektor maghiusa ug maningil na sa mga dapat manubag sa mga anomalya sa gobyerno. Katropa siguruha nga basko kanunay ang atong panglawas, pagtumar kanunay og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Regyo San Filipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
5: XFM Report. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katapusan sa itong balitang nasyonal, ipahinomdom sa Department of Education kung DepEd ang mga estudyante ginikanan o kawani sa pampublikong eskwelahan sa pagluan sa naglungtad nga palisiya nga nagdili sa paggamit sa mga gadget sa oras sa klase o pagtudlo. Mato sa DepEd, ang mga electronic devices mahimong gamiton lamang kung kini alang sa katuyuan sa edukasyon o sa panahon sa emerhensiya. Subay sa DepEd Order Number 006. Of 2006 o Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment kung SMLE. Idasig usab sa DepEd ang mga tulunghaan sa pagpakusog sa impormasyon o mga kampanya sa advokasya aron masiguro ang pagsunod sa polisiya o ipasiugda ang luwas responsable o makahulugan nun nga paggamit sa internet o digital device.

0: Atong dawaton ang live report ni Katropang Dave Hineralao. Katropang Dave, i-express balita mo.
1: XFM Report.
2: Ramdam natin ang gigil.
3: Nagamsan sa kinabuhi ang 14 ka mga bata ug 5 ang samdan. Uban na hugdo ang adop sa tutoring center sa Lahore, Pakistan niya adtong Martes, Hunyo 30. Gikumpirma sa opisyal ang ihap sa mga namatay ug giingong usa ka matutudlo ang nasamdan usab sa maong insidente. Ang mga biktima nang edad sa 4 hangtod sa 12, samtang ang nasamdan gitambalan pa sa ospital. Gidakop usab sa mga otoridad ang duha ka tawo nga may kalabutan sa insidente. Nagpadayon pa usab ang pagkolekta sa ebidensya gikan sa lugar sa trahedya. Nagpaabot og pasubo sa pamilya sa mga biktima. Si Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif o gimandoan ang hinanaling medikal nga tabang sa mga nasamdan. Ang opisyal miingon, ngailang ipatuman ang transparent, walay gitapigan o hinanaling investigasyon aron mahibal-an kung kinsa ang responsable sa maong trahedya. Nasuta nga pagkahugno sa building komon sa Pakistan tungod dili maayo nga sumbanan sa kaluwasan o mga materyal is substandard. Sa miaging tuig, 27 ka tao sab ang namatay human sa nahugno ang usa ka building sa Karachi, Pakistan. Mga katropa, para sa bagong nga panahon, kinahanglan protektado min kagalingon, ibus ng imong immune system pagtumar og Santon Vitamin C. Alang sa Negyos ang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Dave Hineralao, XFM News.
1: XFM Report. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Dagang salamat, Katropang Dave Hineralao, para sa mong report. Oras mga katropa, 32 minutos na milabay sa alas 6. Og karon para sa ato ang balitang sports.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Sa ato ang balitang sports, mga katropa, kung diin yala abante na sa second round sa Wimbledon. Para sa kompletong detalye sa ato ang balitang sports, atong dawaton ang report ni katropang John Alu kung katropang Jao Pagutayaw. Katropa Jao, i-express balita mo.
1: XFM Report.
4: Abante na sa ikaduhang hugna sa Wimbledon sa London ang Filipina tennis sensation na si Alex Iyala. Humangipildi straight set ang Mexicana nga si Renata Zarazao sa score nga 6-1, 6-2. Isip ikabintinibing seed sa torneo. Gipakita ni Iyala ang iyang ligon nga forma pinaagi sa pagdumina. Sa dula, nga na human sulod sa usa ka oras o 18 minutos. Humanakuha ang unang set. Padayon ni ining gikontrol ang ikaduhang set hangtod na si Liuhan. Ang kadaugan pinaagi sa usa ka kusog nga forehand winner. Sa sunod nga hugna, maghulat si Iyala sa mudaog sa pagsangka tali ni Maya Joint og tennis icon nga si Serena Williams. Mga katropa, para sa Lean & Fit nga panglawas ug aktibo sa sports, tumarpirmi sa pinakakusog nga food supplement nga ginama si Yes to Health Incorporated ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad, Dris XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: Balitang sports, balita sa sports, express, balita sa buntag, express, balita sa buntag.
0: Dagang salamat, katropa Jao Pagutayaw, para sa ato ang sports news, mga katropa. O karon para usab sa ato ang balitang pangkalusugan.
1: XFM Health News.
0: Sa ato ang balitang pangkalusugan, mga katropa, giklaro sa Department of Health nga walay mpox outbreak sa Pilipinas. Kung diin 55 pa lamang kakaso sa mpox ang natala sa nasod gikan Enero 4 hangtod na Hunyo 13 ning tuiga, gibutyag ni DOH spokesperson Dr. Albert Domingo, mas ubos kini og 79% kumpara sa 205 kakaso nga natala sa parehong panahon sa miaging tuig. Gipasiguro sa DOH nga walay outbreak o pagsaka sa ginaghanon sa mga kaso sa mpox sa nasod sa pagkakaron. Dugang pa sa DOH, dili nila ipagawa sa publiko ang detalye sa matag kaso aron malikayan ang stigma o mapanalipdan ang pribasiya sa mga pasyente. Samtang ang mga lokal nga panggamhanan maoy naghatag og angay nga pahibalo sa publiko kabahin sa mga kaso sulod sa ilang lugar.
1: XFM Health News.
0: O, kaning mpox, mga katropa, usa ni siya ka virus, mga katropa, nga mo tapot din has tawo. Kaya magburot-burot na din na ang imuhang lawas, katropa. O, naghana dayog magburot-burot, mga katropa. Kanya kinahanglan, mga katropa, para di tanga kumpiyansan, mga katropa. Kaya, dili ngayon ta magpanik, ha? O, dili lang kanabitaw nga para overall na ni siya. O, overall. Dapat nga

0: ang mga kwanta. Ah, managang talaan mga katropa kay lisod na. Oh. Kana bitaw mga bukol-bukol dihan ha. Okay, kanang impacts mga katropa, bukol-bukol man na. Oh, pareha ang impacts mga katropa sa to mga kababayan an din ha. Ad mo na sila dali nga maigo ni anang mga sis tumor mga katropa. Labi na suso nila og sa karang matres mao gyud nay dali kay maigo mga katropa yon.
1: Tama.
0: Mo na kinahanglan nga samtang wa pa kay na nagdagko din na mga katropa. Oh, paminaw mo mga katropa na tong kababayan an diha.
1: Tama.
0: Samtang wa pa na nagdagko, wa pa ni grabe na imong gipamati diha pag tumarog Santon Plus Gold. Kaya ang Santon Plus Gold ay aduna ka na si Mangustin ang napamatunan sa mga eksperto nga makatabang aros paghili sa nagkadaiyang bukol o dinas kalawasan. O, Mangustin ha, Santon Plus Gold mga katropa. Niya, ang Santon Plus Gold, mapalit na di as pinakadool nga parmasya o butika sa inyong lugar. O niya, kung dool mo diri sa Sibihanan sa 101.7 XFM Bukidnon, mas maayo nga dirin lang mo musaka mga katropa. Gumikan mas dali ra dire. Oh, naapo dire ang produkto sa Yes to Health Incorporated sama sa Santon Plus Gold ha, na himutang ta sa door 2, second floor, Tala-Tala Building, diris may barangay 8. Pag-abot ni mo bitaw sa may Nobo mga katropa, diris yun at Malaybalay, wala ang Nobo diris Malaybalay eh. Pag-abot ni mo din ha, liko rin ka patoo. Oh, wala nga paliko mga katropa. Daan niya dalan sa kanabitong provincial hospital. Daan niya provincial hospital. Daan niya provincial hospital ha. Dili ni nga bag-o nga provincial hospital nga naas kasisang mo na bag-o. Ang daan, kaning Drida Pitas may Capitol Grounds. Anhila mo dire mga katropa. Naadre ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama na lang sa Santon Plus Gold mga katropa.
1: Tama!
2: Express, balita sa bunta. Express, balita sa bunta.
0: O karon mga katropa, para sa ato ang balitang showbiz.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Para sa atong balitang showbiz mga katropa, Anjo Iliana napildi sa kasong gipasaka sa TVJ. Gimanduan niya mubayad og 3.5 million isip danyos mga katropa. Para sa kompletong detalye, atong paminawon ang showbiz balita ni katropang Cinderella. Katropang Cindy, i-express balita mo.
2: XFM Report.
3: Nagpagawas na og desisyon ang Korte Pabor sa TVJ Productions Incorporated kalabot sa kasong gipasaka niini batok sa kanhing host sa Itbulaga na si Anjo Iliana. Ang kaso nagagikan sa defamatory statements o mga pahayag nga makadaot sa dungog nga gihimo sa aktor sa TikTok batok sa mga host sa Itbulaga. Gimanduan sa korte si Anjo nga mabayad og 3.5 million isip danyos ngadto sa TVJ Productions human nakita sa korte nga nakadaot ang iyang mga pahayag sa reputasyon sa maong noontime show o sa mga host ni ini. Sumala sa resolusyon nga gipagawas niya atong Hunyo 29 sa Branch 279 sa Mandaluyong City Regional Trial Court, nagpagawas ang korte og permanent injunction batok kang Anjo Iliana nga nagdili kaniya sa pag-post, pag-share, pag-broadcast o pag-re-upload sa mga pahayag nga iyang gihimo kaniya ato sa TikTok o uban pang social media o digital platforms. Aron magpabiling mala artista gihapon ang pamanit paggamit sa sabon na Clear Skin Herbal Soap, available sa mga butika nationwide. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Dagang salamat, katropang Cinderella, para sa Showbiz Balita, mga katropa! O karon sa katapusan sa ito ang balitang sa mga hanay sa itong mga balita mga katropa. Dinhi kita sa ito ang balitang kakaiba. Sa ito ang balitang kakaiba mga katropa. Kung diin babae nga wala masayod nga mabdos nga nganak sulod sa CR. Para sa kompletong detalye, aniya karon si Tatay Eko maghatod sa ato ang balitang kakaiba.
2: XM. AM Report.
1: Usakat talaga sa ONG magkapakurat ng medical incident. Umanang babae nga wala masayod nga siya mabdos. Liit nga nanganak sulod sa CR. Kini nga kondisyon kiila nga cryptic pregnancy. Inang usakay na hanulay kalabutan o timailhan nga siya mabdos. Hangtod sa adlaw mismo sa iyang pagpanganak. Tungod ni ini, daghan ang nagtuo nga sila nag-antos lang sa usa ka grabing sakit sa tiyan o grabing nga constipation. Kini nga kondisyon na sinati ni Helen Green, 45 anyos nga taga United Kingdom nga nagbakasyon sa Canada uban ang iyang pamilya. Nagtuo siya nga ang iyang panagsang pagdugo agi lang sa iyang perimenopause o padulong na sa menopause. Apan samtang naa sa CR sa hotel, kalit siyang nanganak og himsog nga batang babaye. Sa kaso ni Helen, gawas nga wala na mudako ang iyang tiyan, wala usab siya makasinati og bisan unsang sintomas sama sa cramping o pagsuka. Rason nga wala siya nagdahom nga nagmabdos siya. Katropa, ibos imong immune system pagtumar og Santon Plus Gold alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropang ikulima.
4: XFMios.
2: XFM Report.
0: Ah, cryptic pregnancy mga katropa. Wa kahibalo si kuanya buros ni siya. Na hibawan lang niya nga buros di siya nga nigawas na ang bata mga katropa.
5: Tama.
0: Oh, nade inana no cryptic pregnancy mga katropa.
5: Tama.
0: Oras mga katropa, 42 minutos na milabay sa alas 6 sa buntag. Wantegong oras araw magpadayon pas unahan mga katropa. Ato na lang ipahibalo din kaninyo sa mga Santon Plus Gold user dia, Santon Plus Coffee Mix user, Santon Vitamin C user. Tanan yung mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Mapalit na din sa Sibyahan sa 101.7 XFM Bukidnon. Mapalit na din sa Sibihan sa 101.7 XFM Bukidnon. Mas maayon ni diri mga katropa kay malabo ni og kanang mahutdan ta og stock diri mga katropa kay abtik man ang dinhi oh.
5: Tama.
0: Mo na nga anhi lang mo sa 101.7 XFM Bukidnon na sa atong Sibihan na ata dinhi sa may door 2 second floor tala-tala building mga katropa diri sa may barangay 8 Malaybalay City. Pag-abot ni mo di sa pagliko ni mo mga katropa, gikan ka snowbo, liko ka. Makita ni mo ang dako na to nga karitula mga katropa, XFM Bukidnon. Saka lang din diris babaw mga katropa, pag-durbil, pag-ingon o unsa imong toyo. Natagtagaan din ka kung naakay toyo, kung gusto ka mo palit o turbo. Maingon lang ko ka nga, gisugo lang ko ka. Pwede rin ako gihapon agad. Mo na giingon niya, we listen, we don't judge. Itawa ka tropa ay. Then hiya, mapalit ang tanang produkto sa Y2H Incorporated mga katropa. Bueno mga katropa, manamilit na ko din sa programang Express sa Balita kay wanagigong oras mga katropa. Sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, yung pinanguluhan sa ito ang General Manager Sir Edwin Garing, sa ito ang Station Manager Ma'am Rusty Maricudino, o sa ito makaumanan sa Technical Department, o sa News Department, o sa ngalan sa regular anchor ni ining programang Express sa Balita, katropang Hani Lutabios, kini na lamang si katropang Rustum Villafranca, inyo nakauban karong buntaga sa programang Express sa Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supply. Ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Ang duha ka ubo o dinhi.
6: Ako pare, lima pare.
7: Oy, pare. Kalma.
6: Inom. Kaon. Na pare. Ala pare. Buraga. Relax sa pare kay buraga di daga na mga balay pare sa kumpara na pare.
7: Kaon na kung ingon ni mo ba palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli pare. Ha?
6: Ang alam ba, pare?
7: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
6: Exciting!
8: Mga katrupa, exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Hindi na kasi niyo. Bilis na sa rinyo yung sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kayo. Bilis magkakatulog yung bayo. Huwag magkamatlo. Tuduga na sa sasbalik katulog. Manatili ka tulid na din kung makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Maglanggo na gubo. Kaniya ito, bilis man. Basta mag-inong sa Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Premium D3, ang bago.
10: Kadaadlaw yung kong nag-take o Premium D3, sir. Kaya kung trabaho, nasa ospital. Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold, live testimony.
12: Lynn Enyo, sapo. 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Kapit akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
14: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Na naman. O saan na adik to?
14: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
13: Ha? Tinuot? Wala yun?
14: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo, day ha? Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus
2: Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santon Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus
2: Herbal Oil.
16: Ayong Hello, kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling ako gituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihalisip city councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyason ang inyong pagsaling umugma nire sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-malay, o dagang salamat.
17: Tong, nagpilay niyong gasolina?
18: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: bubble sa araw. Bubble sa araw.
1: Good morning. Good morning.
0: Bubble sa araw. Bubble sa araw.
2: Mayong buntag Luzon na Visaya sa Mindanao. Mayong buntag Hurot.
1: Good morning. Good morning.
2: Welcome sa to ang programa nga Bullseye.
0: Bullseye. Bullseye.
2: Ang programang walay bakak. Ay, good morning ha. Good morning kay tarandiha nga mga naminaw karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Nganong na ay 101 gadi man makita ang alphabet mga katropa sa radyo. 101.7 XFM Bukidnon sa inyong mga radyo mga katropa. Takos gay kay maningil ta. Pakos ganun yung mga radyo niya mga katropa aron yung mga silingan niya makadungog usab sa itong mga nindot kaayo nga mga programa o galakip na bag-o presko mga balita dari sa XFM. Unha na to karong kabuntagon mga katropa ang ito ang buntag nga positive tang tanan.
3: Tama.
2: Positibo ta ba sa outlooks kinabuhi mga katropa? Panan-aus kinabuhi. Pagmatani mo, daghan kang problema. Apan na unag papasalamat ka, tropas, labaw makagagahom nga ikaw, anaapa ka ron, buhi pagaginhawa pa o libre ka, tropa. O, libre nga hangin. Kaya kung naginhawa ka o dili libre, dito na oxygen na mga katropa. Mauna'y delikado. Na, despite sa tuang kalisod sa kinabuhi, despite ka, tropas, kadaghang problema, itong giatubang, itong hunaon, permiti ka, tropa, nga swerte, gihapunta kay nakaginhawa pag gihapunta ka ron, adlawa. Usa, nagigitagaan man taong lain usab nga adlaw. Laing adlaw mga katropang magpasalamaton kita. Laing adlaw usab mga katropang paghuo na itong tagas sa tuwang kinabuhi. Kung kita katropang buluyagon. Mabuluyagon niya, napamoy time nga magbag-o.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Oy, mayong buntag sa tuang mga drivers with lovers. Ato na i-greet kanuna yung mga katropa kaya always na sila nagapaminaw. No? Nagalanog-lanog na ilahang mga stereo na silang motor, silang sakinan. Mayong buntag kaninyo niya mga angkol, mga kuya, mga daddy, papa. Mayong morning kaninyo tanan. Padayon ta sa pagpaningkamot. Busy kayo karon mga katropa kahit yung eskwela. Ha? Daghang mga pasahero, daghang estudyante. Onya, ba, nindot po ang kuan katropa. No? Good news po mga katropa kay karong si Manahuna ni ubos naman good ang presyo sa gasolina. Ubos og punto 70 centavos. Sige, padayon ra gihapon ta no sa pagkamos mga katropa. Bisan pa man no ginani ang atong kinabuhi mga katropa. Gubot kay tus national nya dato kayo sila. Sige lang. Dayon ra gihapon ta importante katropa kay nagkinabuhi kita nga tarong tul-id mga katropa. Wa ta ning suon ana nila nga nangaukaw og milyones trilyones sa tuang bulsa.
0: Bullseye.
2: Sa to ang mga soki kay nga mga viewers sa Facebook Live. Makita ta mga katropa sa 101.7 XFM Bukidnon. Sa to ang Facebook page mga katropa. O ga naka-cross post kita sa nagkalain pa, nagkadaiyang, nagkadalaing mga Facebook pages mga katropa. So i-share ang ato ang programang Bullseye kay para makadaog ka og 50 pesos nga load. Dapat mga katropa naka-public mga katropa kay daghan kayo ang mag-share pero dili makita mga katropa sa tuang technician kay kamuray nakakita diha naka-private diha na useless gihapon. Musa i-public na mga katropa nga tuang pag-share diha sa tuang Facebook Live. I-follow mga katropa nga tuang official na YouTube channel XFM Bukidnon kung doon na mo YouTube katropa no XFM Bukidnon kay daghan kita mga postings diha mga katropa. Mga balita, mga clips, mga katropa. Pag-greet ko kay Miss Hanilo, happy, happy birthday. Ay! Happy birthday, Hanilo!
4: Happy birthday!
2: Itag nindot nga kanta niya, katropang Rustom.
5: Umbot sa langaw.
6: Kanilang karawan. Happy
2: hey!
6: Birthday.
2: Bantay ra, murisan gini sa Hanilo ba?

0: Happy, happy, happy birthday, katropang Hanilo. Mabuhay ka hanggat na gusto mo, katropang Hanilo. So, happy, happy birthday ka nimo, ha?
1: Happy birthday!
0: Hinaot mi nga ikaw, tagaan yun ka, bless naman ka, kay naan naman kay gwapo nga bana. Naan na po kay mga gwapo nga mga anak.
2: Tama!
0: I-bless ka o ga-good health ka, tropang Hanilo, para makapadayon ka pa sa pagserbisyo sa katauhan. O, pinagi sa mga tingog o sa imo mga balitang ginabuhat.
2: Tama.
0: O ka, syempre, padayon ka nga makaalagad pa sa imo hanga pamilya. Once again, happy, happy, happy birthday!
1: Happy birthday! O,
0: Jonathan, pangayo o cake dito sa Dian's Bake Shop, ka, tropang Jonathan. Ay, dili, mangayo. Ato tag Diaz Bake Shop. Naay cake diha mga katropa. Nga lamian kayo. 265 pesos ra mga katropa. Makasiliberar ka na og birthday mga katropa. Sa uban pa nga mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday ka ninyo, ha?
1: Happy birthday!
0: Good morning, Manager Marie Beauty Bullseye XFM. Happy Thursday sa inyo from Tinampunan family.
1: Good morning!
0: Sa mga taga, Bugkaon, Lantapan, mga yung buntag ka ninyong tanan niya, ha?
1: Good morning!
0: Sa mga taga Alae, ha? Diya kay Bossing Ben, okay? Eh, nade, si Bossing dito? Si Bossing Ben, si Janjan, si Baby Girl. Ayan, good morning.
1: Good morning!
0: Kita mo, katropang kasaligan, Chainsaw, mga katropa. Payuhan sa Chainsaw. Dito ka sa Bossing. Bossing Chainsaw Trading, mga katropa. Bossing Ben, Chainsaw Trading. Diya sa Aglayan, katropa. O gado na sila branch dito sa Alae, Manolo Forte, sa Bukid Nona, mga katropa. Ayan, good morning. Usap niya ka si Raul Imperado. Mayong buntag ka ni mo diha. Salamat kayo. O, sa mga nag-share diha, mga katropa. Elgin Adaya. Nag-share siya sa ito nga programa. Diha usap mga katropa ka nga Kathy Saguyok, Catherine Berrian. Diha usap mga katropa ka nga at umakaumana sa buhat kay Junalo. Ang iyang mga chikiting diha nga namahaw na or usap man. Padulo, nag-eskwila ba ni? Mayong buntag diha.
1: Good morning!
0: Pag-u tayong family.
1: Good morning!
0: Diha usap kay Ati Mimet, mayong morning.
1: Good morning!
0: Good morning diha kang Jonathan nga nagtanaw karon. Cake na to, Jonathan. Mga katropa, itong oras, alas 7:13 na sa buntag, mga katropa. Hala, agpas na, pagdali na, kay malate na ka. Wa kay pamahaw, wa na'y problema. Bisa pag wa kay pamahaw, diya katropa. Zanton plus coffee mix, katropa, ang inuma. Simuan ang partner katropa si mong kabuntagon na aron gadili kadaling gutumon katropa ang Zanton na plus coffee mix adunay soya bean powder kini katropa makatabang aron nga mahimo kang energetic katropa dili kadaling gutumon kay high in protein man dili pud angay kahadlukan mga katropa kay wala gini palpitation wala may caffeine no wala may coffee content mga katropa nga makadaot sa imong lawas. No, nindot kayo katropa kay soybean katropa ang base niini ato ang kape no soybean mga katropa no high in protein gyud mura kag nakapamahaw mga katropa oy di ba Dave no mahaw ka Dave wa Zanton na plus coffee mix sa mga katropa ang inuma mapalit hoy ang atong produkto mapalit sa to ang CBN man sa kamod sa station mga katropa kagahapon do ni saka diri kagahapon mga katropa nagpalit og produkto taga-asag ito, nakalimot mga pangalan. Taga-kanayan man to, no? Si pangalan na to nila kagahapon. Ninsaka din sa itong sibianan, katropa. Ninpalit sa to ang mga produkto sa Yes to Health. Kaya available naman ko din mga katropa ang itong mga produkto. Sama sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Premium D3 capsule. Doon natin ha-plus po din. Nga Zanton Plus Herbal Oil mga katropa. Ug sabon. Nga Zanton na Plus Herbal Soap, mga katropa. So, sakat na dali ha sa itong station, mga katropa. Nahimutang ta. Second floor, mga katropa. Kung wa mo nakalimot, kanhi nga opisina sa PhilHealth, mga katropa. No, there is Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8. No, dirita nahimutang. Para dali ra matultulan ninyo, mga katropa. No, at bang sa Novo, mga katropa. O niya, doon na tayo signage. Diya sa gawas, nga 101.7 XFM Bukidnon. Dali ra kayo tultulon.
2: Tama!

0: Oh, okay, sige. Pa-message ko diha katropan Jonathan Biao, sa pangalan to nagpalit diri kay gahapon kay para ma timbaya na to unya katong dunay produkto no do natay outlet dito sa Linabo. Palihog ko og message para mabuhatan nato diri og kanang kuan, plugging. I-announce nato na kung asa mapalit ato mga produkto mga katropa. Bueno, no, diri kita sa ito nakahanay na nga programa karong adlaw sa programa nga Bullseye. Unahon na ito mga katropa, kini mga balita nga ito nakalap ang sulod sa 24 oras mga katropa. XFM Report. Atong liliun mga katropa nga ito ang mga balitang nakahanay na kay basin katropa o miyembro na sa inyong pamilya o di baka suod nga higala na lambigit ni ini. Sa itong mga headlines. Headlines. Onas no headlines katropa, lalaki gitigbas sa makadagang higayon na patay. Headlines. Tag-iya sa vulcanizing shop, pag-ipusil sa umailing suspek, slag sa pusil. Giibot sa biktima gikan sa samada sa ulo. Headlines. Grabe naman ikaw maduguon yung balita ni Philip Oligario diya sa XFM Jensen mga katropa. Puros patay ang ito ang balita karong adlaw mga katropa. Bullseye. Galisod pa kayo, talisod pa itong panahon, krisis pa kayo, pinatianay pa. Makatabang ina mga katropa, no? Katabang inagdako para mulambo mo. Bullseye. O, gasa katapusan yung headlines. Headlines. Kapin 500 ka-ALS learners nakagraduar sa Malay Balay City. Headlines. Kini, good news ni mga katropa. Good news na, gikan mga katropa sa Philippine Information Agency. Di na to makita mga katropa nga effective day gihapon, no? Ang kanibang pagpaningkamot sa gobyerno katropa nga iduso na, ihungit na dito sa ato ang mga kaigsunan ng edukasyon. Daghan mangod katropang nawad anong pag-asa kay waka eskwela, nagtuo sila katropang katapusan na gin sa ilang mga pangano is kinabuhi. Okay, naka-undang na og eskwela, pandunay angs mga katropa, nga amo agakay mga katropa, no? Para nga makabot, usap ang ilang nga pangandoy.
1: Tama!
0: Sa to ang topic mga katropa, atong padayonon, kay nagpadayon nampun sila kasi ilang pag-rally dito. Padayunon na ito mga katropa, no? INC sa EDSA para suportahan na si Marco Leta. Doon natin mga live, or doon natin live report to unya kauban na si katropang Silvestre Rambo Labay. Ang ito ang reporter katropa nga naakaroon sa EDSA mga katropa. Sa atangay gina ninyo. Atangay mga katropa kay kitara doon sa XFM katropa. Doon ay correspondent nga naagi dito sa area sa kauluhan. Ito ang nakatangan unya mga katropa. Unsay mga presko nga mga update dito. Mga update nga dili kinuha sa laing istasyon. Diri ra na. Oh. So atong tanawon usab mga katropa kung si kinsa-kinsa mga katropa ang mga ni partisipar mga katropa nga mga personalidad. Nakita na ko mga katropa nga ning tungtong dito sa entablado katropa si Senadora Amy Marcos. Nagpakita usab mga katropa si Senador Marco Leta. Oh, unya. Na ay mga halang kayong mga statement katropa si Chavit Singson. Uban pa nga mga kalyado, no? Na usab mga katropa si kanhi Senate President Senador Peter Cayetano, mga katropa. Ni patimaw mga katropa, unapakita o suporta, no? Ato ang tanawon unya, paminaw na to kung nakabot bagi ng ilang target ng 100,000 katropa ng mga miyembro sa INC ang gigatakdang mag-rally manggod dito sa kauluhan. No, kagahapon, nagitagaan sila o permit. Oh. Ya, murag pabor po mga katropa si Manila Mayor Isko Moreno mga katropa. Kay matod pa niya, di na kailahang permit. Oy. Okay, nasayod siya mga katropa o nakita niya mga katropa unsa kadisiplinado ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo.
2: Bullseye!
0: Na, basta kay magrally-gally niya, doon na kay record niya nga nindo to. Muraga kampante yun mga katropa nga itong mga opisyalis. Huh? Kay pag human og rally kaniadto daw mga katropa, gihimong sumbanan ni Isko Moreno, kaniadto nag-rally ang INC. Do naa may mga hugaw na bilin pero disiplinado gyud kay gipang bitbit ilang sila mismo nang hipos ilang mga basura mga katropa. Unya do na putay nakita mga katropa or hibaw-an nga daghan kaayo nga mga miyembro sa INC mga katropa sakay sa ilahang mga bus gikan sa probinsya nga mobiyahe unta padulong dito sa EDSA ang gipangatangan sa LTO. Atong tanawon kung naresolba ba na mga katropa kay nagbiyahe sila padulong dito sa EDSA kay para magrally unya doon na naman slide permit. Doon na permit kay kung walay permit mga katropa unya ilang bus na abot dito mahimo tong illegal.
2: Bullseye!
0: Illegal route. Man to ilang ruta dito sa bus na abot sila dito. Do private na. Ato nakatangan unya tanan-tanan mga katropa ha mga update gikan sa EDSA. Kinahanglan nato agin ng paminawon, nato ang tanawon, tutukan nato mga katropa. Kay unsa ang ipaglaban na sa pipila ka mga katawhan, pipila ka mga Pilipino, mausab na, nasayod ko nga mausab na ang sunod sa inyong kasing-kasing o huna-huna diha.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:21 na nga itong oras mga katropa, no? Sa mga late pa diha mo eskwela o mo trabaho, mas maayo nga maligo na kakaroon dayon. Ya, kung maligo ka mga katropa, gamita nga ito ang sabon mga katropa, nga clear skin soap mga katropa, gama sa virgin coconut oil. Adunay vitamin C mga katropa, nga ito ang clear skin soap. Makatabang katropa, no, dili lang mahimong healthy ang imuhang skin, mahamis ang imuhang skin. Mahimong pag yung healthy katropa ang imuhang panlawas sa clear skin soap katropa. Balik na tataw sa itong programa nga Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang lota kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with lota kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Sikap Lodi na apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masaman!
1: Uy, bata maning ni Abris puntahan. Day!
2: Usa ato?
1: Ang mga play unta ko barbero.
2: Hala, showy! Showy ha? Payog yan! Amo! Titawa din eh!
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect, kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration, kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
7: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo sa Windsor. Win from within.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Tumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: 7 Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: 7 Plus Herbal Soap.
11: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Proctor Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kampanuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako diay si Annabel, taga-Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko yung tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lalim magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Aming tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lamikay siya ignun. Nahi sa uban na kape. Sukad na kayo ng puwaning kape. Wala akong sakit sa lawas. Wala akong katulugon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Premium D3 User.
15: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, ay night premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
14: Premium D3. Tata, yes, to health. Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
16: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Hala, hapit akong Jude. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
18: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
17: Nga naman, o saan na adik to?
18: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
17: Ha? Tinuot? Walag yun?
18: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
17: Sa lahat kayo day ha? Watan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
18: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
19: Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login.

0: ihalah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina. Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.
3: Sa XFM.
4: Sola! Pirmi ko biyano, guyab! Sukat nga namin na akong XFM! Ha! Ako na'y mo biya! Ay, tempa. Pabling ko'y uya, boy. Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
2: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Bullseye! Good morning! Bullseye! Bullseye! Alas 7.35 ng itong oras, mga katropa. Balik kita dito sa ang programa nga Bullseye. Kawag nga po yung si katropa nga Marie Cudino.
8: Bullseye! Bullseye!
7: Sa wapang langilangay, katropa, naasa pikas linya nga ito ang katropa dito sa Metro Manila. Aron na katropa sa so taon, no, kung saan mapanghitabo dito sa gipahigayon na nga rally katropa sa INC dito sa EDSA. Mayong nga buntag ganimo, good morning sa iyo dyan, nagkatropa nga Rambo Labay. Live report.
9: Mayong buntag katropa nga Marie, mayo good morning sa ating mga katropa. Nagtapos ka kagabi yung sinasagawang rally ng mga miyembro ng INC o Iglesia ni Cristo. Matapos na sila ay binigyan ng permit hanggang gabi lamang at hindi na pinalawig. Wala nang permit o extension pa dahil sa mayroon umanong mga nagreklamo sa Quezon

0: city government na ilang mga motorista at ilang mga residente sa lungsod ng Quezon, kaya sa ngayon ay lumipat na sila sa Liwasang Bonifacio kung saan ay hindi na kailangan pang kumuha ng permit, no?
1: Mm-hmm.
0: Oo, dahil nga sa Freedom Park ang naturang lungsod. Nagpatupad ng road closures o yung sarado ang Manila Police District sa ilang pangunahing kalsada dito sa lungsod ng Manila. Simula pa kaninang alas 4 ng madaling araw, tungkol yung nga yan sa isasagawang peace rally, no? Mapayapang rally ng INC kabilang sa mga isasara doon sa ating mga motorista na nakikinig din, no, sa online dito ay ang bahagi ng Mindiola sa Liwasang Bonifacio at maging sa Ayala Bridge kabilang ang ilang section sa Claro Imrecto Avenue, Ligarda Street, Magallanes Drive at Ayala Boulevard. Naglatag din ang mga kagawad ng Manila Police District ng mga alternatibong rota para sa mga motorista para naman mabawasan yung epekto ng mapagsasara ng mga lugar, no, yung mga kalsada at mapanatili na rin na maayos ang usad ng trapiko. Pinapayuhan naman ang mga motorista, maging ang publiko, na planuhin yung kanilang biyahe sa sumunod lamang sa mga traffic advisory at dumaan sa mga itinakdang rerouting para naman maiwasan yung matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko sa mga sasakyan. Wala na rin, nagdeklara na rin na walang pasok yung city government ng Maynila sa pamagitan ni Mayor Isko Moreno sa mga lungsod, sa lungsod ng Maynila, mga eskwelahan na Katropang Mari, dahil nga dito sa isinasagawang rally ng mga grupo ng
1: Katropang Rambo.
0: Yes.
1: Klaruhin ko lang, nagdeklara ng walang klase.
0: Oo, yung lungsod ng
1: Maynila.
0: Oo.
1: Ngayong araw lang ba ang tawag nito? Ngayong araw lang ba magra-rally ang grupo ng INC diyan sa Liwasang Bonifacio o hanggang bukas pa?
0: Yan ang hindi pa alam, Katropang Mari, kung hanggang ngayong araw lamang, no? Depende sa kanila kung magtuloy-tuloy na ito. Ilang distance lamang mula dito sa Liwasang Bonifacio ay Mindiola na, yung palasyo ng Malacañang na. May walking distance yan, kaya ng lakarin mula sa...
1: Mukhang palapit na ng palapit, Katropang Rambo, ah.
0: Oo, palapit ng palapit ang ginagawa ng mga miyembro ng INC. Kagabi, nagsalita rin, no, si Senador Rodante Marqueta na handa umalis ng magpakulong, no? Kung
1: meron talagang due process, kung meron talagang warrant of arrest, well, yun naman talagang dapat niyang gawin. Isuko niya yung kanyang sarili.
0: Natural. Oo, kagatulad ng nangyari kay Senador Jinggoy Estrada na binasaan ng Miranda Doctrine.
1: Katropang Rambo, umabot ba ng 100,000?
0: Ang dami, hindi naman na, pero ang dami, hindi pa na tukoy ng estimated dahil ayaw naman magbigay ng bilang.
1: Uh-huh.
0: No?
1: Kasi nung nakaraang araw, nasa 15,000 sila. So, ikumpara mo yung dami, mas madami kahapon.
0: Mas marami kahapon. Kaya lang, hindi na nagtuloy yung iba, Katropang Mari. Dahil nga, ako yung matatandaan, nung magsasagawa na sila na target nila, may mga sasakyan ang INC, di ba? Yung mga jeep nila, mga bus na hinaharang ng pulisya.
1: Yun yung gusto kong sana itanong sa'yo, eh. Bakit hinaharang? Kasi...
0: Ayun ang... Kung meron namang
1: permit na mag-rally sila sa EDSA, therefore, yung pagbiyahe nila illegal din. Yung pagtahak ng kanilang mga sasakyan sa ibang lugar, illegal yun. Kasi mag-rally naman, hindi naman yun sila namamasahero.
0: Correct. Nakalagay naman doon. Hindi natin alam kung anong mga dahilan. So, more or less, mga ganun yung bilang, no, Katropang Mari.
1: Baka naman Katropang Rambo ay hinaharang ng mga kapulisan dahil yan ay mandato ng kanilang boss dyan. Oo, para
0: kaya hindi umabot.
1: Para hindi umabot sa 100,000.
0: Yung oo, kasi target talaga 100,000 pero yung dahil nga sa hinaharang Katropang Mari, yung mga lugar na halimbawa galing sa Pampanga, Bulacan, ay ila kung tina kahit na yung mga pampaserong jeep, yung kahabaan ng Marcos Highway galing dito sa Rizal na papatungo, ay tinitingnan nila. Ba't hindi yung inspection, pero yun, no? Pampaserong jeep lang yun na bumabiyahe. Mm-hmm. Pinapara nila. Tinitingnan.
1: May mga iba din katropang Rambo na mga PUVs na bumabiyahe dyan sa Metro Manila na pinag-aaralan ngayon na isuspende. Totoo ba yun?
0: Yes, dahil nakita mo? Oo. Tama ka. Tama yung binabanggit mo. Merong pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na ilang mga PUV Express dahil namataan sila na nandoon, no? Bakit hindi sila bumabiyahe?
1: Uh-huh.
0: Yun. Oo.
1: Alam mo yung nakikita ko dito, parang ginigipit talaga. Karapatan naman yan natin. Karapatan ng mga tao yan na... alam mo yung meron tayong freedom para ipahayag kung ano yung dapat natin ipahayag.
0: Yes. Yun nga ang sinasabi nila, parang bakit sinisikil.
1: Oh.
0: Sinisikil ang kalayaan ng malayang pagpapahayag, no?
1: Totoo.
0: Ng kanilang damin sa loobin o anuman yung gusto nilang nais na basta't maging mapayapa lamang yung kanilang gagawing pagpapahayag.
1: As long as hindi sila armado, pwede yun.
0: Tama ka.
1: Naging congresswoman nga yung mga NPA dyan.
0: Laging mga yun ang problema. Kakatropang Mari na kung bakit sinisikil at sinasabi nilang masyadong ginigipit, no?
1: Kung sino pa yung
0: nagpapahayag ng katotohanan at nais na malabas ay lalong ginigipit Katropang Mari.
1: Ang nakikita ko dito, Katropang Rambo, ay takot sila. Takot ang administrasyon, takot ang pamahalaan na kung sakaling aabot sa 100,000 o mahigit pa, posible talagang mangyari yung nangyari before dyan sa EDSA.
0: Malamang. Kapag ganun mangyayari, baka maulit muli, no? Kasi susunod na yan, pag umabot ng 100, tuloy-tuloy na yan. Madadagdagan na yan.
1: Ano namang magagawa ng mga law enforcers natin, kapulisan? Maliban ba sa kapulisan, sino-sino pa na mga men in uniform ang nailagay dyan, na-install?
0: Yung LTO, nabanggit mo, nagkaroon ng girian, attention, no, sa White Plains, sa bahagi ng White Plains, yung isang kunsihal. Dahil nga, yung isang van ay tinikitan. Binigyan ng citation dahil bawal na yun ng LTO. Kaya nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Sabi niya at matagal na siyang nanunungkulan bilang konsihal, wala namang ganong kautusan. Kaya kini-question, tinitikan at kinuhanan pa ng lisensya. Yung isang... driver o yung van driver.
1: Pag ikaw yung LTO officer na andyan, titikitan mo yung isa sa mga nagrally, baka ewan ko na lang.
0: Parang pumasok ka
1: sa haluwa ng mga zombies.
0: Sa dami pa naman ng mga tao, nagkaroon ng hindi pagkatron, pati yung mga motor, no? Katropang Maris kagabi, hapon ay tinikitan din sila yung mga motor na nakaparada sa gilid. Tinikitan din yung bus ay pinatatabi na, no, kahapon.
1: Mm-hmm.
0: Dahil magtatapos na ngayon yung kanilang permit at hanggang alas 8 lang yung kanilang permit at
1: kahapon.
0: Hindi na inextend pa o kahapon, hindi na pinalawig yung kanilang
1: paano yung Katropang Rambo, naglakad sila papunta diyan sa Liwasang Bonifacio?
0: Yung iba ay naglalakad, no? Yung iba naman nagsakay. Kasi yung tinikitan yung kalang motor, nabawi din naman, pero mayroong mga ticket. At yung iba ay naglalakad.
1: Grabe kadaming tao, Katropang Rambo. Nakikita ko ngayon sa screen, parang hindi mahulugan ng karayom yung dami ng tao dyan sa EDSA. No, ewan ko na lang kung tatahak si President Bongbong Marcos dyan. Titingnan yung sitwasyon kung... Ewan ko kung hindi siya dudumugin ng mga tao dyan. Tsaka si DILG Secretary Rimulya.
0: Yes, katulpang marin. Di natin alam kung itong isasagawang rally ay magtatagal to hanggang bukas, no? Dahil tuloy-tuloy yung kanilang isasagawang kilos sa protesta.
1: Salubungin nila si President Marcos from Canada. Doon sila sa ano na naman?
0: Sa Naya.
1: Airbase.
0: Sa airport.
1: William Moore Airbase.
0: Yan, inaantay nga rin nila yung ilang mga kasamahan
1: pa
0: nila.
1: Tingin mo ba, Katropang Rambo, saan nakahantong itong rally na ito? Kasi ikaw yung nakakita dyan sa flow, na nakikita mo
0: na
1: yung mga tao.
0: Merong mga nagsasabi na isang leader din na hindi sila titigil hanggang hindi bumaba sa pwesto, no? Si Pangulong BBM.
1: Panawagan din nila. Akala ko bang panawagan lang nila is accountability. Yung
0: mayroong isang grupo na sumama.
1: Katropang
0: Mari. May isang grupo na nagsasabi na ganon.
1: So may sumakay na isang grupo. Kasi itong nakikita natin, grupo ng INC. Anong grupo pa ba yung nakisali?
0: Yung I understand individual din yun eh. Yung katropa, yung taga-suporta ni parang Tora Kiboloy, no? Yung dating si Shelly.
1: Alright! So, pati pala yung mga kasamahan ni Kiboloy, mga miyembro ng kanyang simbahan, ng kanyang iglesia. Nako! Pero ang kinaganda dito, Katropang Rambo, lahat ng mga nakisali dyan sa rally ay under ng isang religious organization. At alam naman natin kung gaano sila kahigpit.
0: Gaano kalaka.
1: Madisiplina sila.
0: Madisiplina
1: sila sa kanilang grupo.
0: At
1: yun yung tinatawag nila ngayon na ano ba yung slogan nila? We are one? Ano yun?
0: We are one. We are one. Yun ang ano. Mag-iisa tayo. No? Magkakaisa. Parang iisa sila. Magkaisa yung kanilang layunin. Kaya malakas talaga itong grupo, no, ng INC.
1: Yung
0: at marami din grupo ni Pastor Kiboloy, no?
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Yung kakulangan ng numbers ng grupo ng INC ay pinuna ng grupo ni Kiboloy.
0: Kaya nadadagdagan marami. So alam ang tabayanan na lang natin, Katropang Mari, kung lalo pang dadami ito, no? Itong isasagawa nilang
1: nasa liwasang Bonifacio na, which is unlimited, kasi nakita natin sa pahayag ni Mayor Isko Moreno, libre naman sila mag-rally diyan kahit walang permit.
0: Libre. Pupunuin to buong liwasang Bonifacio. Malapit ang eskwelahan dito, kaya yung Lyceum, Litran, Mapua, yan, yung mga malaping na maapektuhan.
1: Maapektuhan talaga yung mga...
0: Pati yung trap.
1: Mga kalapit. Mga edipisyo, mga may eskwelahan, at saka traffic
0: pati
1: talaga.
0: Pati yung opisina.
1: Dapat tayo na mga ordinaryong Pilipino, tanggap na natin yan, kasi pag may rally, alam talaga natin na yun yung mangyayari. So tayo na mismo yung mag-adjust. Yung mga taong bayan na mismo yung mag-adjust. Kasi yung nagrarally dyan, yung mga nagrarally, hindi naman yan nagrarally para sa sarili nilang interest.
0: Correct.
1: Para naman yan sa lahat. Kasi kung walang tatayo, kung walang magsasalita, kung walang magsasagawa ng ingay, patuloy tayong nanakawan itong mga buayang to.
0: Katropang Mari.
1: Katropang Rambo, ano na mangyayari ngayon? So tara na!
0: Yan, yun ang sinasabi ng ilan. Kaya't magkaisa na. So yan mo na, antabayan natin.
1: Katropang Rambo.
0: Mari, yung iba.
1: Atin-atin lang to. Palagay natin, hindi sila nakikinig.
0: Wala naman nakikinig.
1: Wala nakikinig, Katropang Rambo. Ikaw ba, isasali ka sa rally?
0: Ayan. Wala naman eh. Siyempre, yung sasali ito, doon sa katotohanan. Yung pinaglalaban nilang katotohanan, doon ako sasali. Pero doon sa particular na issue, hindi ako makikisawsaw sa mga politika. Yung katotohanan lang, yung nasa likod ng mga anomalya,
1: ano
0: sa katotohanan, doon
1: sa
0: tayo.
1: Ano sa tingin mo yung katotohanan, Katropang Rambo?
0: Yung nasa likod ng flood control anomaly na ayaw nilang masangkot kung sino-sino yung mga kilala naman, nabanggit tayo yung mga pangalan, hindi lingid sa kalaman ng taong bayan kung sino-sino yon na sangkot. Kailangan lang natin magiging legal, proper, no? Idaan sa tamang forum. Halimbawa, Senado, yan. Ombudsman. Pero sa ombudsman, alam naman kagad ng tao na parang bias na kagad yung sa tingin nila. Kaya papaano magkakaroon ng hustisya? So, ang sinasabi nila, magkaroon ng selective justice.
1: Papayag ka ba, papayag ka ba katropang Rambo na si Martin Romualdez ay gagawing state witness?
0: Ayun. Nagawa nga nila, yun ang inaano nila. Natural. Isa pa dyan, yung isa pa, yung si Bunuan, dating secretary ng DPWH.
1: Gagawing state witness
0: din. State witness din. Oo.
1: Nako, baka.
0: So yung mga proper na involved na gobyerno na dapat nang sangkot, eh ginagawa ng star of witness.
1: Sila pa
0: samantalang
1: naging...
0: yung mga lang kinalaman, katulad ni Discaya, eh sinasabing sila lamang yung,
1: sila
0: although
1: yung,
0: may
1: nakot ka,
0: biktima rin. O, maliliit. Eh kasi sila yung ano, hindi naman tatakbo yon kung wala sa gobyerno.
1: Oh.
0: Kung hindi rin sila ano. Kung dapat, kung sino yung kausap nila, na nag, ano, yun dapat ang managot. O, pero ang problema, mukhang nakikita naman, hindi limit sa sambayan ng Pilipino.
1: Alam mo, katropang Rambo, kung ang solusyon man lang sa problemang ito, ay itong pagsasagawa ng rally, isasali na din ako.
0: Yan, alam yan mo talaga ang solusyon.
1: Alam mo kung bakit? Kasi ang nakikita natin, isang taon, magsusona na uli si President Bongbong Marcos katropang Rambo. So, mula ng
0: hindi
1: umupo,
0: isang taon, buwan lang.
1: Buwan.
0: Buwan lang. Ngayon, July 27, magsusona sa State of the Nation address na siya.
1: What I mean, mula ng pumutok ang isyong ito, nung nakaraang sona, ngayon magsusona na naman, mas lumala pa yung problema ng corruption natin, mas marami pa tayong nalalaman, ang mangyayari kasi ang pangulo natin, parang depensa ng depensa, walang pakialam.
0: Siguro isa sa mga lalamanin yon yung meron na siyang napapakulong doon sa mga nabanggit niyang walang hiya. Oh, dalawa na yung mga sabi. Pangalawa, yung mga travel niya sa ibang bansa na makakakuha ng lagak ng negosyo dahil panay ang travel niya, di ba?
1: Yung una. Nako, katropang Rambo.
0: Ngayon, kadada naman.
1: Katropang Rambo, mas marami pang mga foreign nationals, mga mga diplomat na pumunta sa Davao. Sila pa mismo nag-offer doon. Hindi na kailangan mag-travel sa ibang bansa.
0: Kasi kung kinakailangan pagmatahimik ang isang lugar, hindi mo na kailangan yayain yan. Mismong sila mismo ang pupunta.
1: Yes, totoo.
0: Kapag nakikita nilang maganda, mapayapa, siyempre, paano... mag-i-invest ang isang dayuhang mamumuhunan kung nakita nilang magulo ang isang lugar na kanilang pupuntahan at lalagakan ng negosyo. So isa yan sa kanilang mga tinitingnan kung tamang-tama ba na ang Pilipinas ay pwede nilang paglagakan ng negosyo. Pangalawa, yung mga local businessman, no, yung local mamuhunan, yung mga Pilipinong negosyante din, yung iba parang lumilipat na sa ibang bansa, ibang lugar na doon nalang magnegosyo kaysa Pilipinas.
1: Isipin mo, katropang Rambo, ha? After nung nag-inaugurate si President Bongbong Marcos sa Tulay dito sa Davao City, ilang linggo ipumunta dito yung mga representative sa China at sila mismo, kasama ang mayor ng Davao, nag-inaugurate din sila.
0: Ayan ang...
1: Ibig kong sabihin, katropang Rambo, sa pangyayari ngayon sa bansa natin, sa Pilipinas, nakikita ng taong bayan na walang pakialam ang presidente at talagang, alam mo yung, tawag dito, yung klaro pa sa sikat ng araw yung mga pangyayari.
0: Maliwanag pa sa sikat ng araw.
1: Maliwanag pa sa sikat ng araw, katropang Rambo, yung pinagagawa ng ating administrasyon. Pati yung kanyang mga galamay. Kahit na ordinaryong tao, katropang Rambo, na dati ay nabibili nila ng pera, ngayon wala ng gana at wala ng amor sa kanilang paninilbihan.
0: Correct. Ayun nga, nararamdaman kasi ng taong bayan talaga . Kahit anong sabi mo maganda.
1: Oh, yun lang.
0: Na nakikita nila, mas mainam pa yung hindi ka magsasalita, pero nakikita nila maganda yung ginagawa, action ng action. Maganda. Mararamdaman ng taong bayan yan, karapang Marie, na yung ginagawa ay seryoso at tunay na paglilingkod para sa sambayan ng Pilipino.
1: Kaya,
0: yun ang tinitingnan ngayon, no? Hindi lang yung puro dada na wala namang ginagawa, walang resulta. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa.
1: So, ano na? Sasapi na ba tayo o ano, magmamarcha?
0: Ayun na. Magmamarcha na. Marami na. Madadagdagan na katropang mari yung mga sasama dito sa ipinaglalaban. Transparency and accountability ang ipinaglalaban ng mga miyembro ng INC. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa Maynila, ako si Silvestre Rambulabay ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Live report! Live report.
1: Maraming salamat, katropang Rambulabay! Si katropang Rambulabay, mga katropa, no, sa XFM Mega Manila, katropa, na siya karon dito sa Liwasang Bonifacio. Sa Metro Manila, mga katropa, DNG, pahigayon, katropa, ang continuation sa rally sa grupo sa INC o karon ning apil na ang grupo ni Kibuloy. Gikan sila kagabi, mga katropa, dito sa EDSA o pantaman raman alas 8 ang ilang permit muna ang anibalin sila sa Liwasang Bonifacio. DNG dito, free kayo sila nga mag-rally. Kini mo, inindot? Tagaan pa lang ko og kanang live 1 week mo appeal ko dito ba. Kaso kay kumulib ko kani si Rusto magsige ra man sila message good. Di ta kalim di ta kapil og marcha ani.
2: Bullseye.
1: Mayong buntag diha kang GTV.
2: Good morning.
1: Madagway hasulom ka tropang Marie shout out diha.
2: Good morning.
1: Sa tumang kaubanan labi na diha sa ato ang IPMR Dato Sumbungan.
2: Good morning.
1: Good morning. Madagway hasulom ka ninyong tanan sa taong mga kalumadan.
2: Good morning.
1: Diha kang Tristan Yat Gulay, mayong buntag kani mo diha ka tropa.
2: Good morning.
1: Kinsa pa ni diri nagpaabot og greetings usa ta mag bulag-bulag. Bulag-bulag naman hinoon. diha kang Josephine si Bunga Salveron Palkunite. Yan, good morning kani mo diha ka tropa. Good morning, shout out from Kapalong. Oy, mga taga Kapalong, mayong buntag kaninyong tanan diha.
2: Good morning.
1: Sa to ang mayor dana si Mayor Timbol. Og ako ang Ate Vice Mayor Testimbol, mga katropa.
2: Good morning.
1: Nagpabiling Vice Mayor sa akong kasing-kasing, maayong buntag kayong tanan diha.
2: Good morning.
1: Sa akong mga kaubanan diha, mga ate og mga kuya nako sa Agila, maayong buntag.
2: Good morning.
1: Kang Sir Jojo Perla, kana smile good ga. Salamat kayo, Sir Jo. Salamat kayo. Maayong maayong buntag kani mo diha, kawas yung pinalangga, guwapang asawa.
2: Good morning.
1: Bisita rami pohon diha, Sir Jo, sa inyo ha. Diya usab kang katropang Romy Butlig Osho, mayong buntag ka ni mo diya katropa.
2: Good morning.
1: Mga kisa pa man, kaya para di mahiubos at usin yung hot doon, usata mag-break diya mga katropa. Kang DJ Yummy mga katropa, boses pa lang ulam na. Ay, good morning ka ni mo diya.
2: Good morning.
1: Mayong buntag kang Ian Ray, DJ Yummy Soriano.
2: Good morning.
1: Katropa, itong oras, alas 7:59 sa buntang. Katropa, ayaw pagpasagad sa imuhang lawas, mga katropa. No? Labi na ko ikaw ang breadwinner sa inyuhang pamilya.
3: Tama.
1: Pag tumar, katropa, o Zanton Plus Gold, mga katropa. O di kaya, mga katropa, ang Zanton Plus Capsule. Kini mga kapsula, mga katropa. No? Adunay ingredients, katropa. Nga gikan yun, mga katropa, no? Sa ginibang gipakusog, no? Mga ingredients. Sama sa malunggay, mangustin, doon na mga katropa, garlic, ampalaya mga katropa, o spirulina, 5 ka mga ingredients katropa, nung ibutang sa usa ka kapsula, nga makatabang kaninyo aron nga malikayan ang mga balatian katropa, nga pwedeng muhatod kaninyo sa seryoso o nga komplikado nga balatian katropa, nga pwedeng muhatod sa cancer. Muna, ngayon muna itong parte sa ito ang panghilabuhi kada adlaw, ang Zanton Plus Gold o ang Zanton Plus Capsule. Bali ko tataod sa itong programang Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
4: Zanton Plus Gold user, atong paminawan.
5: Juliet Arroyo Bailon, Lira San Miguel.
6: Kung ano yung nakutulog ka pa,
5: kaya kapanapit man itong ako.
6: Juliet, oh, hindi ko ka ano.
5: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka.
6: Zanton Plus Gold, di tagaan ko tulog ka pa.
5: Panakit ka niyong marag nag-us-us di sa akong tiis, diri.
4: Zanton Plus Gold, adunay malungde leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, Gatod Galinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the